0: To gaida Musa Garba da shuwa da wakar sa ta BRC AM FM Madalla. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 tashar BRC 2 mai watsa shirye-shirye domin bunkasa ci gaban al'umma a wannan safiya. Kuma muna fatar Allah Ubangiji shi karawa BRC albarka, ya karawa jagororinta nasarori cikin ayyukan da take yi baki daya. Kuma wannan tasha ta BRC tana fatan alkhairi ga duk waɗanda sautin mu yake zuwa gare su a yanzu haka, walau a akwatin radio ko kuma akan wayar salula. Burin mu shine ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci. Za ku iya bibiyar mu a shafin mu na internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org. Sannan kuma za a iya sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko kuma a jimu a TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko My Tuner Radio, duk inda ake a fadin duniya. Muna nan rangadadau akan wayar ku ta salula. Yanzu karfe 6:05 lokaci ne da za a ji shirin tafarkin sira.
1: A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا ما صار بركة مزاد ماتا بركة مدساك هدواء تكون وننشري ميتارين البركة تفرك ينزيلا أدرس من يوم زامك اللي مغنغنم ولي أتكون مغباتم ونقري الحسن البصري Allah ta'ala ya masa rahama. Ya sifanta dan Adam a wannan duniya da kuma lokacin da dan Adam zai bar cikin wannan duniya. Yan uwana masu albarka, mutuwa da ya tabbas ce mun ga ana mutuwa, ba ma shakkan za mu mutu. Kuma kamar yadda muka fara darasin mu na baya, tarin dukiya da arziki baya hana maka mutuwa, mulki da karfin mulki baya hana maka mutuwa, ilimi da yawan ilimi baya hana maka mutuwa, nagarta da kirki baya hana maka mutuwa, shakiyanci da barna da sabo da lalata baya hana maka mutuwa. Kowa yana da ajali, idan ajalinsa ya zo mutuwa zai yi, kuma zai koma ga Allah. Inna rabbaka labil mirsad, Ubangiji na can madakata yana jira, kowa zai je ya same shi. Ku na kirkin za ku je ku same shi, za ku girbi abin da kuka aikata a duniya. Kuma na banzan za ku je ku same shi, za ku girbi abinda kuka aikata a duniya. Hasan al-Basri Allah ta'ala ya masa rahama yana cewa la takhruju nafsu ibn adama min ad-dunya illa bi hasaratin thalathin. Awwalan annahu lam yashba mimma jama'a. Thaniyan wa lam yudrik ma amala. Thalisan wala mi wusini zada lima kadima alai. Yana cewa ran dan Adam ba za ta bar duniya ba sai cikin takaici kan abubuwa guda uku. Ba za ka bar duniya ba sai kana cikin takaicin abubuwa guda uku. Abu na farko, baka koshi da abin da ka tara ba. Allah ya baka wadatan, ya baka arzikin, ya baka dukiyan, amma duk da haka bai ishe ka ba, baka koshi ba. Kalli masu kudin yau a duniya, kalli irin karfin dukiyan da Allah ya ba su, kalli yadda kullum suke cikin budada hanyoyin ƙara sabon arziki da hanyoyin ƙara samun wadata. To haka har za su mutu ba su iya sun koshi da abin da Allah ya ba su ko suka tara a duniya ba. Har mutum ya ji yanzu kan masha Allah na koshi ba abin da ya rage min sai zama domin ibada. Haka zaka dawoma cikin bautan kudi da neman kudin har ranka ya fita. Takaici na biyu, target ko abin da dan Adam ke so ya riska a duniya har ya mutu ba zai cimma abin ba. In ya samu wannan yana son ya samu na gaba, in ya samu na gaba yana son ya samu na gaba, kullum cikin buri cikin buri cikin buri, har mutum zai mutu bai riski irin burin da yake so ya cimma a rayuwa ba. Mafi muni shine abu na uku, walam yusini zada lima kadima alai. Kuma gashi mutum ya tanada guzurin kirki mai kyau saboda abin da yake fuskanta zuwa lahira ba. Abin da ake samun lahira da shi kirki bai tara komai ba, bai yi wani guzurin kirki ba, yana cikin haka har rayuwa ta kare ya koma ga Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratu Abasa, an tsilewa mutum, me yasa mutum ya kafirce ma Allah, yayi watsi da Allah, ya zama dan ta'adda, ya zama mai sabawa Allah. Mutum yayi tunani da me Allah ya halitta shi, daga digon maliyi fa Allah ya yi ka, sannan ya kawo ka wannan duniya, sannan kara dan gurgudun abin da ya kaddara ka rayu, sannan kuma ya kashe ka ya maida kai cikin kabari. Abin takaicin shine Allah ta'ala ya ce kalla lamma yaqdi ma amara, abin da Allah ya halitta ka domin sa baka yi ba, abin da ya umarce ka baka yi ba, ga kwana ya kare wa zaka koma wa Allah, to ka fada cikin takaici kenan na dindindin har abada. Allah ta'ala ya kiyaye mu. A madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rashin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahul nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An saurari shirin tafarkin sira tare da Ustaz Al-Bashir Tahir Jahul. Da fatar Allah ya samu fa'idantu da abinda muka ji, kuma Allah ya kare mu daga ruɗin duniya, amin. Goben Allah Ubangiji ya kai mu Juma'a da karfe 6 sauraron minti 5 akwai cigaban wannan darasi. BRC 2 FM ake saurara. This still onto the services of Bauchi Radio Corporation on a frequency modulation 94.6. Stay tuned for the news line.

0: matashi me yasa za kalala tana yi warka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashin su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: ne kina zance suka ce me san ka shike dora ka kan hanyar da zaka zame maka mafita na rayuwa har ka tsaya kan kafafunka ba wanda zai yi ta biya maka bukata a duk lokacin da abin nema ya taso ba don kuwa lokacin da aka ce babu shi to kenan hakan na nufin ranar karuwar matsalar ka ta zo wannan din kuma shike sanya a kowane lokaci masu hangen nesa ke bada shawarwari da suka dace waɗanda matukar aka bi su to la shakka za a kai ga ci misali idan muka dauki lamarin kyauta ko da dai ba abu ne mara kyau ba hasali ma in an yi da zuciya daya akwai lada to amma azancin magana a nan shine me zai hana wanda yake bada wannan kyauta ya daura ka kan hanyar da kai ma za ka iya yi ga wasu sau da dama masu hannu da shuni yan siyasa ko waɗanda duniya ke gaya musu kan yi irin wannan kyauta ta bajinta ga musamman matasa da mafi akasari ba su san ma zafin kansu ba lamarin da ko ba a faɗa ba kuma yana ciwo dukkan tunani da nazarin zuciya yana mai takaici da wannan kyauta da za a bai wa matashi wanda za ta ƙara sanya rayuwarsa cikin garari mai zai hana a buɗe wata cibiya da za ta kasance wajen koyar da wata sana'a a rayuwa wacce ko bayan ba mutum za a riƙa tunawa da aikin alherin da ya yi ta cikin mutum da kuma yadda ke ƙara ta'azzara ya sanya shugaban makarantar koyar da sana'o'i ta gwamnatin tarayya da ke nan Bauchi Benjamin Isiyaku Kuriya ya yi tattaki gare mu da waɗannan kalamai na shawara a daidai lokacin da makarantar ta yaye ɗalibai sama da 200 na sana'o'i daban-daban
1: a yau a cikin ikon Allah mun graduating ɗalibai guda 212 department guda 13 an koyar da su akan electrical and solar installation building computer maintenance computer operation motor vehicle mechanic catering and hotel management leather works tailoring and dressmaking driving and aluminium and fabrication as well as welding and fabrication sako na ga wannan ɗalibai shine akwai abubuwan da aka koyar musu lokacin da suka samu kansu anan suna koyo one of the sakon da aka koya musu an koya musu su yi gaskiya so idan sun rike gaskiya didinsu ya zama iya sun ce ma customer zo ka karbi kayan ka yau su tabbata cewa sun cika wannan alkawari sannan idan sun fita kar ya zama cewa abinda suke hari suke hangi lokacin da suna fita ya zama suna so su fara samun kuɗi amma su hangi cewa suna so su sami customer suna so su zama abokanai da customer kafin nan kuɗin zai biyo daga baya kalubalen da muke fuskanta a wannan makaranta babba shine na financing shi kuma ya zama haka saboda ba mu samun wani kuɗi daga gwamnati wanda na gudanarwa so kuɗin da muke samu a nan shine ɗan ɗaliban da muka samu ɗan abin da suka biya da shi ne muke amfani da su muke biyan ma'aikata muke biyan su kuɗin nefa da ruwa da koma me da shi ne muke so in har ba mu samu ɗalibai da yawa ba zai zama cewa kuɗin da za mu samu na gudanarwa zai zama kaɗan kuma hakan yana mana wahala shi ne babban ƙalubalen da muke samu duk da cewa wannan karantar na gwamnatin tarayya ne gwamnatin tarayya ta yi kokari ta zo ta gina wannan makarantar to ko na shi ne na son roki gwamnatin jiha su ma akwai kokarin da za su yi tunda gwamnatin tarayya sun riga sun gina su za su iya na jiha za su iya taimako ta wurin kawo ɗalibai a zo a koya musu idan sun yi haka sun taimaki makarantar kuma babba shi ne sun taimaki wannan su ɗaliban da aka kawo su koya saboda idan ɗalibi ya zo ya koya ba wai ya koya shi kaɗai ba ne don duk aikin da zai yi dole ya ɗauki mutum ɗaya so idan an duba in za a ce gwamnati ko mutane 100 suka yi training yana daidai da su training kusan 1,000 ne don a cikin 100 nan kowaye zai je ɗauki wanda za su yi aiki tare da shi so sakona shi ne gwamnati su shigo ta wurin taimaka mana da wasu kayayyakin aiki sannan kuma ya kawo ɗalibai a zo a training
2: Benjamin Isiyaku Kuriya shugaban makarantar koyar da sana'o'i ta gwamnatin tarayya a nan Bauchi. A yadda wasu ke dauka, wanda ya je makaranta ya yi karatu shine kawai ke da tabbacin samun abin yi a rayuwa. To sai dai wannan tuni ya kauce bayan da aka fara samun makarantu da ba ilimin littafi ko na yanayin rayuwa suke bayarwa ba, amma sun karkata ne wajen koyar da matashi da ma dukkan mai kishin kasa sana'ar da za ta kasance masa mafita a lokacin da abubuwa za su kwaɗe masa. Da gaske kuma a fili yake bambancin mai abin yi da wanda ke zama Allah ba ku musamu. A gefe guda shi kuma wanda ya karatu irin na boko ko na addini shi ma in ya samu ilimi da ya dace komai kan zo masa da sauki. Kana rayuwa kan zama abin sha'awa ta inda ɗan uwa da abokan arziki za su yi alfahari da matakin da mutum yake kai, kamar yadda ya kasance ga rukunin ɗaliban Islamiyyar ta Abdurrahman ibn Ahmad da ke anguwar Federal Locus yayin da aka yi bikin saukan karatunsu a wannan mako. Wakilinmu Kasim Zango na dauke da cikakken rahoto.
3: Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
4: Yadda bikin saukan karatun Alkur'ani kenan da makarantar Abdurrahman bin Ahmad ta yi bikin saukan karatun Alkur'ani mai girma. Yayin bikin dai Malam Salihu Baba Ahmad ya buƙaci ɗalibai da su ƙara ƙaimi wajen neman ilimi.
5: Kuma kun ga makarantu ne to tsanci ma yanzu ka zo bakanci barcan ma illolin da za a yanka, domin shi tsanci in ba ka bin sukutun ya fi sauƙi na ranar hadda ce in ka zo je ya ka iya karantawa, amma tsanci in kana nemo a neman shi babu shi ne ka yi faifai da shi na shekara uku da kuma da Qur'ani. To ya zama tun kun ɗora wa kanku shawari na farko kuna bitan Qur'ani, a ce in Ramadan ya zo za ka zo da Qur'ani, a ce kowace rana za ka karanta izini uku a mafi karanci shafi uku ko shafi biyar, wato wannan shi ne kana tanti.
4: To sai dai kuma duk da ƙoƙarin da malamin Islamiyya yake yi wajen ba su nagartaccen ilimi, a cewar Malam Salihu Baba Ahmad ɗaliban da zaran sun kammala karatun nasu sukan nuna rashin da'a wa malaman.
5: Sun fara kun samu dalibai idan an yaye su to dama malamin a nan mali yake zai iya haɗuwa da malamin su suna tafiya ko ya ce musu malam salamu alaikum shi a kan ziya girma a iya kan ziya son laki bai iya ce musu salamu alaikum ba ballan ta nan ma su ga isa wannan ba tarbiya ba ne ba ɗabi'a ba ce. In dai yanzu Allah zai ji kunyan kunyan abokin malaminsa ko kai ya gabata malaminka ai mai bikarin cika girma muna da wannan fenuwa kuma wannan wannan fenuwa tana faruwa ne wasu ruwa ruwa iyaye ne ma malamai masu karantarwa ba a tilasta yawo a ce sai ya yi wannan abu. Yawo ko me yi gaisu a gidansu idan Allah malamai da ke karantar Islamiyya in ya zo makaranta a tilasta maka ke ya yi gaisuwa duk kifare a makarantar mutum ya zo makaranta ya yi gaisuwa. To wannan daga cikin gyara da ya kamata mu dan dauke shi.
4: So da dama dai yayin taron saukan karatun Alkur'ani shugabannin Islamiyyu wajen bayyana kalubalen da makarantu ke fuskanta, to sai dai kuma a wannan makaranta ta Abdurrahman bin Ahmad ta sha bamban da sauran makarantun, inda mu'assashin wannan makaranta Malam Ahmad Yaya ya bada damar ya bayyana irin gudumawar da zai bayar wajen ɗaukan yaya marayu a wannan makaranta.
6: Ina so in hali duk wani wanda yake wannan makaranta ya rasa iyayensa kuma a cikin kwanin ba wanda zai iya biya da Allah kar a ce ya tafi gida ba a ce ya tafi in mata kama ni ku same ni na biya wannan kuɗaɗe ba ma so mu ga wani yaro ya bar karatu especially yana da ƙwazo kuma yana so yi.
4: Mu'assashin makarantar Abdurrahman bin Ahmad shi ma wanda ya yi magana a madadin shugabannin iyaye ya mika saƙo ne kamar haka.
7: Na mika godiyarmu ga shi wanda ya aka sa wannan makaranta da su shi shugaban makaranta da kuma malamai da wannan ƙoƙarin suke yi na sarki sun tsayaranmu. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya saka kuwa da alheri da kuma yi mu da lafiya.
4: Daga bisani kuwa wasu daga cikin waɗanda Allah ya nufesu da saukewan karatun Alkur'anin sun nuna farin cikin su ne. Yayin bikin saukan karatun Alkur'anin, ɗaliban sun yi muƙala'a da kuma ƙira'a, daga ƙarshe kuma aka raba kyaututtuka ma waɗanda suka yi saukan karatun Alkur'anin. Ƙarshen rahoton kenan. Kasim bin Abdullahi Zango, BRC Bauchi.
0: An gaida Kasim Zango, ilimi dai shi ke kai mutum ga matsayi na rayuwa har ya zama abin koyi ga na ƙasa. Kasancewar kuma a kullum cikin neman ilimi da matsayin ɗan adam yake. Wannan shi ya haifar da yanayi da ya tilasta wani matsayin sai an jefa masa ƙuri'a kafin a samu wanda ya cancanta. Adadin shi daga baya kuma wani ma sai ya samu tashi damar bayan na kai ya sauka. Duk abin da aka kira shi da zaɓe kuma dole ne ya kasance mai daɗi ko akasin haka ga wasu. Ya dai danganta da yadda mutum ya ɗauka, don dai samun saɓani alamari na shugabanci ba baƙon abu bane, kamar yadda a yanzu haka ke faruwa da ƙungiyar Kiristoci na Kan a jiha da zaɓenta ya shiga cikin garari. Cikin wannan ganawar da ya yi da wakilanmu, Rabaran Nuhu Ibrahim Ubale na ɓangaren Ekowa ya fito da wasu abubuwa fili kana da abin da ya janyo takaddamar.
8: Shi abin da kundin tsarin Kan ya yi magana, dokoki na Kan ya yi magana, wanda ya faɗa ya ce each officer will serve a single tenure of 5 years non-renewable. To ko ina ka kai wannan maganar, in an ce each officer ana maganar wanda aka zaɓe shi a kujerar Kan, shine each officer will serve a single tenure of 5 years, zai yi shekara 5 a office din, sai aka ce non-renewable. To a wurin inda aka yi maganar zaɓe ko a dawo ko kar a dawo, a kaf kundin tsarin dokokin Kan ba inda aka ce wai ciyaman ne kadai ba zai dawo ba, wasu za su dawo, a'a, abinda tsarin nan ya ce each officer will serve a single tenure of 5 years and non-renewable. So amma sai muka ga waɗannan mutane da suka yi shekara 5, wani yan shekara 12 a Kan din nan, muka ce ba za mu haɗa hannunmu mu zauna mu ga ana rashin gaskiya da sunan rigan addini sai mu sa ido a ci gaba da rashin gaskiya ba. Kuma waɗannan mutane yawancinsu ba 'yan jihar Bauchi ba, ba wanda zaka je wani jiha ka yi abinda waɗannan mutane suka yi shekara 12 kana Kan, sannan ka ce kuma dole sai ka dawo ka sake wani shekara 2. To inda ciyamomin local government suka ce ba zai yiwu a yi wannan a karya kundin dokokin Kan akan idanunmu ba. So abinda ya faru kenan, ba wanda aka ce ya dawo bisa ga kundin tsarin dokokin Kan. To wato kuskuren da aka samu da tunda aka nada waɗannan kiyateka sun iya bin mu block block kamar yadda

0: Profesa Kabiru Ibrahim daga bisani ne kuma sai sabon babban sakataren Alhaji Umar Usaini ya maida jawabi yana ne bayyana godiyarsa kan wannan karramawa da jama'ar unguwar Gallaga suka yi masa.
1: Wannan tare sabon abun kullum wallahi inda duk abin da muke ana kana kudi ne a bayansa da usisi a cikin babu ko kubu na wannan saboda Allah wala zana zana ko wannan da mun san sai kana kan yizo gashi gashi ba shi ya wani wannan abu ya mun dadi mun shiga da daga cikin da inda har na koma ga azani ya zama ta idan ka duba nan kuma yayi ya mata mata ga bala shan takala ta baki baki to ga iya yana ga mutum ya mai ci jam jam jam jam jam jam Ubangiji Allah ka mai da dama na Allah ka dama aljanna Allah ya sa kowa na bari kamar sa wannan jiki ce da muke fama da shi na rashin zaman Ubangiji Allah ka mai amma akwai wani abu guda idan ka roki Allah yana da bukatar ka mata tashi ba zai yi kana kwanciya daki ka kira sunan Allah ka ce ki ki ubai dole sai ki yi ki zai yi ai shi ya bada roki Allah mu wani unguwa ne mai zaman lafiya idan ba kowa ne kuma ya ce ki kaga yana fitira abin da bai gane ba ki fassara mana sanan unguwa saboda a sa madauki kyakkyawan mataki saboda yawanci ana zargin ne a wasu yankunan sai ga mutum ya zo kana baya a gida ba san sana'arsa ba ba san abinci ba san abin da ba san abin na bada shawara al'umma da Allah ya dinga kula da irin wannan abubuwa sannan biyan kuka ma'aikaci dole an dana tsaya wannan mutum ya kawo wannan bukari ne da ya bani da famanan sa kansa ya bani na shi kuma muna imanin wannan za mu shi na masa fata a gare shi Allah shi sama ya sa ya zama lafiya
2: sabon babban sakatare a gwamnatin jiha Alhaji Umar Usaini yayin taron walima da al'ummar unguwar Wallaga suka shirya gare shi
0: kuma da haka shirin namu ya zo karshe a madadin abokan aiki mai kula da shirin a kullum Kamaluddin Nuhu Ilaila ni Umar Nasir Madaci
2: tare da Zahrawu Adam Umar ke cewa na assalam.

0: situation maka saurari maimaitawar shirin nan na yau da gobe idan kasance tare da mu da karfe 8:30 na muraicin yau zamu kawo mai sauraro sabon shirin na yau da gobe karfe 8:25 da karfe 8:30 nan da dangan lokaci kenan akwai shirin nan na maji magani da fatan za ci gaba da kasancewa da BRC mita 94.6
1: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman 'yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC na ci gaba da rijistar katin zaɓe na dindindin.
2: Idan baka da katin zaɓe lallai ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zaɓe INEC da ke hedkwatan ƙaramar hukumar ku.
1: Ga waɗanda ke son sauya katin zaɓen zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
2: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zaɓe domin ƙuri'arka, 'yancinka.
1: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki ɗaya. Don haka mu zama 'yan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
2: Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ina kira ga ita shugaban wannan hukuma, ita Hajiya Kimbi Andas. Na san ta da kokari, to yadda muka san ta kan gaskiya da amanan nan, don Allah mamakanki kauce.
2: Na yi chairman na local government, na yi women leader Bauchi ta Kudu, na yi national health official, na yi executive chairman Basafka, na yi Basami, ga ni nan na yi advisor. Har yau ban canja gida ba. Ya kamata a ce ni dai siyasa in dai da gaske, don a cin warinta ne to sai ya zama to mai busa algaita ya fi kowa cin gajiyar kuma.
3: Mai girma gwamnatin jihar Bauchi, muna matukar mai farin cikin mu da wannan aiki da aka kaddamar mana na jan ruwa cikin anguwanni mu na Gudun Fulani.
0: Madalla masu yaren mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda hukumar zaɓe ta jiha ta ayyana ranar 17 ga watan Agusta don gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar mu ta Bauchi Yakubu, tuni mu ma a namu ɓangaren muka dukufa wajen bibiyar jam'iyyun siyasa da ke da ofishinsu a nan jiha don jin irin tanade-tanaden su dangane da zaben na ƙananan hukumomi da ke tafe. Na baya-bayan nan da shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya samu zantawa da shi, shine sakataren shirye-shirye na jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari, Alhaji Isa Yusuf Kafi, inda cikin zantawarsa da wakilanmu ya fara ne da bayyana mana irin shirye-shiryensu na tunkarar zaɓukan ƙananan hukumomi da hukumar zaɓe ke shirin gudanarwa a ranar 17 ga wata mai kamawa, wato watan Agusta.
1: Muna dai bin abin mataki-mataki, domin ka san wannan abu ne wanda gwamnatin jiha take shiryawa, kuma abu ne wanda yawanci kafin ma mu ɗan yi yunƙuri sun riga da sun gama abinsu. Amma duk da haka ba za mu yi kasa abuwa ba wajen gabatar da 'yan takararmu. Yawwa, walaƙila Allah ya taɓa zuciyarsu su yi adalci. Amma mu abin da muke gudu kullum shi ne wannan zaɓe yana kashe mana gwiwa ƙwarai da gaske. Kafin a yi gabatar ko kuma a faɗa wanda suka yi, ka samu har sun yi anansu wanda suka ci, wannan shi ne kawai yake ɗan karya mana gwiwa gaskiya.
4: Muna da ƙananan hukumomi a shirin ne a jihar Bauchi. Iyaya wannan al'amari tun da lokacin ya kusancewa ya tafi ne biyu kasa da wata ɗaya ne wannan al'amari, shin har kun fara tare da wanda za su ɗaya muku a ƙananan hukumomin ne?
1: Eh, to kamar yadda ka sani, ita jam'iyya gaskiya ba ta tsaye da mutum ta ce wai shi ne shugaban jam'iyya shi yake da ƴanci ya zo ya faɗi abin da yake so jam'iyya ta taimaka masa. Mu jam'iyya ne na kowa da kowa ne. Yawa, amma dai in ka zo ka ce kana son ka yi takara, zan mara maka baya, musamman ga ƙashin wannan jam'iyya tamu. Saboda haka, ƙananan hukumomi duka muna sanar da su, kuma suna da masaniya a kai cewa za a gudanar da zaɓe 17 ga wata kamar yadda ake faɗi. Amma na gaya maka kar ka mance gwadaɓen farko da na ginda ya aka yi na gudanar da adalci da kuma gaskiya a ciki, shi ne kawai abin da ke ɗan abin.
4: Wani kira kake da shi ga su magoya baya wannan jam'iyya a faɗin jiha dangane da wannan zaɓe?
1: Eh, wani magoya baya su dama suna da jajircewa ko muna yaba musu, kuma suna da aƙida ko muna yaba musu. A kullum mu masu bin doka da oda ne. Amma abin da muke magana muke so kullum shi ne a tabbatar da adalci, kuma a kwatanta yin adalci. Mu muna kira ga kowa da kowa da a yi zaman lafiya a zauna lafiya. Kuma mu waɗannan jam'iyya namu muna da tsari kamar yadda kowace jam'iyya, amma namu ya fi nasu kowace jam'iyya tsari. Tsarinmu shi ne muna da matakin gunduma, muna da matakin ƙananan hukumomi, har matakin jiha. Kuma muna ɗan tuntuɓa dalle a kan wannan zaɓen. Amma dai gaskiyan Allah ba mu ba da ƙarfinmu sosai ba, saboda gudun abin da yake zuwa a gaba. Aka ce ga na gaba kan ga zurfin ruwa, abin da ya wuce a baya shi ne muke ta karantawa, musamman zaɓen ƙananan hukumomi.
4: Ta wannan shugabancin ita wannan hukumar zaɓe ta jiha, wato sai kenan ba su gayyace ku domin faɗakarwa ko kuma shawarwarin kan yadda wannan zaɓe zai gudana ba ne?
1: Eh, to gaskiya sun gayyace shi shugabana, kuma abubuwa guda ɗaya ne. za ta tauna shine yadda za a gudanar da jadawalin zabe da sauransu yawa shine kawai
4: a halin yanzu a matakin wannan jam'iyya taku ta NNPP kun fara tantance ɗan takara da zasu tsaya wayannan kujeru na ƙaranan hukumomi kenan
1: eh kamar yadda ka gani a gaba na kaga firms ne kala kala amma gaskiyar Allah na reps ne da senators da kuma house assembly muke ba mu INEC wanda suna ta downloading ana abin nan shine muke ta yi a yanzu bin ma fara bijiwa kan makaranan kuma bitukuna shi ma za mu yi insha Allah ba zai dauki wani lokaci ba dan da lokaci kadan za mu san yadda za a tuntube jama'a kuma a gabatar da shi shi ba zai dauki lokaci kamar yadda na federal za su dauka ba
4: to a matsayin ka na ɗaya daga cikin jagorori a jam'iyyar NNPP ko jigo wanda ita hukumar zabe ta gayyace ku domin gaya muku za ta gudanar da wannan zabe ranar 17 ga watan Agusta wani kira kake da shi ga ita hukumar zabe
1: to alhamdulillah gaskiya kai magana ni kiran da zan yi shine su ji tsoron Allah to san duk abin da suka yi akwai hisabi a kai kuma shugabanci ne na gudanarwa na haƙƙin mutane kar su zauna su fadi abin da son ransu ko kuma su rubuta abin da son ga dama lalle ne su ba da dama wa mutane amana aka ba su kuma ina kira ga ita shugaban wannan hukuma ita Hajiya Jimbiandas na san tana da kokari amma wannan waje ne wanda yake bukatan jajircewa da kokari da kuma gaskiya da amana to yadda muka santa kan gaskiya da amanan nan don Allah mamakarki kauce ki tsaya sau da kafa ki ga anyi gaskiya saboda gobe kuma saboda ki bar tarihi inda kika bari na baya ki zo ki saki hada tarihi mai kyau a yanzu wanda za su ci gaba da wanzuwa saboda akwai baya akwai kuma ƴan tunawa da bayan
4: sakataren shirye-shirye na jam'iyyar NNPP Alhaji Isa Yusuf Kafi ke karin haske kan shirye-shiryen su na tunkara zaben kananan hukumomi da ke tafe a ranar 17 ga watan Agusta in Allah ya kai mu daga jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari sai kuma shirin namu ya nausa jam'iyyar APM mai alamar rogo inda a cikin cigaba da zantawar mu da Honorable Musa Ibrahim Zango kan kiraye-kiraye da ake masa na nemi kujerar shugabancin majalisar karamar hukumar Bauchi domin ba da tasa gudumawar Honorable Musa Zango ya bayyana mana irin tanade-tanade da yake da su ga al'ummar karamar hukumar Bauchi a jam'iyyar tasu ta APM in ta ba shi dama
5: muna da gundumomi guda 20 a karamar hukumar Bauchi kowace gunduma da irin nata matsalan amma ina faɗa maka duk matsalan da ya shafi ƙasa ko matsalan da ya shafi makaranta ko hidimar gona ko ruwan sha wallahi mai girma gonan jihar Bauchi 80% wallahi yayi abin da ya kamata akai yanzu abin da mutane suka fi bukata human development ne kamar bunƙasa cigaban jama'a saboda rayuwar yayi tsada yanzu dole sai gwamnati ta shigo ciki ta tallafa wa mutane domin rashin aikin yi yayi yawa matasan kuma Allah Ubangiji ya ba mu arziki na matasa babu abin yi to lalle za mu duba gundumomin mu nan guda 20 mu yi komitoci ne yanda za mu zakulo matsalolin da yake damun kowace gunduma kuma da ikon Allah za mu yi wani abu akai in Allah ya ba mu wannan shugabanci ina so ka sani kowace gunduma ba inda Musa Zango ba zai je ya jefa kafansa ba da ku ƴan jaridu za mu tafi da jami'an tsaro kowa ya gane wa idansa babban tawaga za mu yi kowace gunduma mu je mu shige ta mu haɗu da matasa mu haɗu da shugabanni su kuma faɗa mana matsalolinsu abinda karamar hukuma za ta iya yi nan take za mu yi shi abinda dole sai mun tura shi gaba kuma za mu tura kuma za mu bi kafa kuma da ikon Allah mai girma gwamnan jihar Bauchi a yanda na san shi duk wani abu inda na al'umma ka zo da shi wallahi tallahi zai yi bana haufi akan wannan uwa uba yanzu muna fuskantar zabi nan gaba kadan jam'iyyar mu sabuwar jam'iyya ce amma kuma Allah ya taimake mu shugabanta kuma ya karbu a wurin al'umman jihar Bauchi musamman karamar hukumar Bauchi sun yadda da kauran Bauchi sun yadda da jagorancinsa sun yadda da amanan shi sun yadda da duk wani abin da kaura ya zo da shi al'umman jihar Bauchi musamman Bauchi local government wallahi suna karbanta 100%. So mu za mu zo ne mu taimaka mishi abin da yake da kuduri da yake da shi akan karamar hukumar mu mu tabbatar mun tabbatar masa da wannan kuduri nashi dan adawa dole za su danyi hakuri a wannan lokaci saboda siyasar da a kawo danta ne insha Allah maganan adawa za ta kare mu yan adawan ma in suna da damoyi da ya shafi karamar hukumar ma su zo zama musu mu kowa namu ne duk wanda ya san Musa Zango da ne hidimomin transformer nan ni kowa ya zo da shi ina masa to yana cikin dalilin da ya sa mutane suka bani kyakkyawan shaida da cewa lallai ni mutum ne da zan ke shiga cikin hidimomin mutane to ina bada tabbaci maganan adawa a Bauchi musamman karamar hukumar Bauchi in na zama shugaban karamar hukumar Bauchi ta kare in Allah ya
4: shi gwamnatin jihar Bauchi zai nemi sanata kuma karamar hukumar da kake magana kai ita ce babban karamar hukuma wani kira kake da shi ga magoya bayan ka wannan karamar hukuma
5: ai ba magoya bayan ba ai shi karamar Bauchi mutanen jihar Bauchi ne ma suke san shi mutanen karamar hukumar Bauchi suna san shi so shi kaura ai da dan wani fati da dan kowane fati zaben sa yake in aka zo maganan kaura ka kira kaura to shi ba a ce dan jami'a kaza ne kaura kawai mutanen Bauchi ta Kudu in aka zo fagen shi aje komai ake yi kawai ai kaura daga zaran an wuce kaura ne ake zaben wata jami'a shine mutun da yace ya koma jami'an kazansa ya koma jami'ar kazansa so muna fatan hakan za ta daure da ikon Allah
4: Harabu Musa Ibrahim Zango mai neman jami'ar APM ta tsaida shi takarar kujerar shugaban karamar hukumar Bauchi a zaben karamar hukumomi dake tafe daga karamar hukumar Bauchi sai kuma karamar hukumar Kogoro inda ɗaya daga cikin wanda aka fara tafiyar siyasar gwamnatin jiha kuma jigo a sabuwar jam'iyyar APM tsohuwar shugaban riko na karamar hukumar Kogoro a lokacin gwamnatin Malam Isa Iguda Harabu Hassana Arkila inda cikin zantawarta da wakilanmu ta bayyana ficewarta daga jam'iyyar ta APM bisa wasu dalilai duk da ta ce har yanzu ita mai biyayya ce ga gwamnatin jiha
2: ban taba kafa bi ba a 2023 manyan mutane da suka nemi gwamna sun zo mini har fano ki hakuri to kallan kenan gorin kenan guda da zaki sami uba wanda ba zai bari a ci mutuncin ki ba to kaga ya nuna ai kalma aka jefa mu to amma a haka din nayi hakuri nazo nayi sakani da Allah kuma karshen ta mazaban nawa ne ta kawo wanda yau suke cikin gwamnati suke murna kuma saboda haka ba wanda zai ce ya zama wani abu da jahar Bauchi da ikon Allah ba tare da ni ba don komai gaggawan asara dole sai ta jira samu inda ba same mu da farko kai tashin farko ba da na gaban ma ba su ji dadin ganin cewa an so su ba saboda haka abinda ya sa kenan ni da nazo second tenure din haka nayi ta fama da nishi ga dimbin jama'a to in kana da jama'a kan baka da abinda zaka ba su tun kana da yaddan su ai nan gaba soyayyar ma za ta rugu dan saboda baka da abinda zaka ba su da an barka hakan ma babu wani su batanci da sauki to amma a fadi wannan yau a fadi wannan gobe an gina mini manyan hotel a takarda ko a cikin yanan gizo da har yau ban gan su ba har yau ina roko a nuna mini su ko na marmari amma gidan nan da kuke ciki yau ina son ga muku tun kafin Malam Isa Iguda ya bani chairman na local government kuka san gidan nan nayi chairman na local government nayi women leader Bauchi ta Kudu nayi national S official nayi executive chairman Basafka nayi Basame gane nan nayi advisor har yau ban canja gida ba ya kamata a ce ni dai siyasa in dai da gaske don a cin orienta ne to sai ya zama to mai busa algaita ya fi kowa cin gajiyar kuma to ko ba haka bane to ban ji komai ba wai na samu nayi komai ba amma an ce mini an gina hotel an gina kaza an gina kaza har yau da ni da iyali na muna jira mu ga ina aka gina ko hotel sama in gani a social media in ji dadi babu to kaga da an barka ma a rashin mukamin da ba damuwa amma batancin ya kara tanzura ne wanda naga kuma ni mace ce mai daraja nayi rubutu a kwanan nan nace kafin bar gombe nayi addu'o'i da azumi Allah ka sa ko ban sira da komai ba a cikin siyasa sira da mutunci na saboda haka ni abinda nake samu ba wai bana samu ba a kasuwan gonjo na manna samu amma kafin bar cikin shagona naka raba ma mutane kudin da na samu wanda bai da kan samu an bar shi dawo gida a bena kuma Allah bai taba hana ni komai saboda ni mai yawan kyauta ba saboda haka ina naga na tara na kaina da har zan je in same na su hotel da gina gidajen mai da na gode wa Allah da yake shugabanni da kansu sun zo sun gane wannan maganan kansu kurege ne daga mutanen da bai dace ma a ce sun yi kaza ba saboda haka ni kan bani da ta cewa abubuwan da experiences na yana narrating muku kadan saboda haka sakani na da kauran Bauchi muna mutunci mama tana so na aka zo za a yi chairmanship na nemi chairmanship aka sake ci Hassana Kibari to da ana ci Hassana Kibari ma kawai da bai dame ni ba kalman kenan guda daya ba a son ki ba a son ki mutanen ki ba su a son ki kuma ba kariya bane yayu akwai wansu din ne don ruwa ba ta sami banza yayu akwai kalmar da yake gaya musu wanda yake nuna musu ba a sona to gidan nan fa ba aljanu suke yin zaben da yake kawo musu kuriya kullum ba gidan nan fa ban san wani irin abun nan ne da suke kawo kuri ba in dai har jama'a za su bani kuriyan mutane in kawo ya nuna lalle wayannan mutane ma za su bani kuriyan kaina dan in kura ta iya magani ai za magani zawo za ta yi wa kanta ai to saboda haka wayannan jama'a da al'umma na da suke sona ban yadda ba cewa mutane na ba su sona mutun daya biyu uku dai kawai wanda su zawan wanda bara a taba rasa su a cikin gona ba dole irin su suna nan amma gaskiya bai yadda cewa mutane na ba su sona ba saboda haka na fita da farko an ce jama'a ba su mutane na ba su sona masu fada aji ba wai mutane na ba don kalmar nan kowa ya ga mun nakan ce a bayyana bambancin tsakanin mutane na ba su sona da wayan su kima siraru da ba su sona na da yake na fita neman majalisa na 2023 an sake cin yakuri na fita neman chairman na local gwamnan kalman kenan guda daya ba a sanki na fito na hudu kwanan nan aka ce har yanzu ba a sanki to na biyar din shine na chairmanship da nake tsammani watakila na cancanta a ce mun zo a baki chairman na local government ko da ban nema ba tunda ina zanne ina zama malam Isa Ibu da ya kira ni ya bani chairman na local government kuma local government 20 a guguwan Buhari 19 APC ta share su jihar PDP amma local government 19 duk APC aka kawo ni din ne da ban gogu ba da ko bani da jama'an da ake fadan na kawo bugoro local government har yau dinan kuma ya zama tarihi ni ce kadai na kawo PDP daga sama har kasa a zo a zamanin guguwan Buhari saboda haka ai ko ba komai duniya ta san gaskiya kuma Allah ya sani al'umma jihar Bauchi kuma su ne arkalai saboda haka na karshen nan a karshe dai da aka zo batun wannan din ma gaba da nema na ma ba a yi ma a gurin da za a dauki hukuncin ba ma wato ni din da yake ma ba takarar ma za a nema a bani ba ma nema na ma in je ma a cikin masu yanka hukuncin wa zai zama kantoma ko chairman na local government din ma ba yi da ni ba to hakan ne yasa ba don komai ba ba fada ba zagi ba cin mutunci amma na ji shugabanni suna cewa za mu je a wajen waɗanda suke son mu to tunda har na waka ya bayyana shekara kusan goma ana cewa ba a so na to nace bari ni ma in sama wa kaina lafiya in je inda ni ma ake so na don ba wanda zai so ya zauna inda ba a son sa shine dalili ko ba wani batun magana da yafi wannan din
6: babu a daidai wannan lokaci ganin irin sauran jam'iyyu da muke da su a nan jihar Bauchi na siyasa akwai wani shiri na kuma wata jam'iyya ne ko kuma dai kin dan ja baya da harka irin ta siyasa a halin yanzu
2: to ai yanzu kan na zama kaman budurwa ne da nace muku ban resign ba ma masu neman gwamna a wasu jam'iyyu da yawa sun zo wannan gida nan cikin gida suna neman alfarma na lokacin ma ban resign ba to balle da ana ce yanzu ga giwa ta fadi ai dole masu nema za su zo suna nan kuma suna ta zuwa amma nan ba da jimawa ba da yake ni da bazan mutane na nake rawa zan koma gida can bagoro in zai zanna da masoya na mutane na abun alfahari na wanda suka saba sa mini suturan mutunci ni ma in girmama su in mutunta su su taimaka mini su duba ina ya dace mu koma to nan ba jimawa ba da ikon Allah da izinin Allah da yawo mutanen bagoro zan koma inda ya dace inda kuma zan tabbata za a so ni din saboda wannan kalma na ba a son kin nan insha Allah ta zo karshe
7: honorable hasana duk zaben da akai na gwamna Bala Muhammad ni na kasance a hukumar zabe ina ganin ki daga cikin wanda akai ta kwanaki har bayyana sakamakon zabe kina wurin amma a daidai wannan lokaci ko sai a zo a ce kin bayyana kuma kin fita daga jam'iyyar ba kya ganin za a alakanta hakan da wani abu ne ko kuma ya shafi bangaren gwamnan kai tsaye sai kika fita ba wai wasu ne daga karamar hukumar da kika fito ba
2: to wallahi bani da wani abu game da kauran Bauchi bani da wani abu game da iyalin sa masoyiyata uwata ce bani da wani abu game da kawa ni dai abin da yasa na fita shine ana siyasa domin romanta ne kamar yadda na fada kuma romantan ba dan ne kaina ba don al'umma na to al'umma na na gaji da jaje daga shigowa na cikin wannan gwamnatin da na jajirce wanda baka isa ka bada tarihin kawo wannan gwamnatin ba dole ka koka ki Allah sai ka kira Hassana amma kullun a ce daga shiganta har zuwa fitanta shekara 8 kullun ka haɗu da mutane daga masu kuka ki hakuri Allah ya kawo babban rabo in ka duba social media maganan kenan in ka fita na haɗu da mutane physically maganan kenan kullun jaje to ni jajin ne ma yafi na kasani to gudun kadan tashi da shanyewan gaba ko wani abu tashin hankali shi yasa nace in dai gwamnatin da na kawo wanda kuma masoyi na ne na kawo in ban fahimci wani abu ba to shekarun 8 na gaba ba garanti shine kawai yasa nace na tsorata na firgita tunda ba an canja yanayin mutanen bane su su din ne jiyan su ne yau su ne gobe saboda haka tunda wajen da ba a so na din ne zan koma inda ake so na fakat
7: yanzu har yanzu baki yanke shawaran da wata jam'iyya da zaki shiga ba tukunna
2: bai yanke hukunci ba amma very soon in Allah ya yarda ba da jimawa ba ana kan zuwa Allah ubangiji haska mini nagode
8: haube hasana arqila cikin doguwar zantawarta da wakilan mu ke bayyana dalilanta na barin jam'iyyar APM mai mulki a jiha ba na hirar ta mu ta tsaya ba a shirinmu mai zuwa zamu dora in hali ya samu a bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayin su kuwa Malam Jibril Abdullahi Tsoho shugaban kungiyar ƴan kasuwa na gudu ne ya ziyarce mu domin jinjinawa kokarin wasu daga cikin makarabban gwamnatin kauran Bauchi
3: abin da yake tare da nazarin gwamnatin kauran Bauchi al'amura ne masu yawa guda biyu masu dadi wanda da farko dai mai girma gwamnatin jihar Bauchi muna matukar nuna farin cikin mu da wannan aiki da aka kaddamar mana na jan ruwa cikin anguwannin mu na gudun Fulani wannan gudun Fulani ya mai girma gwamnati tun ba ai ba kalori ba anan ake ibe ru ake tanki suke su ibe ru suna gatin garin Bauchi amma Allah ba taba ja mutanen mazauna wannan garin famfuna ba sai yanzu zamanin wannan bayar Allah Hajiya Uwani da Gauda da taimakon wani yaro jajirin dan siyasa wanda muke ce masa Ibrahim Kaura tun kwanaki yana ga ta mana ta kaiwa da kawwa yaje ga mun cewa insha Allah da mu samu ruwa muna zaune kawai ran Ladi sai ga mu aikata kuma muna matukar nuna godiyar mu wa ma'aikatan wata bodi inda su ma suka yi tsayuwan daka ba kasala ba ko muna raha da su muna gwada musu farin ciki mu suna aiki gaskiya mun gode da wannan aiki ba dan kadan ba muna wannan gwamnati fatan alkhairi Allah ya sa ya gama lafiya mun ji dadin wannan aiki ba dan kadan ba ita kuma wannan Hajiya Uwani da Gauda Allah ya bata fiye da abin da take kai yanzu na kujera wannan ba ta yi kokari kuma fa ka duba mata ne amma ta cire mu a cikin wannan kunci mun yi gode da wannan yaro Ibrahim Kaura wannan yaro shi ma ya kokari yayi kaiwa da kawa sosai sannan kuma a bangaren siyasa muna son mu taya mai girma gwamnatin munna da mu kanmu mun ji kamar ana ce za a yi zaben ƙaramin hukumomi insha Allah kuma cikin takarkarun mu akwai gwanin al'umma shine honorable Musa Zango wannan Musa Zango a matsayin mai walda da mai injin nika da duk wani mutum da yake kunna wuta a gidansa wutar nefa dai wallahi wallahi kujeran da aka ba wa Musa Zango na SA transformer ba na jin akwai wani kujera da tallaka dai mai walda da mai nikan inji ya amfane shi kaman kujeran SA Musa Zango nan wannan amana gwamnati da ka bashi na SA transformer wallahi ya rike amanan nan 100% ya sa mu ke ta roƙo da Allah da ya sa a ba mu shi shugaban karamar hukuma ai mu ba abin da damu ce sai dai mu ce alhamdulillah saboda dalilan mu kamar haka da an transformer mai baci wallahi kafin zuwa Musa Zango transformer ya baci sai mun yi biyar goma muke gyara tunda Allah ya kawo bawan Allah nan wallahi transformer yana baci muka riga mu ga masa ta nun wannan yaron da Ibrahim Kauran kafin a jima wallahi sai ga al'amari Allah ya warware shi to so biyu yara suna shigowa suna yanke mana amo cable ka duba tsada amo cable na amma bawan Allah bai taɓa bari mu kwana biyu kwana uku mu shiga ba sanamu ba amma da wallahi muka yi wata uku akan jarin bai ta kara kariya ba amma tunda Allah ya dawo da shi bangaren transformer wannan bai zama tarihi to shi ma muna godiya muna kuma roƙon mai girma gwamnati da sauran esco na jam'iyya mai rugu su taimake mu su gwada mana wannan sauran Musa Zango ya zama shugaban karamar hukumar Bauchi muna roƙo ko muna ma gwamnati fatan alkhairi Allah ya sa inda aka fara lafiya a gama lafiya
8: Malam Jibril Abdullahi Gudun Fulani ke jinjina kokarin wasu daga cikin makaraban gwamnatin kauran Bauchi daga batun siyasar ja sai kuma shirin namu yayi dubi da siyasar kasashen duniya inda daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
9: tsohon shugaban kasar Iran ya musanta rahotannin cewa kasar Iran ta yi kokarin daukar sa aiki a wannan talata da ta gabata Mahmud Ahmadinejad ya karanta wani rahoto na The New York Times da ke zargin cewa hukumar leken asiri ta Isra'ila Mossad ta nemi daukar shi aiki har kuma an masa daurin talala inda ya bayyana wannan ikirari a matsayin ƙarya ya kuma zargi jaridar da wallafa rahotannin ƙarya da aka kirkira don yaudarar ra'ayin jama'a da ƙara haddasa rabuwar kai a ƙasar Iran ya kuma ƙaryata daurin talala da aka ce an yi masa inda ya ce wannan ikirari an kirkire shi ne marar ma'ana da jaridar New York Times ta kirkira daga shafin TRT Africa kasar Isra'ila ta ranta banu kan wata yarjejeniya na kimanin dala biliyan 2.3 domin fadada matsugunin Yahudawa da ake ganin sun saba ma dokar kasa da kasa a gabar yamma da aka mamaye Shirin yarjejeniyar ya hada da gina sabbin gidaje 12,000 da kuma manyan ayyukan gine-ginen more rayuwa kamar yadda kafafen yada labaran Isra'ila suka rawaito. Tashar Channel 14 ta Isra'ila ta bayyana yarjejeniyar a matsayin gagarumin mataki dake nufin fadada matsugunin Yahudawa tare da sauya fasalin yankin kamar yadda shafin TRT ta rawaito. A wani labari kuma, shugaban kasar Amerika Donald Trump ya yi gargadin cewa har-haren da ake kaiwa Iran za su ci gaba da tsananta a cikin kwanaki masu zuwa. Yana mai gargadin cewa idan Tehran ta ki komawa teburin tattaunawa, Amerika za ta soma kai har-hare kan tashoshin wutar lantarki da gadaje na kasar a mako mai zuwa. Shugaban kungiyar tarayyar Afirka ya kai ziyara a kasar Mali da nufin daidaita alaka. Mahmud Ali Yusuf ya fara gagarumar ziyarar aiki na kwana biyu a birnin Bamako, fadar gwamnatin Mali. Ziyarar ta sana nuna sabon babi na nuna sha'awar AU, wato African Union, wajen tafiya tare da kasar Mali. Maimakon nuna mata kyama ta fannin diplomasiya, shugaban AU ya gana da shugaban mulkin ruwan kwariya na kasar Mali, General Asimi Goita, inda suka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi makomar kasar ta yankin Sahel daga shafin yanar gizo na RFI.
10: An gaida ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin siyasar kasashen duniya. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: bauchire mafiya wancin sassan garin Bauchi hudu da kadan aka fara sauke mana ruwan sama to ne yake alamta cewa damina da ya kankama da fatan manoma za a yi amfani da wannan ruwa domin neman abinci ko kuma noma abin da mutum zai ci da kuma sauran jama'a sadarin zuwa agogon yana cewa karfe 9 na kwata Bashir Adamu shi ne zai shigo domin kawo mana shirin nan na tambaya mabuɗin ilimi to da fatan da a karkaɗe kunnuwa domin jin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi tare da Bashir Adamu
1: bincike ya zuwa ga wannan zance neman ka san hujja akwai amsawa
2: me ake nufi da taki shin akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida
1: turka shi aikin ya fi karfin wasa zan kuntuna maka kyas ka san ta kadarwa
2: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi inda muka sami tambaya daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da kalmar taki kuma akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin mu na gida kamar yadda aka ji a turmin farko na amsar wannan tambaya shirin tambaya mabuɗin ilimi ya mika wannan tambaya ce ga masani kan harkan noma kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Malam Lawal Nuru Masa inda ya yi bayani abinda ake nufi da taki da rabe-raben taki yayin da a cikin wannan shiri zai tashi inda yake amsa tambayar bambancin da ke tsakanin takin zamani da takin gida
3: takin zamani yana da ayyuka daban-daban baya gaba da sinadarai da ake iya samu tamkar irin waɗanda suke jikin ainihin wato taki na zamani takin gargajiya akwai muhimman ayyukan da yake na farko yana gyara ƙasa idan ƙasa ta cika ƙarfi wanda yake hana saiwan amfanin gona ya yi yawo wajen nemo abinci to akan gauraya ta da takin gargajiya sai zamanto ya gyara ya lausasa ta ta zama yadda cikin sauƙi saiwan amfani zai kewaye nemo abinci na biyu yana gyara ƙasar da take wacecciya kamar ƙasar da take da ta cika yawan yashi wanda yakan hana ta riƙe ruwa yanzu za a yi ruwa mai yawa amma kafin ka ce wani lokaci ruwa ya tsaye ya tafi to idan aka gauraya ta da taki irin na gida sau da yawa yakan taimaka ta ta yi danko ta kuma riƙe sanyi yakan taimaka wajen ba da ƙofofin da iska zai samu ya yi yawo a cikin ƙasa yakan taimaka wajen da ainihin ajiye sinus a halittu wanda suke taimaka wajen sarrafa abinci a ƙasa kamar irin su tana irin su gyare da sauran makamantansu wanda suke zama a cikin ƙasa suna tone ta ta yadda yakan ba da dama mai ta ƙasan ta riƙa numfashi wadatacce dan za ka gane haka ne idan aka yi ruwa ka ga waje ruwa ya kwanta kuma ƙasa tana irin wai kumfa-kumfa kamar ƙwayoyi ko kumfa-kumfa haka to gane cewa iska na shiga na ƙoƙarin fitowa ruwa na ƙoƙarin shiga wannan kafofi ɗin so ta wannan ɓangarori akwai abubuwan da aikin shi takin gargajiya yake da shi da yawa wanda dukkan amfani sukan mori gajiyan wannan aiki ɗin sannan kuma yakan ruɓe in ya ruɓe yakan ba da sinadarai wadda suke sun ma fi irin sinadarai na zamani lafiya sai dai sannan kuma sukan daɗe su kuma kan iya zuba takin zamani bana yin shekara 5-7 yana aiki a ƙasa saɓanin takin zamani wadda shi idan ka saka shi yanzu ne idan an ɗauka amma ba a ɗauka ba shi kenan don haka kowace shekara sai ka sake zuba sabon taki kuma zubawa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku so wannan shi ne damu sheku amma dai dukkan sinadaran da ake samu nan kowane amfani kowane taki ya irin nau'in amfanin gona yana buƙatar taki a daidai lokaci ne dai wajen lokacin buƙatar yakan bambanta irin takin da yake buƙata yakan bambanta da kuma yanayin sawan yakan bambanta so wannan shi ne kawai dangane da irin abin da za a ce na nau'in na takin zamani da takin gargajiya don har kar a yi kuskure a ce maka wai a in baka da taki ka nemi dawa ka shuka ko in baka da abin nan taki ka nemi waken soya ka shuka illa iyaka dai su a cikin nau'in amfanin gona akwai waɗanda suke da juriya ko da babu takin nan da su iya

0: kimanin abin da Allah ya hore maka. Akwai kuma wa'in irin kamar wato su gyada su dawa da sauransu, amma an ka je rauni irin su masara su kuma matukar babu takin nan, to da ka iya girba zero ma ka saka ba ka samu komai ba. To da matukar karfi ta kasan nan ba ta da karfi kuma babu takin da zaka sa mata, to kamanta da wannan shine kawai bambanci. Amma kowane amfani da bukatan taki, idan ne mai shuka waken soya shuka wake a wurin da ya samu buhu 10 kai kuma ka sa taki a wadaci yadda ya kamata, mai waken soya zaka samu buhu 25, haka zaka hada shi da wanda ya samu buhu 10 ba. So don haka muna fata duk abin da mutum zai yi ya gurgurdan kokarin kulawa da shi wajen sawa masa taki da nau'in sinadaran da su taimaka masa wajen girma da ƙarin lafiya da ba da yabanya mai yawa.
1: A wani mataki ne ya kamata manomi ya sanya taki wa amfanin gonarsa?
0: Maganar lokacin da ya kamata manomi ya sa taki a gonarsa ya bambanta shi ma daga amfani zuwa amfani. Amma ala ayi halin abinda ake bukata shine taki da sawan farko in so samu ne a lokacin gyaran kasa, wato lokacin kaftu ko huda ko wani abu. Ka yafa takin ka abin da muke cewa basal application, ka yafa takin ka a gona sai a zo da huda ko garma ko kaftu ko me sai a yi huda gogar kafce gonan ka, musamman wanda yake bukatar in sabon gona ce da yi kaftu, in yi kaftu sa sai a zo a yafa taki sai a sa haro sai a bi sannan sai a zo da garman shanu sai a abin nan. Me ye manufar yin hakan? Manufar yin hakan shine tamkar misalin yar akuya ce in tana da sabon ciki, alaman da ake ganewa shine nonon ta sauka, nonon nan kuma abinci ne Allah ya tana da mai shi dan da za a haifa tun kafin ya zo duniya, abincin sa ya tana da. Don haka me dai hana ƴaƴan da za a haifa ma a gonan ka na irin da zaka shuka kafin su zo duniya su samu abincin su? Wannan shine matakin farko mafi ala a sa taki ma gona. Na biyu kuma shine dukkan amfani yana son a cikin sati biyun farko kwana 14 kafin su shanye wannan kwana 14 nan ya samu taki. Me ma'anan manufar hakan? Lokacin da duka shuka tsiron ka idan ya fara harba saiwa dai kaskashi uku ne, wannan gudan da ka shuka yana tsakiya saiwan tana neman tafiya cikin kasa, sannan sama kuma karana shirin tasowa tare da ganye, ka kashi uku kenan. To a wannan lokacin wannan sauran gudan da ya rage din nan abinci ne a ajiyen da dai ya raini wannan jaririn har zuwa yayi, yaushe ne yayan kuma wannan jaririn akan yaye shi ne cikin kwana 14? Don haka da zarar daga ran da kai shuka zuwa kwana 14 suka wuce idan baka samu amfanin ka take ba ya gama cinye wanda Allah ya tanada masa ajiye, ya fara neman na waje, to duk kwana ɗayan da ya kara ya kamata ka fara lissafin ka rage amfani da zaka samu kimanin kasa. So don haka idan aka yi sati bai samu abinci ba, to lallai fa ka sani cewa ka rage yawan amfani da zaka samu har zuwa lokacin da idan ya tsumbura da ko ka bashi takin, ka dauki misali da masara, ko ka bashi takin ba ta miƙe ba. To don haka ake bukatan a cikin satin da ka shuka gonar ka daga ziran da kai shuka zuwa kwana 14 ya zama takin nan na farko, ko da baka da wani takin da za ka kara a gaba ya zama na farkon nan ka tanade shi, shine zai taimaka amfanin ka ya samu dama. Kuma abinda ake so a sa a takin farko manoma su sani shine NPK ko kamfa wata hausan da ake fada, shine ke gundarin sadar da sinadari irin nana da sinadarin fa da nasa sinadarin ka. Daga cikin su akwai sinadarin da ke taimakawa koren ganye da girma. Mun sani koren ganye shike taimakawa wajen tsotso hasken rana, wajen sarrafa iskan carbon dioxide da ake shaka daga iska, sannan kuma da ruwan da ake tsotsowa daga ƙasa a sarrafa abincin da shuka take bukata a cikin jikinta. Bangaren nitrogen kenan shi yake bada wannan koren ganye kan sa saurin girma da karfi. Sannan fa da kadan nan daga cikin su akwai wanda shi aikin sa shine sa saiwa ta samu ta girma ta yi kwari da kuzarin zuwa nemo abinci a cikin kasa. Sannan kuma suka shi kuma ɗaya daga cikin su kadan kenan yana amfani wajen samar da kara mai karfi da juriya inda koda iska ta zo ba ta karya shi ba, sannan kuma ta iya juriyan daukan ƴaƴan da za a haifa a gaba. So don haka ake sani manoma, dukkan manomi takin da ake fara sawa na farko shine NPK ko shinkafa ko masara ko nau'in sauran amfanin nukan gona. Idan kuma irin layi ne irin su wake soya da gyada da makamantan su, takin da ake samu shine SSP single super phosphate, shi ya kamata su samu. Duk da cewa yana wahala kuma jama'a basu gane amfanin su ba a damu da shi ba sosai, idan baka same shi ba sai ka samu sinadarin kamfa wato NPK. NPK mai lamba 15 15 15 shi ake so in so samu kai ya wuce satin farko daga shuka, amma idan aka wuce wannan su wayannan nauyin kaya masu kwanso irin su gada da waken su da farin wake suna da buƙatar suna tsotsuwa iskan nitrogen daga cikin sama suna tsotsuwa su yi nitrogen din su a cikin ƙasa su zuba don haka in ka cika yawa musu nitrogen ya kama su wato kamar nau'in gidanjin urea sai su yi ta ma kore su yi ganye su bar haihuwa su koma yin ganye su haka wanda ya sa ga wanda suke buƙatar noma irin na harawan gyaɗa sai su banka mata urea sai ta bar yin haihuwan tsaba ta kama tara musu harawa dama su kuma harawan suke saboda kiwo saboda haka bayan wannan kuma idan ka samu sati huɗu zuwa shida to ake son lalle a nemi takin urea kuma a ƙara ma amfani irin su shinkafa irin su masara da dawa da sauransu to wannan shine yanayin nau'in sa taki da kuma lokacin da ya kamata a sa su
1: masani kan harkan noma kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Malam Lawan Nuru Masa cikin zantawarmu da shi kan amsar tambayar da muka samu daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki kuma ba anan amsar tambayar ta tsaya ba in hali ya samu a shiri na gaba za mu dora sai dai mai sauraro kada ka manta za ka iya aikowa da tambayar ka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabudin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello ko ta lambar waya kamar haka 07-690-2-3-0 a madadin mai kula da shirin Rabi Ilyasu ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum
2: mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman ka san hujja akwai amsawa turkashi aikin ya fi ƙarfin wasa zan tuna maka kyas ka san takararwa

ka saurara tare da Bashir Adamu daga nan gidan rediyon Bauchi PRC. Idan Allah ya kai mu ranar Talata da ƙarfe 10 saura kwata da saurari maimaicin wannan shirin. Nan da mintuna uku masu zuwa da saurari shirin zaben safe tare da Malam Ibrahim Chindo. Tony Jalam ta cewa aiki ba na rago ba ne ko himma ba na rago ba. Irin wannan ruwa ko ne dai ma'aikatan nan ba su ce bari mu bi gado mu kwanta ba. To ka yi kiya ko da yaushe wai masu karin magana suka ce ba zai yi wa mutumin da yake zaune a gida ya ce yana so ya farka ya gan shi ko a waje ya ce yana so ya farka ya gan shi a gida ba. Ka tashi ka motsa domin jin daɗin rayuwanka na wannan duniya. Ka fita ka ne ka yi sana'a domin arziki ana samun shi ne ƙarƙashin abubuwa guda hudu. Wani malami ya ce shi arziki ana samun ne in rizqa yujadu tahta huruf al-hikma, ƙarƙashin harufan nan.

0: To a gaida Khalifa Sheikh Abdulrashid Adamu Alfadila da Safiyar Alhamis. Ba shakka ka dan yi wani fassara kuma ka karanta ka fassara ai wai ragoshi akwance kuma ai ba a samu komai akwance kuma sana'an da kai magana akai da safe wai aka ce da safe ake kawo fara in rana ta yi ko an tashi to in ka so mu na jihar Bauchi kalubalen ku dan ku da yawancin ku ba ku iya bude shagunan ku irin karfe 6 nan sai karfe 10 yayi kafin ku fara fitowa kuna ce kun bude shaguna kuma cinikin safe shine mai albarka a gare mu kuma shine albarka a gare ku da fatan yan kasuwa za ku tashi ku hubasa ku tashi kai a tsaye kamar yadda Sheikh Alfadila ya gaya muku a tashi a nema ba a kwanta ba in ka kwanta ba za a baka ba ko ba za ka samu ba to neman an ce dama zafin nema ba ka samu amma ka nema da zafin sai ka ga Allah ya baka ina fatan kowa da kowa tashi lafiya baki daya gashi yau an tashi wani da marka marka Alfadila ubangiji Allah ya sa mu wanye lafiya haka zalika manoman mu da suke kan hanyar tafiya gona da mu da muka ce wani yake cewa shi ba lokaci to kaga irin wannan lokacin ne Nasiru Gamji ba lokaci kaga irin wannan lokaci ne ake neman dama da a fito da safan a nema da safan kamar in ka kwanta akan gadanka Nasiru Gamji ba za ka samu ba gaisuwan farko cikin shi na filin zaɓen safin gari dan Bauchi 94.6 tashar mu na biyar CFM uwa mu ba da mama titikawa kafofin watsa labarai na jihar Bauchi zan fara da katinka ne garkuwan birshi gandu Sa'adu Muhammad dan gizawa garkuwan mai girma wato mai gunduwan birshi gandu ka aiko Sa'adu garkuwan mai gunduwan birshi gandu kana gaida mai girma mai gunduwan birshi gandu Alhaji Sani Gambo haka zalika da ciwon birshi gandu Malam Haruna mai masara sai kuma Adamu marafan sarki wato marafan mai gunduwan birshi gandu ta da idi commander tracking mai gunduwan birshi gandu kana gaida Abu Tazarce maciji Bakarami dan kanka Abdullahi dan Gamji mai kifi da ke kasu ra sai babban yayi mai anguwa na kankuna mai gyaran keke da kelwam haka zalika sada ma gaisan ka zaga Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwa lan tudu ya u commissioner in tumatir da kelwam shugaba Alhaji Musa Gero mai shinkafa da ke kasuwa lan Tambauci sai Idris Jika Manu mai gado da katifa da ke sabuwar kasuwar lan Ibrahim mai gwar suga da ke koya gurin mu ASP Saidu Amaya Fanti sarkin yakin Fanti karshe kana gaida Sama'ila mai kama mashin da robi da ke tsohuwar musaba dukkan su da fata alheriya gare su akwai lokaci dan ko lokacin ya zo kan katinka a daidai wannan lokaci Nasiru Gamji ba lokaci mai gyaran wato mai sai da lanta da ke sabuwar kasuwar le ka aiko ta filin zaben safe kana gaida matar ka Malama Zainab Maman Zara kuma da Adina sai kuma sada ma gaisan ka zuwa ga Lalit Salisu mai citta da ke sabon titi Abuja House da ke Kandahar da mai gidan naka sarkin Yarbawa sai ce ka in ka sai ce da mai gidan naka sarkin Yarbawa wato Angon Jawo da matan nasa Hajiya Maman Roko da kuma Hajiya Maman Tebo dada kana gaida baban naka commander Alhaji Dalladi Gamji kana gaida sada ma gaisan ka zuwa ga abokin naka Sani ma'aikaci a tsohon ma'aikatan da majalisar dokoki na jihar Bauchi karshe dukkan su da fata ne kake wa Idris Jika Manu mai gado da katifa har da kayan aure iri na zamani da Ibrahim mai goyon suga da ke kawo gomo Alhaji Abdu Sarkin fawa makaman Bauchi ASP Saidu Amaya Fanti sarkin yakin Fanti Sama'ila mai kama mashin da robi da ke tsohuwar musaba karshe kana gaida Alhaji Musa Gero mai shinkafa a kasuwar
1: sarara da fatan za a yi mana afwa kamar yadda hukumar gidan rediyon Bauchi ta tsara a jerin ko jadawalin shirye-shiryenta an tsara shiri na musamman domin nuna alhini da rasuwar mai girma tsohon shugaban ƙasar Najeriya da kuma tarihinsa a takaice a daidai wannan lokaci za mu je kai tsaye domin jin wannan shiri kuma idan Allah ya kai mu daren yau Malam Ibrahim Chinda zai zo domin ya kawo mana shirin zaɓen mu kwana lafiya sai a saurari shirin na tarihin mai girma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari
2: mai tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci barka da warhaka cikin ikon Allah ga mu dauke da shiri turbi na uku kuma na ƙarshe kan rayuwar marigayi Muhammadu Buhari tsohon shugaban Najeriya da Allah ya karbi rayuwarsa ranar 13 ga watan Fabrairun 2025. A rayuwar shugabanci ba kasafai ake samun mutumin da ra'ayinsa zai yi ɗaya da na kowa ba, amma akan samu wasu siffofi da masoya har ma da makiyansa ke haɗuwa a kai. Tarihi ba zai manta da marigayi Janar Muhammadu Buhari ba, musamman aƙidarsa ta riko da gaskiya, kaucewa cin dukiyar ƙasa. Waɗannan za su ci gaba da kasancewa a zukatan 'yan ƙasa na tsawon lokaci. Wani abin da ya bambanta marigayin da yawancin mutane kuma shine rayuwar da ya zaɓa cikin sauƙi, duk kuwa da matsayin da ya taka. Ya kasance mutum mai tawali'u da ke gujewa son mulki ko tara abin duniya. Wannan hali nasa kuma shi ya ƙara sanya ƙaunarsa tsakanin 'yan ƙasa. Bugu da ƙari, ya kasance mutum mai haƙuri da juriya. Duk da ƙalubalen da ya fuskanta a tarihin siyasarsa, hakan bai sace masa gwiwa na ci gaba da jajircewa ba don ceto halin da ƙasar ke ciki. Wannan jajircewa ta sa wasu suke kallonsa a matsayin shugaba mai tsayin daka, wanda baya sauya matsaya saboda matsin lamba ko neman farin jini. Duk wanda zai yi magana kan shugaba Muhammadu Buhari, to abinda zai fara faɗi shine yana da kishin ƙasa. Hakan don ba ɓoyayyen abu bane, don yakan furta a duk lokacin da zai yi magana, inda yakan jaddada haɗin kan Najeriya, tsaro, aiki tukuru da kuma ɗa'a. A ganinsa, ci gaban ƙasa ba zai samu ba sai idan shugabanni da talakawa sun mutunta doka tare da fifita muradin ƙasa akan muradin kansu. Wani babban abin da za a ci gaba da tunawa da shi shine yakin da yayi da cin hanci da rashawa. Ko da yake mutane sun bambanta kan ra'ayi na irin nasarar da aka samu, amma ba shakka ya sanya wannan batu ya zama ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnatinsa. A ganinsa, cin hanci da rashawa na daga cikin manyan abubuwan da ke hana ƙasa ci gaba. Yayin da shugaban ke cika shekara guda zuwa kushewa, kalamai daɗaɗa ake ji ta ko'ina kan halayya da ɗabi'unsa abin koyi, wanda ko ba a faɗa ba su suka ja garin na Daura a wancan lokaci ya karbi baƙin da bai taɓa gani ba. Takanas kuma gidan rediyon Bauchi ya ɗaga wakilai da suka halarci wajen jana'izar tasa don labartawa al'ummar da bata samu damar zuwa ba halin da ake ciki, kuma wannan shiri ya tattauna da su. Da fari, bari mu ɗauki Aliyu Ahmad da Munguza, wanda ya bayyana mana yadda tafiyar tasu ta kasance da kuma abin da suka gani.
3: To alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga maɗaukakin sarki Allah, tafiya ta kasance wato sai godiyar Allah, domin a ranar litinin a gidan rediyon Bauchi yanke shawarar tura mutum birnin Daura, kuma ba mu bar Bauchi ba sai misalin karfe 3:30, ba mu shiga birnin Kano ba sai misalin karfe 8:15 na dare, sannan karfe 10:19 na dare muka bar cikin garin Kano akan hanyar mu ta zuwa Daura. To mun taɓa tafiya kaɗan, mun je ƙauyen Tumfafi sai motar mu ta samu matsala, mun tsaya a wannan wajen na ɗan lokaci kafin muka bar wannan ƙauye na Tumfafi da misalin karfe 11:30 na dare. Mun shiga garin Daura misalin karfe 1:30 na dare. Ga bakwanta, ga gari ya cika da jama'a, saboda haka sai muka fara tunanin neman wajen bacci. Mun samu dai muka lallaba muka kwanta haka nan, da safe kuma muka tashi akan aiki abin da ya kai mu. Mun tafi cikin tasha inda muka sauka da daddare muka karya, sannan daga nan muka nemi inda fadar mai martaba sarkin Daura take. Mun je wajen, sai muka ga alamar watakila wannan wajen ba nan ne za a yi taron ba, domin ba kowa a wannan waje. Daga nan sai muka nemi ina ne inda gidan shi marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake. Daga wajen muka sake yin tattaki zuwa gidan shi Muhammadu Buhari. Tun kafin mu isa gidan, muka ga irin tarin jami'an tsaro da ke cikin garin Daura. Hakan dai bai kashe mana jiki ba, da yake muna ɗauke da shaida, mun samu muka je har kofar gidan shi marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. daga nan ne kuma muka fara a tunanin yadda zamu tsara aikin da yake daga nan boci za a kira mu domin mu rika aikawa da rahoton. To alhamdulillah mun yi abin da zamu iya yi kuma mun aika rahoton kamar da nake faɗa maka. Akwai abubuwa guda biyu wanda ni ne la'akari da su da safi lokacin da muka shiga tasha domin karyawa. Abinda muka ji daga cikin waɗansu daga cikin mutanen da suke faɗi cewa farar takarda ta faɗa a ruwa, sai wani ya ce to ai bi ma'ana suna nufin shi Buhari da lokacin da yake raye zai ɗauki miliyan biyar, miliyan ɗaya, miliyan biyu a tura wa mutane. Kai akai maka miliyan biyar, wannan akai masa miliyan biyu, wannan akai masa miliyan ɗaya, amma masu kaiwa ɗin a hanya sai su riƙa yin tsumbure. Mai miliyan biyar watakila a ji a ba shi dubu ɗari biyar, mai miliyan ɗaya a ji a ba shi dubu ɗari, mai miliyan dubu ɗari. Haka dai wato mutanen ba sa isar da saƙon, wato suna ce wato yanzu Buharin ya rasu, masu wannan almundahan sai su ga yadda za su yi. To bayan mun bar nan mun je kofar gidan Buhari ɗin mun fara aiki, sai ga waɗansu dattawa suna tafiya su uku. Abin da na ji Haruna ya ji a kunninsa shi ne cewa suna cewa yanzu kuma su daura ba san wani hali za su shiga ba, sukan samu abubuwa da yawa a dalilin Buhari. To yanzu ga Buhari ya rasu, watakila su kan amanta da su kenan. To wannan na daga cikin abin da suka ɗauki hankali na. Sai kuma irin jama'a da yadda aka gudanar da janaza, waɗannan suna abin da zan iya faɗa a takaice.
2: Na'am, mu ɗauki ɓangaren aikin da ya je ya kai ku wancan gari. Shin ta yaya kuka fara wannan aiki, an samu abin da ake nema?
3: Gaskiya da farko kamar da kai wannan tambaya, Kamalu mutumin da ya je gari yana bako wajen bacci ma yanda zai iya samu duk cikin garin Daura, duk inda ka sani na wajen bacci wallahi wajen ya cika, hotel da ka sani gaba ɗaya kowane waje ya cika. Gashi kuma mun sauka karfe 1 da rabin dare, saboda haka kawai sai muka ga mun ma mu sake zuciyar mu kwantar da hankalin mu, sai muka sake hankalin mu da safe da muka tashi mun je za mu shiga gidan. Bayan mun je kofar gidan Buhari za mu shiga cikin gidan, aka ce mana ba wannan kofar ce za mu shiga ba, saboda jami'an tsaro mu zaga wancan kofar. Muka je ɗaya kofar nan ma aka ce ba mu ne nan ma ba za mu shiga ba. Haka dai muka riƙa yawo muna yi kaiwa da komowa a tsakani har zuwa filin da za a yi jana'iza ɗin. To haka dai muka ga cewa yake an kira taron manema labarai tun a daren da muka je Dauran kenan, kaga kuma mun je a makare. Wanda zai shiga cikin gidan Buhari an ba shi katin shaida, irin abin da ake kira tag ɗin nan, da za ka shiga wannan wajen, in baka da shi ba za ka shiga ba. To mu mun je a makare inda mu sani ba, saboda haka sai muka yanke shawarar kawai mai aikin ma a waje, kuma Allah da ikonsa muka yi aikin a waje. Duk wanda ya zo da tsofin gwamnoni da jami'an diplomasiyya da shugaban ƙasa da duk kowaye, wala Allah babban jami'in tsaro ne, kowane ne mun gan shi a idanun mu. Kuma Allah ya taimake mu, don nakan tuna har shi shugaban gidan rediyon Bauchi bayan mun dawo yake ce mana wai wani location, wato wani waje ne muka samu haka muka tsaya yadda muryar mu ta fita garau kamar wani abu. Muka ce masa haka dai muka lallaba, kuma da gaskiyan lallabawa muka yi ga cinkoson mutane Kamaluddini, amma Allah ya taimake mu muka samu muka yi aikin nan. Domin inda za a yi janazar ma ba a inda a lokacin wajen aka shiga da wallahi ba za a iya yin janazar ba, saboda yawan jama'a. Karshe dole akan titi hatta shi shugaban kasa karshe kujera aka ɗauko masa aka ajiye akan hanya ya zauna a wannan wajen aka yi janaza. Manyan sarakuna, manyan jami'an gwamnatin tarayya da su gwamnoni masu ci da tsofi dole suka fito daga wancan wajen da aka tanada domin a yi taron janazar, suka fito waje dole suka zo suka zauna wannan wajen da nake gaya maka ana aka yi sallah, saboda tsabaragen dandazon jama'a kusan kai ka ce su ma mutanen Dauran sun faɗi cewa sun daɗe ba su taɓa gani taro dai na jama'a irin wannan wajen ba. Amma ka san ɗan jarida haka muka yi ta furmasawa duk da cewa mun gamu da ƙalubale, nan ma da muka je wannan filin da aka ce za a yi janazar nan ma za mu shiga, jami'an tsaron gwamnatin tarayya suka ce babu, mun kaɗa mun rawa suka ce ba za mu shiga ba. Amma sai muka yi hakuri muka koma gefe muka tsuguna can da waje waje ba ma shi ta su ƙarshe kawai sai muka rawa muna cewa muna ma dariyar su, saboda su ma ba ta su ake ba. Abin ya fi ƙarfin su duk yadda suka yi domin su yi managing ko su yi controlling din mutane, abin ya fi ƙarfin su. Saboda haka mu sai muka sake muka gama gumma ma da mu shiga wajen da muka suka ne suka hana mu ba, muka sake muka aikin mu yadda muke so. Kamaluddini
2: Aliyu Ahmad da Munguza. ba daga Najeriya kadai ba, hatta kasashe makota sun halarci jana'izar ta marigayin domin nuna girmamawa a gare shi ta ƙarshe. Hakanan ba mai kuɗi, ba talaka, ba shugaba, ba bawa, kowa a wancan lokaci kokari yake nuna cewa shugaba Buhari nasa ne. Suma kuma mazauna garin haka abin ya kasance gare su, da ma kuma waɗanda suka yi tattaki daga sauran jihohin kasar. Jibrin Ebarau wani masoyin Buhari ne da ya fito daga birnin Kudun jihar Jigawa, ga kuma abin da ya ce lokacin da wakilanmu suka yi kicibis da shi.
4: Wannan ba Allah mai gidanmu, uban kasa, kuma mu ce uban duniya, indai musulmi ne da sauran kirista da kowa da kowa. Na zo jana'izar da wannan ba Allah Muhammadu Buhari, ubanmu, shugabanmu, jagoranmu, shi ne kawo ni daura.
5: Ka ji da wannan rasuwa ta sa?
4: To, ban ji daɗi ba, sai dai a halin rayuwa da kuma madadina na musulmi, komai daɗewa dama za mu tsinci kanmu a haka, tunda an kaddara wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kudura, kuma ta same shi, kuma an gabatar kuma ta zo kan mamunsa. To saboda haka mun san tana tafi, bamu ji daɗi ba, bamu ji daɗi ba, wannan rishi namu ne na ma duniya ne baki daya. Saboda
5: yawa kaga yanda za ka bayyana irin kamar taruwa da aka yi domin jana'izar wannan ba Allah.
4: So tun da aka haife ni nake kallon taro jana'iza kama da kirista zuwa musulmi, ban taɓa ganin jana'iza da ta sare ɗan adam kamar wannan jana'ida ta Muhammadu mai girma, Muhammadu Buhari ba. Domin wani mutumin ma an ka zuba masa ido za ka gan shi a siffar mutum ne, amma tabbar mala'iku ne dai Allah da shi ya san abin wa'inda suka halarci jana'izar nan.
5: So daga ƙarshe kamar kana da wani sako?
4: Ina da sako. Sako na inewa iyalinsa ta'aziyya. Ubangiji Allah gafarta masa, Allah gafarta masa, Allah ba shi haƙurin rahinsu. Kuma ina gaya wa 'yan Najeriya, wannan ƙalubale ne a kanmu. Kada su ɗauka Buhari na daura ne kawai, Buhari na ko'ina ne. Kuma irinsu su suka rage mana a Najeriya da ma arewa. To yanzu ƙalubale ne a kanmu mu musulmi da arewaci da kudanci, ƙalubale ne a kanmu ba ƙarami ba. Ina kira daga kan shugabanni masu madafun iko, zuwa mu kanmu 'yan siyasa, zuwa masu jefa ƙura, mu yi wa Allah, mu duba girman Allah. Wannan rashi ya sa ba mu tunanin cewa rashin nan zai batsatsa mu har sai mun ga abin da ƙasar nan ta yi.
2: Jibrin A. Barau. Ga Muhammadu Sunusi Garba, mazaunin jihar Kaduna, ɗan asalin jihar Kano kuwa, ya ce duk wani da ke ƙaunar Najeriya to wajibinsa ne ya sanya marigayi Muhammadu Buhari cikin addu'a, ko ba komai yin addu'ar alheri ga mamaci kamar yi wa kai ne.
4: Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya yafe mai kurakuransa, mu ma Allah ya yafe mana.
6: Wani zai ce tun daga ka garko a jihar Kaduna ka taso ka zo, kai ba kowa ba, wani ma bai san ka ba, baka san kowa ba, kuma menene dalilin ka?
4: A to ai ni dan Najeriya ne, kuma ni masoyin Najeriya ne, kuma ni masoyin al'umman Najeriya ne, sannan kuma ni dan jihar Kano ne, indijin ne ni na jihar Kano, kuma na san kana suna san alkhairi, kuma suna san duk wanda zai kawo alkhairi.
6: Kenan kai kana son Buhari?
4: A matsayina na wanda yake malam jikan malam Aminu, dan gidan Abubakar Rimi, dan gidan baban Musa Gwadabe, to ni a tsakani da Allah an koyar da mu kishi da aƙida ta san alkhairi a mutane, da kuma wanda abin da zai jawo mutane su ja.
6: Kana ga son Buhari kishi ne kuma alkhairi ne?
4: Ai baba Buhari ya nuna mana shi dan Najeriya ne mai kaunar mutanen Najeriya, kuma yana da son ci gaban 'yan Najeriya. Tun daga lokacin sa na mulkin sa na soja ni nake son sa har zuwa wannan lokaci. Ina tare da baba, ina son mai son baba, ina son sa.
6: Me yasa kake son sa? Yayi wani abin da ya kamata ka
4: yayi abubuwa wanda ma ba za su irgo ba, saboda shi baba mutum ne da yake son arewa. Tun ma da aka kafa Najeriya, aka ba da 'yanci a Najeriya, gaba ɗaya ba mu samu mutumin da ya kaunace mu a Najeriya, yayi mana ayyukan da mu muke bukata a Najeriya ba. Yanzu ka duba kamar irin lokacin da aka ba da yancin kasar nan, har yanzu ba mu da nufa nare. Kamar Kaduna nufa nare din nan da sifata ko ai duk babu ne ya mana salar su, ya kawo mana hanyar su. Kuma har ai zuwa yanzu bocin nan da aka samu nufa nare aka samu mai babu ne ya haka mana. Ka duba nasara ana
5: yi. Yan Najeriya sun haka kamar Buhari bai ba musamman ya da.
4: Eh to ai duk wanda kaje yana cewa babu bai ba, hi ya kawo ya fada mana wanda yayi. Wane ne yayi wanda yayi irin abin da baban yi? Suna da yawa wanda suka yi abubuwan alkhairi amma ba bayaninka ya rubanya.
5: To da karshe ne sakonka.
4: Sakona ga ƴan Najeriya, duk wanda Allah ya sa ya san cewa yana neman rahamar Ubangiji, Ubangiji ya gafarta masa, to ya nema ma baban rahama, ya ga ya nema ma gafara, ya nema mar gafara, kuma ya ce Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, domin shi ma shi ba za a bar shi gadin duniya ba.
2: Muhammadu Sunusi Garba. Amma ya farsa ta daura ma dai haka abin ya kasance, don kuwa har rage-ragen wanda zai fara magana ake yi tsakanin dubban magoya bayansa, kamar yadda za a ji su cikin wannan hira tare da wakilanmu.
7: Sai Hadiza tukuna nan Ufal Baro.
5: Haka cikin birnin Daura?
7: Cikin birnin Daura Ufal Baro.
5: To kasancewar shi mutumiyar Daura kuma sai ga jigo a Najeriya ɗan asalin masarautar Daura a Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa Allah masa rasuwa, a matsayin ki ta mai mutumiyar Daura ya kika karɓi wannan rasuwa?
7: Wallahi gaskiya mutuwar nan ta jama'ar Buhari na ji ta sosai, na jin jina ta dama a cikin wata rasuwar nake, amma ina jin wanda sai naji an ƙara min fami, an ƙara min fami. Nace taw, nace mutanen kirki suna ta tafiya, nace Ubangiji Allah zai jira rahmarsa Ubangiji, saboda Buhari adali ne, kowa ya san Buhari adali ne. Sai dai kawai idan baka so ka faɗi gaskiya kawai ka ce ba adali ba ne, amma a Buhari adali ne.
5: Kai kamar adalcin san ya shafe ki, ya shafe ki kaina.
7: Adalcin Buhari tabbas hakikan ya shafe ni, saboda ni lungun mu daya da mahaifiyarshi, ma lokacin muna yara gidan mahaifiyarshi a nan muke, kuma wannan adalcin haka mahaifiyarshi take da akwai. Ni din nan gidan mahaifiyarshi haka muke zare, muna wasa a gidanta, bar taɓa nuna mana ɓacin rai ba ko sau ɗaya rana. Kuma sabbin kuɗi lokacin nan ana kawo su lillita da kwabbuna, su wane ne nan za mu ce mu ne da wane da wane za su ɗauko na kyautar kuɗin ta ba mu, ta ce kuma za ku je ku yi karatu. Shi Buhari wannan neman ilimin kamar ni ina tunanin kamar ya gada ne ma daga hannun mahaifiyarshi, saboda mahaifiyarshi ita ma bai san malamai ce da ilimi, tana son masu zuwa makaranta sosai, saboda abin yarinta ma lokacin hatta muke mata za mu tafi makaranta don a ba mu wannan kwabukwama da ake ba mu sabbi.
5: Ko suna cewa yana da haƙuri, kin yarda cewa mutum yana da haƙuri?
7: Ƙwarai da gaske, haƙiƙanin gaskiya na yarda mai haƙuri ne.
5: Me yasa?
7: Ƙwarai da gaske, saboda Buhari nan family ɗinsa ba sai kaɗai ya isa, dole ya yi haƙuri, saboda tun da ya dawo gida mutane da mutanen arziki tafi aiki, kuma bai sai a kori mutane, ba wanda zai sai ya zo gidan Buhari an sa mai gida an ce kai ya shiga, duk wanda zai sai ake ya shiga. Ka ku ga ai haƙuri ne ka haka, an ba haƙurin ba za a so mutane ba.
8: Sunana Tasi Imamu, amma ana ce min Dan Baiwa, ina cikin Daura.
5: Dan Baiwa, Allah ya wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari rasuwa, a matsayinka na ɗan cikin garin Daura, za ka bayyana mana kowane ne Muhammadu Buhari?
8: Gaskiya Muhammadu Buhari mutum ne adalin mutum, kuma samun irinsa gaskiya sai wani ikon Allah, saboda gaskiya an yi rashi ba ƙaramin rashi ba, Afirka gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya aka ware shi, saboda Buhari mutum arziki ne, saboda gaskiya halayen mutumin nan ya fita daban tsakani ga Allah. Duniya ma kuma idanuwan mutane mu kanmu muna ganin yanayin kowaye mun san kowaye Buhari. Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya karamshe shi, Allah ya kasa aljanna sai mako masa.
5: Ana cewa mutum ne mai gaskiya mai rikon amana, ka gamsu da wannan bayani da yake?
8: Na gamsu. Buhari mutum ne mai gaskiya mai rikon amana, saboda Buhari ba abin duniya ke gaban shi ba, inda abin duniya ke gaban shi da tun daga gidansa an kado zaka tabbatar mai san abin duniya ne, to shi ba anan yake ba. Gidan shi ma an kado tun daga nan zaka tabbatar Buhari ba barawo ne ba mai sata kudin kasa ba, saboda gidan shi ma yanzu haka wanda yake ciki a ciki aka binne, in ka je ka gani kai ba zaka taba shi ba, gidan shugaban kasa ne wanda ya shugaban kasa ya gama, ko gwamna rasa ba zai zama a wannan gidan ba. Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah karamshe shi, Allah kasa aljanna mako masa ce.
7: Hawa'u,
5: Hawa'u,
7: Hawa'u Yunusa.
5: To malama Hawa'u Yunusa gashi daga wani gari?
7: Ngokwari.
5: Ngokwari cikin birnin Daura. To Muhammadu Buhari shugaban kasa, Allah ya mai rasuwa, a matsayin ki
9: gode mishi Allah mishi albarka ya hada mu da kayayyaki kan shinkafa kan kudi 3,000 shinkafa tiya 3,000 kullum haka yake ba mu
5: kullum
9: gode mishi
5: kullum
9: mishi albarka Allah gafarta mishi Allah sa ya huta
5: da yanda kika ziyara su sai kika ziyara
9: eh daddadi na ji daddadi eh tunda aka hudda shi da mu ji daddadi Baba mu ba abu a ce dai wannan kyauta sai na wajen Bahari ba ba mu ba mu kuma mun gode mishi wannan wanda bayya ba mu kuma shi ke nan mu da shi ba ko ne
5: to ce yana bayarwa a kai muku ba a kai mu
9: kana kai mu na Bahari yana ba mu
5: amma sakon sa na iske ku
9: sosai ba kwa sakon shi yana iske mu kuma mun gode mishi kuma Allah jiganci Allah gafarta mishi Allah mishi rahama Allah mishi rahama mun gode shi tsakanin mu da shi sai addu'a kawai
5: menene sunanki
10: Layyaba Abdulsamad
5: Layyaba Abdulsamad me sai alakar ki da Buhari
10: kakana ne
5: ce jika kike gare shi to kamar ya zaki bayyana mana wane ne Muhammadu Buhari
10: gaskiya Muhammadu Buhari mutumin kirki ne saboda mutane suna yawan alfahari da shi duniya ma baki da ko mu kanmu mun shaida he dai mu bi shi da addu'a Allah ubangiji ya ji kansa ya yi masa rahama Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya masa kafara
5: kaka yake a gare ki ya kika ji da aka ce ya rasu
10: gaskiya mutukana kadu sosai da na ji rasu sa hankali ya tashi da aka rafadi wannan mutuwa ta sa amma da yake kowane mai ran kullu zabsun za'ikatul maut sai muka bi shi da addu'a Allah ubangiji ya ji kansa ya jaddada rahama a gare sa
5: kakanki ne wata kin kina samun zama da shi kina iya tunawa kamar da wadansu irin dabi'un sa
10: eh to gaskiya da wayo na dai mun taba yin wani mutum da aka yi anan a gidansa akan lokacin anan Jawara anan GRA a cikin gidansa yayi jan hankali haka abisa yara su rika kula suna zuwa makaranta saboda shi ma yayi da ya karatu sannan ya kai wannan matsayin da yake ciki
2: kamar yadda muka bayyana wakilai biyu gidan Radion Bauchi ya tura dan dauko bayanan yadda jana'izar marigayi Muhammadu Buhari zai kasance a wancan lokaci Haruna Yusuf kuma ɗaya ne daga ciki inda tattaunawarsa da wannan shiri ya bayyana yadda al'umma ta yi dafifi ba babba ba yaro
11: yadda aka tsara dama idan aka dauko gawa daga birnin London ta sauka Abuja za a kai ta Katsina a nan ne aka mata irin abubuwan da suka saba irin na shugaban kasa da aka girma gawan da yin farisi da komai da komai akan kuma daga nan an tashi za a sake daukan gawar ne a jirgin sama zuwa birnin Daura sana ko wani karamin filin jirgin sama wanda kuma wannan filin jirgin sama ba zai rasa na saboda shi girman shugaban kasan bane akai shi domin tsakanin filin jirgin sama da gidan marigayin ba nisa daga filin ji daga gidan ya fito ko kai tsaye zai wuce sai wannan filin jirgin sama to a ranar sabili da irin cinkoson manyan mutane da suka shiga aga cewa idan aka dauko wannan gawa daga jirgin sama zuwa Daura abin ba zai yi ba dole sai aka canza shawara gawa aka dauko ta a mota daga birnin Katsina zuwa Daura kuma ana tsara yadda aka ana dauko gawan daga Katsina gidan marigayi aka fara zuwa da aka ji a kai ga iyalansa suka gani irin yadda al'adan addinin musulunci ya tanada da sauransu shine sai aka fito da ita zuwa inda aka shirya janaza to a nan ma inda aka shirya janazar nan ma an samu canjin yanayi sabila da farko an shirya akan wani waje ne gefen filin jirgin sama za a je a aje sai aka sake canzawa aka ce dole tunda an ga waje ya cika za a sake shiga da shi ainihin cikin filin jirgin sabila da lokacin da manya suka zo nan aka ta tura su sarakuna ne gwamnoni ne ministoci ne manyan jami'an 'yan sanda ne manyan jami'an sojoji ne da sauransu duka dai aka ta tura su mun yi iya kokarinmu ga katin shaida na aikin jarida to amma da yake ba mu da shi ainihin wanda aka yi tantancewa wanda aka ba da daddare to dole in mun zo sai a hana mu shiga munyi mun nuna musu gashi mu daga birnin daga jihar Bauchi muka zo suka ce ina tunda baban mu annabi mu hakura to kuma cikin taimakon ubangiji da agajinsa lokacin da abin ya zo sabila da tsabin cinkoso da aka yi hanyar da za a zo a wuce da gawar an zo daidai inda muka makale ikon Allah dole sai aka tsaya da gawa wajen a gaban mu muna ji muna ganin da shugaban kasan duk sauran manya dole an aka tsaya dole aka sallaci abin waɗansu daga cikin waɗanda aka tura san can din ma da ƙyar ne aka samu aka fito, wasu suka fito inda suka samu suka halarci sallar gawa. To yanda aka samu kenan, Allah ya taimake mu, dukkan abubuwan da ya faru sai kasance akan idon mu. Kuma muka yi samu yanda ka san tsuntsaye, muka samu wani waje ne muka makale sama muka dan hau, muka samu wata waya muka rike hannayen mu. Idan an kira Aliyu ya bada abun nan yana makale, ni ma ina makale, sabida in dai ka sauka kasa to ba za ka hange ko ina ba, kuma mutane da su matse ka. To amma Allah da ya taimake mu, muka samu wannan waje muka dan hau muka rike waya, to anan muka har akai abun nan aka kare akan idan mu. Sai dai wani lokaci mukan ba da dama ma wakili, idan Aliyu yana magana to yakan tura ni kuma in jan dan in yi gangane a waɗansu wurare daban-daban, nan samu rahotanni da zan zo nima in bar, nima in na fara shi ma je dan zazzaga dan zazzaga ya zo bar. To haka dai muka rika wannan aikin har Allah ya taimake mu muka samu hakan mana.
2: Taro ne na Aliyu ne ba wai na murna ba, duk da ya tara dandazon jama'a daga sassa daban-daban waɗanda suka halarci wannan waje. A matsayin ku na waɗanda kuka je domin ku ba wa mai sauraro labarin abin da yake faruwa a wajen ba tare da ya samu isa da kanshi ba, ya kakkalli yanayin mutane musamman nagarin da kuma baki da suka zo?
11: Ito gaskiya abin mamaki ne, don su kansu mutanen gari sun yi kokarin su wajen karɓan baki, sabila da sun zama masu mai dan bayyana ne ma har karɓan dai baki, wanda sun ga bako suna haba-haba da shi, kuma su gaskiya bakin su ma sun bara din kai. Don a ranar Allah na tuba, daura ya daɗe bai karɓi baki irin wannan lokaci ba. Don tun lokacin da baka sa ƙarfe biyu da har safiya kawai da aka ji baki ne suke shigo, kuma bakin ma ba ƙanana ba, manya. Kuma wallahi talakawa ma daga jihohinsa daban-daban na ƙasar nan sun shigo wannan waje daban-daban-daban. Na gaya ma a wannan waje ne fa da ga general na soja ya zo yana gyara layi, ba maganin babban sifito na 'yan sanda, in ka gashi ba ce babban sifito general na 'yan sanda ba ne, sabila dole safa da maro suke yi sun zama su ne masu kula da abubuwa da damansu. Wannan ranar garin sai dai kawai wanda ya gani.
2: Kun yi aiki kuma an kammala aiki, an sallaci gawa marigayi, an kai shi makwancinsa, to me kuma ya faru daga nan?
11: To daga nan dai lokacin da muka kammala, mun yi iya kokarinmu ne domin mu sadu da wasu daga cikin manyan baki da suka zo wannan waje ciki da wajen ƙasa. Kuma Allah ya ba mu iko mun samu wasu waɗansu kasan, akwai makwabtan ji ƙasashe, akwai waɗanda suka zo daga Niger ne, daga Kamaru ne, daga wannan dai na kusa-kusa, ba waɗanda aka zo a matsayin jami'an wakilan gwamnatin tarayya, wannan sun zo ne bisa raɗin kansu domin halartar wannan janaza ɗin. Haka kuma ba waɗanda suke jihohika na ƙasar nan ba a magana, duka babu sassan da basu zo wannan sallan janaza ba. Kuma har Allah ya taimaka, akai shi bisa nasara, akai shi bisa alhami lafiya, kammala lafiya. Inda dai aka dan razana, ka san tunda shi idan ka duba marigayi tsohon soja ne, tsohon shugaban kasa, to akwai waɗansu irin abubuwan da ake musu na girmamawa, wanda ake harba bindigogi daga nesa, da aka ji irin manya-manyan bindigogi. To anan ne mutane suka fara tunda ba sani ba, suka dan fara razana, amma daga baya da suka fahimci cewa an yi ne sabila da martaba shi da girmama shi, sai kuma ya zama ba da ya zama normal ba a razana ba da sauransu.
2: An gaida Haruna Yusuf. Ko da yake tarihi zai ci gaba da yin nazari kan mulki da manufofin marigayi Muhammadu Buhari, abu guda da ba zai taɓa gushewa ba wajen tarayya a kai shi ne gaskiya, rikon amana, sauƙin rayuwa, kishin ƙasa, juriya da kuma jajircewa wajen tsayawa kan abin da ya yi imani da shi. Waɗannan su ne siffofin da suka gina sunansa tsawon shekaru, kuma su ne daga cikin gadon da zai ci gaba da rayuwa a zukatan mutane. Addu'ar mu ita ce Allah ya ci gaba da kyautata makwancin marigayi Muhammadu Buhari, ya gafarta masa, ya sa aljannatul firdaus ce makomarsa. Kuma mai sauraro, da hakan shirin zai tsaya a madadin wakilanmu Haruna Yusuf da Aliyu Ahmad da Manguza da suka yi tattaki zuwa garin Daura, sai kuma mai kula da shirin Rabi Iliyasu bisa sanya idon Umar Muhammad Shira. Kamaluddin Nuhu Ilela da na gabatar, ke fatar mu kasance lafiya.
1: Shiri na musamman kina ka saurara akan rayuwar marigayi General Muhammad Buhari. da yanzu agogon biyar sai na cewa karfe 10:05 kuma lokaci ne da zamu saurare shirinmu na gaba wato askin musulunci tare da Dr. Zubairu Abubakar Madaki. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na fiqhu mai suna al-muqaddimatul aqdiyya lil jama'atil asghariyya, wanda Abul Hasan Ali al-Maliki al-Shadili ya rubuta fi mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala.
1: وللظهر صلى الأذان قم من أول وقت الأثر المبتاري دقى فرق لوكة صلى الأثر نمبتاري إلى غروب قرص الشمس هل يزوى فاد ورانا إن منشي صلى الأذان مبتاري لوكة ينا فارواني رقوش ورانا زوى لوكة دا إنور متن تضمو ديدي دا فرنسا وللورا صلى الأذان سنا فاروالي daga lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa har ya zuwa faduwar rana. To, inuwar mutum tana zamawa daidai da tsawon mutum ya danganta daga yanayi, lokacin zafi da lokacin menene. A yanzu ina jin la'asa tana shiga karfe 4:15 ko? Karfe 4:15? Kawai minti 10? To, ka gani. Kuma rana tana bucewa daga tsakiyar sama karfe nawa? To, 12:30 ko da minti 35? To, 12:30 ko da minti 35 har ya zuwa lokacin da, to, 12:30 zuwa da minti 35 za mu ce har zuwa karfe 4 saura minti 10. Da karfe 4 saura minti 10 kuma sallan azahar ta shiga lokacin lalura. In ka ji an ce maka lalura, wato in ba lalura ba ba a son kai sallah lokacin. Mai lalura shi ne yake aiwatar da sallah lokacin, amma inda hankalinka baka da wani kuduri baka da lalura, to kai sallah a lokacin muktari shi ya fi. Tunda hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare yadda da shi, ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ayyul amali a'zamu, wani aiki ne fi girma, aw ayyul amali a'zamu, wani aiki ne fi girma. Sai manzo Allah ya ce salatu li waqtiha, shine mutum ya yi sallah a lokacin ta. Malamai suna fassarawa lokacin muktari abinda yake nufi kiyar, wannan ya fi komai muhimmanci. Farkon lokaci, musamman ma lokaci yana shiga sai a yi watar, amma banda sallan azhar da kuma wata sallah da sallan isha'i. Banda sallan azhar idan cikin jama'a ne kuma akwai zafin rana, mutane za su yi jam'i, akwai zafin rana, na sama tura ta da yana shiddatal faihe, wato shiddatal harre min faihe jahannam. Sai kuma sallan isha'i, sallan isha'i ya fi ana yin ta da wuri ne don a sassauta mutane su koma gidajensu. Amma da sun samu ne sallan isha'i ya kai ta irin karfe 9:30 ko kuma karfe 12. Kaya ka ga maganin masu jiran nan makin suna ba sha biyu kuke shiga ba, da mutum zai samu dama ya samu kwawa ma sai ya raba biyu. Duk wanda yake shiga da wuri sai ya sallah karfe 8:30, wanda ba ya shiga da wuri sai ya tilasta su sai karfe 12, sai ya sa waɗansu aljanu kuma suna lura da kowa. Wannan kenan. Walil asri, sallan al-asr min al-isfirari, daga lokacin da rana ta yi jajajaje din nan ila waqtil ghurubi har ya zuwa faduwa, har ya zuwa lokacin da za ta fadi. Shi yasa in kun lura za ku ga lokacin lalura wato takaitacce ne, domin rana tana jajajaje za ya ce kaman karfe, wani lokacin sai zama kusan 6 ne, kusan 6 wato tsakanin jajajajen da fadawanta da bacewanta sai ga baya wuce minti 30 ko 45. Walil maghrib, lokacin lalura na sallan maghriba, min al-faragi minha, lokacin mutum yana assalamu alaikum, shine min al-faragi minha, ana idan ka sallan ila tulul fajr
2: wani abin mamaki har zuwa fitowar alfijir
1: saboda haka bakwai sauraka dan ayin kiran sallah an shiga sallan karfe 7 mu dauka ga masabar malikiya karfe 7 ka ai shiga sallah to ana yin assalamu alaikum to magariba ta shiga lalura daga nan karfe 7 kuma har karfe 5
2: har karfe 5 ta ga wannan kenan
1: eh shi fa cikin dare an fi ba da mutane dama abinda ake nufi da lalura idan ka tashi za ka yi sallah a lokacin saboda kana da lalura amma niyyanka ba ta biya bace niyya ba ta biya bace lokacin muftari za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah lokacin lalura za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah amma akwai sakaci lokacin biya kuma za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan biyan sallah wannan kuma laifi ne shine bambanci na'am walil isha sallan isha'i fa lokacin lalura na sallan isha'i min akhir thuluthil layl al-awwal da karshen thuluthin dare na farko
2: karfe 9 da minti 20 ko da rabi
1: ila tulul fajr shi ma hazuwa fitowar alfijir karfe 5 saura eh kun ga shi ma lokacin yana da tsawo amma kuma na lalura abin nan na magariba yafi yawa tambihu to ga wata fadakarwa ya kamata a gane man akara salata ila alwaqti daruri duk wanda ya jinkirta sallah zuwa ga lokacin lalura min gairi udhrin ba tare da wani udhri ba asma ya ilai shi saboda haka abinda ake bukata ka aiwatar da sallah a lokacin ta wal udhru udhrin kuwa wanda shari'a ta amince da ke akwai alhaji jinin al'ada bai dauke ba sai da lokaci ya kure wannan mun yi magana a can baya wal nifasu ko jinin haihuwa wal kufur ko kafirci mutum da man kafiri ne sai da lokaci ya kure sai musulunta a lokacin lalura to wannan sallan zai yi ta amma lokacin sallah ya fita to wannan sallan ta sha sai dai sallan gaba musiba sai yaranta yaro bai balaga ba amma da ya bacci ya tashi ya balaga to sai wankan jana ba kawai ya yi wutar da sallah a lokacin lalura wal jununu sai hauka dama yana da problem sai abin ya buge shi amma sai ya farfado a kudurin lokaci wal hijma ko suma ko farfadiya Allah ya sauke wannan ko bacci akwai mai ciwon bacci wani in ya kwanta yadda ka samu mushe haka zaka gan shi sai a yi ta dukansa ba zai tashi ba wannan yana da ciwon bacci wani ma aka ce sai ya tashi ma sai idan manomi ne sai ya tafi gona ya je da fatanyarsa ya dan taba kaɗan sai ya dawo duk yana cikin gigin bacci Allah ya kyauta wani siyanu ko mantuwa kawai ka samu hidima zai ka manta da sallah ko za a samu wannan hidima kawai sai ka manta da sallah to bangarori guda biyu ne bangare na farko shine mutum da babu duniya hannunsa yanzu ya samu duniya ya fara mantawa da addini wannan hadari ne babba akwai wanda shi kuma ya saba lokaci kaza yana aiwatar da sallan ko a masallaci kaza sai wani dalili ya zo sai ya tafi wani wuri da ya tafi wani wuri har lokacin waɗancan lokacin sallah ya suka aiwatar da sallah shi bai sallah a can ba kuma sai ya dawo to wannan ba ya mai da hankali ba zai iya manta ta mafiya yawan mutane suna yin haka wani sai ya dawo inda yake kawai zai ci gaba da hidimominsa sai an yi sallah dama sallah za a ce an yi la'akar an yi magariba an yi isha'i ya je gida ya gama kwasan abinci ya ki shingiɗa kawai sai wani tunani sai ya zo masa ashe azhar yau din nan ba bai yi ba ashe ba azhar din nan bai yi ba kuma zai zo masa babu wani tarar da yanke wannan ma Allah ya ce muke kine in malamai sun ce mutum bai tuna ba har aka tafi kiyama bai wannan sallah ba ta sha saboda wannan mantu

0: faslu shine ma malama nan ya kawo mana yace fasali na musamman yajibu ala al-mukallafi qada'u ma fatahu min al-salawati al-mafruda
1: yana wajaba a bisa baligi
0: ya biya salloli na farin lai
1: wadanda suka kubuce masa tunda yanzu an ambata maka zabibin lokaci an ambata maka lokacin lalura to duk bayan wadannan lokacin kuma lokacin biya ne
2: sallan azhar yafi take zama wa biya idan rana ta fadi sallan azhar yafi take zama wa biya idan rana ta fadi sallan magriba da isha'i yaushe suke zama wa biya idan alfijir ya ke to sallan asuba yaushe take zama wa biya idan rana ta bayyana daga nan kuma har illa ma sha Allah ila yawmil qiyama
1: duk lokaci ne na biya saboda haka lokacin biya lokaci ne yalwatacce
0: in dai ana bin ka bakin talla ga masabar malikiya to dole ka biya
1: amma abin ya kafa kashi biyu akwai malaman da suke ganin duk wanda yake bin sa bakin talla saboda tsaban sakaci ba bisa uzurin da muka ambata a can baya ba tunda malam ya ambace su to ko mutum ya yi ma Allah ba zai karba ba saboda me saboda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta idan lokacin ta yayi kai idan baka yi ba kana da ɗaya daga cikin waɗannan uzuri tunda nasosi sun tabbatar shikenan sai ka aiwatar da ita amma in babu to ko ka yi ta ma ka yi banza tunda lokacin da ya kamata ka yi baka yi ba Allah baya bukata amma masabar malikiya ne suka ce a akwai abin da yake kira al-maslahatul mursala tunda akwai al-maslaha al-mursala sannan ɗaya ɓangaren ma akwai saddu zariya suka ce gara a kai kayo shi ya biya waɗannan salloli in ya so sauran abubuwa da bincike da bayani kuma an je lahira a ƙara ba ina fata an gani to shi yasa malam ya kawo mana babi na musamman duk sallan da ta kubuce wa mutum

gashi da kuni shi yasa yanzu za ka masu tara gashi din nan suna abin nayi zuba a da fanyi wannan wadannan yan gayun kauye ne mutum ya tara gashi yana kokarin yana tattace ba kuma kai da Allah ya maka gashi irin wannan na tukururu wallahi ba na tarawa bane don ka kula da biyo ka kula da shi ba yaza da wanda ga ya tara gashi zai ga ya fita daga fasalinsa don kai askin za ka fi kyau gashin wannan gashin ba naka ba ne tara gashi ba naka ba ne wannan na larabawa ne da turawa ai kaga ko ma annabi lokacin da gashinsa zai zo ya kan yanke shi wani lokaci daidai kunnensa yake fito lokaci daidai kunnensa wani lokaci kuma yakan sauka to wanda yake da gashi ya lalo shi idan ya bar shi haka

0: ما كيت كرور اي بني بقى كيو kuma ka samu wahala domin ni na tabbatar in ka je wanka sai ka ci ruwa rabin bokiti duk rabin bokiti sai ya kare a kanka tunda idan kwarai da gaske ko ba ka bane so a da duk an yi wannan to mahallu shahi sai na kawo samarin da yadda suke dinka wanduna pantalon suke tara gashi da yawa kenan sai yawan zuwa kasuwanni da wajen hira sai ka samu mutum gaba ɗaya sallan ma bai dame shi ba kuma ba wanda zai sake yin sallah to amma kuma yanzu shekaru sun yi yawa an yi hankali an gane kuskuren baya to yanzu ana son a biya to ka ga musabbar malikiya shine malamai suke ba da fatawan a biya waɗannan sallolin din ya fi sauki amma na faɗa muku sabanin wato fahimtar waɗansu masabobi tunda suna ganin duk wani wanda ka gan shi da pantalo da za ka samu rikakken maliki ne mun ba yaro karami ba ne rikakken maliki ne wani ma yana da matan yana sa pantalo yana zuwa neman wata bazaura ko yana neman zuwa mata ta auren mace ta biyu ko kuma yana zuwa keke ayanta a wani wuri daban da wannan pantalo ne na da haka yi kiran ka pantalon ko ko pantalon ne don haka wajibi ne a biya waɗannan salloli murattabatan fi ayi waqtin kana wato a jeriya kowane lokaci dalilin da ya sa amala ya ce kowane lokaci saboda ga masabar malikiya hatta lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta je tsakiya da lokacin da za ta fara wanda manzo Allah ya ambata a cikin wani hadisi an hana sallah a lokacin saboda me saboda shedan yana bayyana masu bautar rana suna amfani da wannan dama masabar malikiya suka ce ko da in biyan sallah za ka yi ko a waɗannan lokacin kana yi amma ka aiwatar da sallah initially musamman lokacin da rana take fitowa da lokacin da za ta fara wannan kan a kiyaye ويجب ترتيب الهاجرتين المشتركتين في الوقت واجب ان اجيرنتا صلوا لي guda biyu wanda suka yi musharaka a lokaci ba za a raba su ba a biya su lokaci guda kamar wanne kamar sallan azhar da al'asr sai kai azhar kai al'asr kamar sallan magriba da isha'i sai kai magriba kai isha'i saboda haka idan kai al'asr sai ka zo kai azhar bai yi ba idan kai isha'i sai ka zo ka biya magriba bai yi ba فآل ثانية أبدا فإن قال فآل ثانية أبدا إن أنك أصابت تبيد لك فما يديتها أبدا دمية الله يجير أصابك ذاك جير ويجب تقديم الفوائت على الهادرة كما دولك قبات الدواجبين كقبات الدسلو لندسك تيري مكا أبيتا وند تزو إن كرج وقت الهادرة قد أقولوك من تزو ذي فتا ما لم تزد على خمس سلوات ما تكن بسوك سلو لي قدا بيرضا سلو لي قدا بيرضا سلو لي موني قدا كي متمن جايك بنس سلم مثالي آيانزو تنبقون قلوك تسلم إشاي نكو sai ka kace ana bin ka sallan azhar da al'asr da magriba da kuma isha'i lokacin isha'i yayi to abin da malai yake magana shine da azhar da al'asr da magriba sai kayi su ka biya kafin ka yi wannan sallan isha'i ko da lokacin ta zai fita kuma sallolin da ba su kai biyar ba to da asuba da azhar da al'asr da magriba ai ba su kai biyar ba sai ga isha'i to sai kayi hudun nan tukuna sannan kayi kai wanda sabu ko da lokacin ta zai fita fa in zalat alayha ala ahadil qawlayn al mashhurayn idan ya karu a bisa salloli guda biyar aw ala al arba'i ala al mashhur al akhar ko kuma bisa salloli guda hudu kamar yadda wadansu malamai suke fahimta ya zama biyar ko shida kenan to quddimat al hajiratu idza daqa waqtuha sai a gabatar da wanda ta zo idan lokacin ta ya takure shine a samu jiya gaba daya baka yi sallah ba baka yi isha'in jiya ba ga asuba ga azhar ga al'asr ga magriba salloli nawa guda biyar yanzu kuma ga isha'i ta zo to sai a yi isha'i da kai bayan an yi isha'i sai ka bayan isha'i sai ka biya waɗannan guda biyar ina fata an gani amma in lokacin isha'i ya kure idan bai kure ba tunda kana da yalwataccen lokaci to kai kokari kafin a yi karfe tara za a samu duk waɗannan salloli guda biyar sai su ko in ma guda shida ne duk kayi su kafin karfe 9 sun yanzu karfe nawa ne karfe 8 kafin 9 da rabi duk kayi wadannan salloli to lokacin isha'i bai fita ba sai kai sallan isha'i a lokacin wannan zakara fa'itatan duk wanda ya tuna wata tsereriyar sallah sallan biya fi waqtiyatin a cikin lokaci yajibu tartibuha ma'aha wanda ya wajaba a jeranta tare da wanda ake ciki fa in kana fazlan idan shi kadai ne yake sallah qata'a ma lam yaqid rak'atan to sai ya yanke matukan bai kulla raka'a guda ba sai ya yanke wato mutumin da yake ya zo yana sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna da sallah azhar bai yi ba tun ba kai raka'a guda ba ka yanke tunda sai kai azhar kai na san to idan ya kulla raka'a guda kuma me zai yi kulluwar raka'a bi wadi yadayhi ala rukubataihi shine ya sanya hannayensa bisa gwiwoyinsa ya fara mai kenan ruku fa in haka da idan ya riga ya yi haka to damma ilaiha ukra sai kawo wata raka'a din wa karaja an shafa'in sai ya yi shafa'i sai ya sallama to me yasa aka ce ya yi shafa'i ya yi nafilan dole kenan me yasa ga masabar malikiya imam malik yana da fahimtar cewa duk wani aikin alheri idan mutum ya fara ba zai yanke a tsakani ba tun da Allah ya ce wala tuqilwa malakum kada ku bata ayyukan ku yasa ko azumi ne na nafila ga masabar malikiya ko ga fahimtar imam malik idan ka fara azumin nafila ka karya to sai ka biya kaga dai na nafila ba dole bane to dole ka biya in ba haka ba wannan wasa ne da wato da addini ina fata an gani shi yasa a karkashin wannan fahimta idan mutum yana azumin nafila sai wani ya gayyace shi ya haɗa haɗaɗɗen abinci da rana dan ana sallar azhar sai ce yana gayyakan ka kawai ka je ka ga irin abincin da baka saba gani ba kawai aka haɗa ki kici ce fadal to in ka ɗauko nufin wani hadisi kariya kawai ka kwafi girki ka naɗi girki ya ba su wanka da abincin dare ma na gidanka ko ba za ka biya ba amma kuma imam malik ya ce ka fara aikin alheri kuma ya za ka yi ka bari ka abin nan ya ce ba za ka karya ba in kuwa ka karya sai ka biya to yanzu akwai mafita daga dai ka ga an haɗa girki girin kai kuma kana azumi ka ce kai amma wallahi yau kuma wanda ne ina azumin litinin amma da yadda za a yi a samu kwano ko leda don kwano leda ne kuma a nemo leda don kofar fesu ne ka sa ki a cikin leda na ka je gidanka a bude ya sha iska zuwa lokacin da rana za ka bada ya yi bude baki amma ba ko wani wanda ba ya kasuwa wanda ba ya kasuwa duk wannan kenan to don haka idan mutum ya yi ruku'u shikenan sai ya ci gaba sai ya kawo ɗayan sai ya yi shafa'i kun ga yayi nafila kenan raka'a biyu tunda babu wala witrani fi layla wala witrani fi nahar sallar magariba dama ita ce witrun nahar saboda hadisin na Aisha Allah shi kare daɗin ta to ba a witri guda biyu wa in kana imaman idan liman ne fa kata sai ya yanke ana bin liman sallar azhar shi kuma yazo yana jin sallar azhar sai ya tuna bayan ya fara jagorantar mutane to wannan kan ya yanke wala ya
1: sama da lama sauraro ya abinda za mu kawo ku kenan a cikin wannan shiri na hasken musulunci tare da Dr. wato Professor Sheikh Zubairu Abubakar Madaki idan Allah ya kai mu ranar Asabar da karfe 7 da rabi da saurari wani sabon shirin gidan rediyon Bauchi ke magana akan mita 94.6 a yanzu agogon mai nan cewa karfe 10:30 lokacin da za mu kawo muku shirin labarin wasanni domin na ga Imran Yakubu Galaji a cikinsa domin kawo wannan shiri da fatan da yi

shirin labarin wasanni kina ka saurara tare da Imran Yakubu Galaji daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Sai rana kan gobe da karfe 10:30 daidai da saurare wani sabon shirin wato 10:30 daidai na safiya. Nan da mintuna masu zuwa biyu na saurare labaran duniya cikin harshen Turanci. Da fatan za ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan ne zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bayani da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: Allah yanzu sai bututuwa da suke fitowa daga ra'ayoyin jama'a yayin da tafiya take ƙara zurfi gaskiyar lamura suna ƙara fitowa fili jama'a tana amfani da zuciyar hangen nesa tana fayyace dacewa da cancanta tsakanin masu sha'awa waɗanda ake ayyanawa domin shiga hidimomin neman shugabancin jama'a Hamish Ahmad Salele wani jigo ne a tafiyar gidan PHC Yakuba Adamu a kullum yakan ayyana cikin murya mai ƙarfi cewa wannan tafiya ta rigaya ta yi tohon girma ta samu jijiya mai ƙarfi irin wadda ture ta babu ne mai sauki ba don haka ne ma yake cewa sauran jama'a kowa ya haɗe ya kaula ne a tara hankali waje guda a zo a yi tafiya irin ta sabuwar anniya a yi nawa rogo domin raya ƙidar babu kaura jagora mai abin misali
1: talaka a jihar Bauchi ya tabbatar da an tsayar masa da jagora mai kishin al'umma mai tausayin al'umma wanda zai daura daga inda sanata Bala Muhammad Kaurin Bauchi ya tsaya duk da yake naji waɗansu ƴan adawa waɗanda ba su da makama a siyasan su ma ba su da rekod mun tabbatar mu al'umma duk gidan dan takarar da suka fada sai dai ya fadi ba dai ya yi nasara ba saboda su karan kansu suna da karfa a jikinsu su karan kansu al'umma ba su yadda da su ba saboda ba su da manufofi na tsarin tausaya ma al'umma ballantana kishin jihar Bauchi mu kuma muna magana ne a makoman jihar Bauchi da cigabanta da kuma ayyukan da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi turakin nan sarkin yakin daular Usmaniya wanda ya kawo mana a jihar Bauchi kuma mun yi amanna da cewa a wannan karnin karni ne na matasa Yakubun nan kuma mutum ne jajirtacce mutum ne mai amana mutum ne mai hangen nesa mutum ne na wanda duk inda aka daura

0: gungun jama'a daga matakin kasa zuwa jishiyoyi har jihohi kowa yana daukar gurbin saiwa a siyasance domin ana dabda kada gangar tseren karshe gabanin shiga zaben shekara 2027 tace jama'ar yankin ta fito wato gundumar dan kade da ke fara jiha suna nan zaman cikin shiri irin na yakin siyasa ba da makami ba amma da hujjoji na kama hankali domin ɗora tunanin mutane bisa skelin daidai.
1: Gaskiya dai a gunduma ta gunduman ɗan kada kamar yadda ka faɗa da gaske ne. A ƙaramar hukumar Bauchi ba gunduma ne tarihi, ba gunduma masu abun faɗa, ba gunduma masu ganin cewa yau Yakub ya ci gwamna kamar gunduman ɗan kada. Ni yanzu gaskiya hidan je yaki wani gunduma don gunduma na kan na shirya tsaf mun dinke mun tsaya mun jajirce mun gama da fannin mata muna ganin kawai ranar zaben muke jira saboda ganin an cire mana an ajiye mana ƙwarya a gurbinta saboda na ɗaya Yakubu matashi ne na biyu dufitinsa matashi ne na uku matasa ne mu matasa ne akwai ƴaƴanmu matasa da suke haurowa muna so mu ga an gyara future matasa ba mu ce dattawan ba su yi ba fa amma a wannan gaban ina so iri na a bawa matasa dama don mu kawo Yakubu a gwamna mu taba na matasan mu ji
2: gundumar kunnan an santa da kaurin suna musamman kamar yadda kika faɗa wajen jajircewa al'umma da yawa suna ganin kaman cewa har yanzu akwai sauraron runa a kaba musamman karamar hukumar Bauchi
1: maganar su ba gaskiya bane dan jarida mu dai karamar hukumar Bauchi ba mu da tseko kuma kaman yanda ka faɗa gunduma na dinnan wallahi dan kaje in dai dan inda ba dan campaign sunan siyasa bane sai mu ce duk wani dan APM ya je yayi bacci kada ya zo dan kadi saboda mu muna ganin cewa mun gama da gunduman dan kadi kuma dama a baya mu jam'iyyun adawa ba su cin dan kadi mun tsaya mun yi mai girma gwamna a farkon tenuwa mun tsaya mun yi gumme girma gwamna a sakon tenuwa kuma yanzu muna tare da mai girma gwamna 100% akan abubuwan da ya kawo mana mu masu biyayya ne mu ƴaƴa ne halattattu wanda zamu nuna halacci wa mai girma gwamna don haka gunduman dan kada ba a cewa komai mu dai mun ga wa matan mu idan wani dan jam'iyya ya shigo su karba ba za mu hana shi shigowa ba su karba amma ranan zabe sun san inda za su dangwalawa ranan zabe sun san waɗanda suke zuwa shugaban yanzu da yawa yanda nake kirari cewa tunda kake hira ne akwai wata ƴar wata jam'iyya da ta je gurin ka tace ita ta kawo kaya dan kade ai babu ko ita ce shugaban dan kade ni din dai nake zuwa nake magana ni din dai nake zuwa nake faɗan abubuwa irin alkhairar da masu gidanmu suke bamu muke kawo wa mata gunduman dan kade to dan haka kasancewa mata ƴan halak ne mata ba kaji bane su goge baki mata sun san waɗanda suke cuɗanya da su a gidan biki a gidan suna a gidan rasuwa a jaje na asibiti ko wani abu to dan haka mu matan gunduman dan kada ba kaji bane su goge baki suna da tare da mu 100% dan yanzu mace in ka ganta a hanya in kana tafiya ai kaji tana shugaban mata ki kwantar da hankalinki ni ta gefe na na gama shugaban mata ki kwantar da hankalinki ni ta gefe na na gama to irin wannan abin ina da karfin gwiwa da izinin Allah ba ni da tantama a gunduman dan kada kaman yanda na gaya maka a farkon magana ni yanzu sai dai in tafi wani gunduma yaki dan na gama da gunduma na da izinin Allah
2: idan muka duba wannan gunduma ta ku akwai ɗaiɗaikun ƴan siyasa wanda suke cikin gwamnati ake cuɗanya da su ko wani gudumawa da suke ba ku musamman a wannan gunduma na ku dan ganin cewa ita jam'iyyar ku ta APM ta kawo wannan Yakubu da ma matsayin gwamnatin jihar Bauchi
1: gaskiya akwai dan jarida akwai waɗanda suke rike da mukamin gwamnati wanda idan an zo an mana koke kamar na rashin lafiya kamar na hidiman aure kamar na hidiman gidan rasuwa kamar hidimomi na yau da kullun kamar rashin abinci da sauransu wallahi sukan ji kukan mu kuma sukan dauki sakon su ba mu kuma alhamdulillahi mukan dauki sakon mu kai inda aka ce mu kai dan sako gawa ne kana gaggawa ka kai yanda Allah ya dace ka aji to gaskiya ba abin da zan cewa kamar masu mukamin gunduman dan kade sai dai su kara karfin gwiwa saboda kiran da zan yi to ina kira ga manyan mu da masu mukamin gwamnati da yan takara su tsaya su zajirce ba ba za mu je mu kwanta mu yi bacci mu ce mun gama bane dole yaba kyauta tukuici idan mun kyautata musu za su kyautata mana ina kira ga jama'an mu da ga shugabannin mu da iyayen gidan mu dan girman Allah su fito su taimake mu mu fito mu taimaki mata su taimake mu mu fito mu taimaki mata saboda matan nan da suke mana amana mu ma mu musu amana mu gwada musu mu nasu ne suna mu ne
0: Aisha Suleiman Lantana wata gurzo a tafiyar aƙidar Yakuba da mu

Maza ngole nashwa bare an control din ke saboda still ina awakin ta yau zan yi du'a maji amma yake mai mai da mishi ina nan yana kan jira ne so kitin gona innan dauke kike so da goko su gurin nan ba zai shekara wani zai kai shekara 10 yau yana awakin ta already rayuwar ka da rayuwar ta yake kuskure ɗaya kawai da kai dan kuskure kadan ba ba ka dan da sata amma dai kuskuren da yake samu zanta hukuncin

cukup jika disatu bisa memiliki uli. Cura yang mempunyai kue harus dulu. Aki bunda di kumah kuriyo. Ito sa minta kudang kasama niyo wajin kena si kajanda kajanda kajanda kajanda. Nada mata kala ingla. Tapang kala gina wala naka shigiri nga rupa naki chikala wong kana wajin kayo. Bayin kima kumpun cuma nirayo. Kala nang kana tazaman jira. Kaya baka pita kaya wunye tamata marayo nga ba. Ama kana nang awli niya. Kajanda ba shida. Ampani kumbaka ba. Baida. Baida. Baida.

0: sa kewa, wala ba? Abu, in kina sila na Rachel Tidia. Mama ka saba niya garo ne, Romaisa, lokacin da abun yana dawowa kan talakari. So ya kasance duka muna da wato muna dan tausayin juna. Kuma haka ba? Ana dan tace ana yi a yi sauci. Okay, mun ya karu amma talakacin yana bukatar ta. To me ya mata yi? Kina ka mu juna. Okay, baki da shi kuma mun ya yi tsada to bari ne. Kai maka in to so ba su da taimako. Idan kin tura da kitchen idan ba haka ba. Kin san shi taimako ya ce taimako. Zai iya kusurwa da nan sai alai
1: idan ma yana cikin fada na wani ba zai samu riba na wani ba sai dai lokacin da kai wanda ka dauka
0: ike ko ki san masu sansarin bane idan da masu kasuwanci especially masu kai gida sansarin wanda suke hakuri suke dukkan mutane suke taimaka musu shi da ke ga sai da kulla kudi ya fita ruwa har yanzu gida wanda shi baya tai

kowane ma'aikaci yakan yi sana'a iri-iri kafin ya mutu, amma ga ita ba haka ba ne. Kowace aka haifa da irin aikin da za ta yi a duniya ake haifuwarta. Ga yadda birnin gara ya rarrabu, da fari akwai mata, daga cikinsu ne ake samun uwar gara, ita ce kamar salauniya, kuma a nan kenan. Akwai kuma maza, akwai ma ma'aikata, ma'aikatan nan maza ne da mata waɗanda ba su da ikon haihuwa. Bayan wannan akwai mayaka, su ma iri daban ake haihuwarsu, suna da babban kai har da kwalli-kwalli, ga kuma haƙora masu kaifi. Waɗansu har suna da hanci dogo da shi suke fayatar wa abokin faɗa dafi. Suri shi ne birnin gara, birni ne ko babba? In ka ga Suri a ƙasashen Kwara sai ka rike baki, tun daga nesa za ka hango wani kamar tsawon mutum. Abinda kake gani daga wajen na Suri kaɗan ne kake gani kawai, abinda ke can ƙasa shi ma yana da yawa. Gari kuma a tsaf yake shirye, ga hanyoyi ko'ina, ga fada, ga gidaje, har da lambu. Domin waɗansu irin gara sukan keɓe wuri a cikin Suri su shimfiɗa rubabben itace don ya zama taki, sa'annan su shuka wani tsiro irin wanda muke kira naman kaza. In ya fito sun samu abinci, har yanzu sukan haka rijiya kuma don su sami ruwa da rani. Gara tana da jiki mai kyaushi, kuma su duka tsirara suke, ba su da wani abu da ya kare su. Abubuwa da yawa in sun same su sukan so su ci: tsuntsaye, kadangaro, kwarkwashe, da abokan gabansu suna nan dai ko'ina. Saboda haka ne suka yi wannan babban gini da ya zama musu ganuwa daga matsutan duniya. Ganuwar tana da ƙarfi ƙwarai, in ta bushe ko diga kasa sai da ƙyar za ka fasa ta. Wannan garu ya tsirar da su daga kowace halitta, in ka daina ɗan adam. A kowace ƙofa ta birni sai aje mayaka don kada wani mugu ya shiga. Idan wani abu ya ɗan fasa garun nan da nan, sai ma'aikata da mayaka su go. Ma'aikata su kama aikin gyara, mayaka kuwa su dafe zaddage cif wanda ya ratso wurin nan, duk suna gama masa aiki. Haka za su tsaya har ma'aikata su kare. Idan gara sun fita neman abinci, in ba cikin duhun dare ba ne, sai su yi kansu hanya su rufe saman, su rika bi ta ciki don kada abokan gaba su samu damar fada musu ba shiri. In za su ci ɗan guntun tace, sai su faro daga tuwo na ciki su cinye shi sarai, su bar ɗan ɓawon da ke waje. Ta haka sai ka ga kujerarka kamar sarai lafiya lau, amma kana hawa sai ta zurma, yana ta cinye cikin sarai. To akwai abin da ake ce ma shinge. To kuma ya fitar shinge take? Duk cikin zaman da gara za ta yi a duniya, ba ka ganin tayar da ta fito waje sai sau ɗaya. Rannan fa sai ka ga duk kofofin sun bude, mayaka su ba da wuri, ɗayan sarki su yi ta fitowa da fuka-fukai suna yin sama, su muke kira shinge. Waɗannan suna samari da 'yan mata da muka ce. Ma'aikata su ba su fita ko'ina. Wannan fitowa da suka yi, sun fito yawo ne na gada. A nan har sukan gamu da jama'ar wani gida wanda suka fito sa'a ɗaya, duk a cuɗanya, samari da 'yan mata, har a fara shirya maganar aure. In shiri ya yi, sai su faɗo sayar da fuka-fukai, su rika yawo a ƙasa biyu-biyu, budurwa da saurayi, suna neman inda za su yi gida. Amma kai to, a cikinsu ɗaya

chỉ kêu à đúng không nếu để ông cô hồi bên chỉ để nghe xe cơ gà bộ căng gà ba đu xuống tại lù xuống lại gì là cảm ơn ông đã nhận ra anh làm bảo gà đủ cảm ơn cả đêm gây gà khỏe đủ gà thương xài gà khỏe y mê nhà để cả nà nà cây vẫn là người anh ấy kết sân gây có đứa đá cả em à khỏe y mà xu cơ con khoa nà sai su shiga wani lungu waje da namiji su yi aure farkon gari ya samu kenan wanda suka kafa garin a nan za su zama sarki da sarauniya sai ka ga sarauniyar jikinta ya kumbura ya yi fal saboda yawan kwai an ce cikin minti daya takan nasa kwai 60 wato a yi ne kwai nawa kake gani kenan haka za ta yi ta yi shekara da shekaru sai a gina mata fada a kewayeta daga rannan ba za ta sake fita ba ta zauna kenan tare da mijinta don sami rarre da shi to ko mene ne abincin gara abincin gara yana da ban mamaki kusan a ce cikin halitta duk ita kadai ke iya cin itace har ya zama mata abinci ko ka yadda ko kar ka yadda a cikin gara akwai waɗansu 'yan halittu su ke karɓar abin da ta ci su narke shi su samu mai amfani ita kuma ta samu mayakata da mayaka su kaɗai ke iya cin abinci a haka in sun ci wanda ya zama kashi sai ya fito ta wajen kashi sauran kuma amaro shi ta baki ya fito mai in wata gara tana jinyuwa sai ta gamu da ruwanta kosasshiya sai ta shafe ta da gashin baki wato kamar roƙo kenan sai wancan kosasshiyar ta amayo sashin abincin da ke cikinta wanda ita ma ta taba wato sai wannan ta samu abinci kai da muna da zumunci haka da mun fada da juna ba wani abu kuma duk abin da suka kasaye shi ma sai ya koma abinci a sake cinsa saboda haka ba a samun kazanta a cikin soji duk daular gidan da shara da gawawwaki sai a cinye su marasa lafiya ma sai a cinye su su huta a gashe abin da ke cikin gidan gara duk yana da amfaninsa a fada za ka iske fadawa ba iyaka sun kewaye sarauniya kasan aurenmu fadawa dama a jikin sarki suke samun abinci to ko a wurin gara ma haka yake ita sarauniyar tana da wani maimai da ke fitowa a jikinta kamar zufa shi fadawan kalli ka bi suna lasa abincin fada kenan idan sarauniya ta yi kwai sai mayakata su zo su ta kwasa suna kaiwa dakunansu na kyankyasa in sun kyankyashe sai su fito yan gara ƙanana domin ba su bi mataki-mataki har yawancin sauran kwari yan garan nan sun girma sai ka ga sun rabu maza da mata mayaka da mayakata ɓanar gara ba sai an fada ba yaƙi da su kuwa yana da wuya mai gidan sununci shi kaga ya tsere ko shi ma bai tsere ba inda akwai 'yar tsaga wannan sa iya biyowa ta nan in an shafa wa ita sai kwalta ɓarwar ta kan ragu amma ko shi in ba ka ci gaba da shafawa ba gara ta sami ƙofar shiga hanyar rabuwa da gara dai sai a hake ta har a iske uwar sarauniya a kashe ta shikenan gari sai ya fashe kowa ya kama nasa hanya mai sauraro kasancewar abokin tafiyar namu lokaci ya yi halin nasa ya zama wajibi mu ji halin gamu shirin a daidai wannan gabar da fatan za a kasance da mu wani makon domin jin wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin a wadda a madadin wadda ya hana mai sauti a na'ura Tahiru Abubakar ni Aliko Ibrahim Gurama nake cewa
ikon Allah sai kallo.

To Madalla, ansarar shirin ikon Allah daga nan gidan rediyon Bauchi 5C2. Idan Allah ya kai mu ranar Talata, da misalin karfe 10:03 za a saurari maimaitin shirin. So mai sauraro, da fatan za ku mana afuwa sakamakon shirin mu na bakon mu na mako ba zai samu ba.

0: Labarin rin niya kasaurara na ganang gidariri ang bulit si Biyar si Tsuebe.
1: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir COL kauren daular Usmaniya ya himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya. Ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jihar ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudunmawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata garin a ɗibar jini ko ƙarin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikin ta kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kun ne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jiki tasira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi.

0: sun kwaya.
1: Saura kuma sun zama kamar gawa su numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini. Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
1: Dan uwa, kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
0: Matasan ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ba daɗi idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

ከዳሜሳ ወራቦ የሰገና ከና ታደዳ ቢያርሰሱ አፈም ኮሚታ ሰንዶኩ ተሰንዱ ደሉብሽዳ ሩማይሰትቼ ወጆ ከያይዛችሁ ታዘነይ ስራሩ እና እንትን ከሰንቺ ዋተር ደሞዋ ከነና ነዚሩ kuma ince kada kadan wakoci wadda Ruwaisa ta ita wato kawa mai sauraro domin ibe musu kewa a dakin da yake sauraron biya su to afam kuma mai sauraro da misalin karfe 3 za mu leka dakin wasa labarai domin makam kalabaran jiha a cikin harshen turanci daga bisani kuwa shirye-shiryen mu za ta sauya zuwa harshen turanci inda za mu ci gaba da gabatar muku da shirye-shiryen mu cikin harshen turanci wato English presentation amma kafin nan mu je bari mu dauki wannan sakon Malam Yakubu Muhammad dake kwanin dake kwanin Nuru Kwatas nan cikin garin Bauchi ya kawo mana tsintuwan galan din manja da ya samu tsakanin Bakuru zuwa kofar Idi tun ranar Alhamis da misalin ramtara kenan ga watan 7 saboda haka idan mai wannan manja ya ji wannan sanarwa sai kira lambar waya kamar haka 0803333917 alasa hada ce amen

0: ya ku jama'a idan alƙona daji kan haddasa asarar dukiya da hana samun wadataccen amfanin gona ga manoma
1: kone daji kan lalata ƙwayoyin halittun ƙasa kashe sinadarin da ke taimakawa ƙasa wajen gina tsirrai ko amfanin gona lalata ƙasa mai inganci da kuma itatuwan da ke taimakawa wajen hana zaizayar ƙasa
0: kone daji yakan janyo gurɓacewar iska lalata gidajen ƙwari da dabbobi da kuma kashe sinadaran da ka iya ba mu isasshe kuma wadataccen abinci mai inganci
1: mu kiyaye kone dazukanmu a maimakon haka ku dauki ɗabi'ar sassaben gonaki share gonaki da kuma buɗe gonakinmu a lokacin da muke buƙatar amfani da su
0: sanadiyar kone daji muka rabu da tsuntsayen da muke alfahari da su tun asali
1: mu guji wannan mummunar ɗabi'a ta kone daji don zama lafiya a yanayin muhalli
0: wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi
2: Ai kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da kaji hadin magi a wannan ranar asabar din Zo cikin lumana, kada ka zo. Magista na sako wani abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya manta.

0: Assalamu alaikum jar balasu wa masu kiyaska in da kuma BRC takwa dokya satya stat sula yumi mina salisu husaini mabangum wa ma won dalga ndalmana bambabja won dalmana e wana laquat
1: Mamala mujita pa Maryam Abdullahi mangita lu ma ila ni ibal set lokashi bauchi bini
0: to jarbala su sannulawun mawatutumi sulakat su kadanni wa masu kiyaska suki pakka sulakiyum suki sun mallasa kwado su shakkun gamudi girman makka sayyati su pak girman kakaba sayyati su pak girma boda girma boti baji bala subban muni ana yaki tupor ilib mawudab kwatka ba wula tuma ilib mawudab kwatka wikiaman jammadu ala to la maki sukiyu sushepi bo bala suna gini yakna kab mawi ba jama kab ma yakna kab mawi girma ushama kab ma kwat suki baban tuel bala baji bala sun yaki tasna kitizu imoto kapsula yu mandapo to bisu tol jar bala su imot kun mawi kaza ki su beru pongup ka drama man ya talak bo bala banu ma ana bo ma pa maribu wa ke labar lai babi wa ma bo pa ma biabu ma to mimi bari la pa ba bashana la ma ki miya talak ya miya talak alhaji show la su ma bangum maji wa zuna baji mi sula kam kwalni bi kwalna duri bi masha wa mai yadi ki pakka yiki piyalla bobali la ba bobali ba bwana masha bwana maki mabwan to mi la lomi la kwa di baji la ma pagani state secretaria yina Husaini Chiro mwa bangum mi la lomi kwalsho bi kwal pa ana wawun zarat suka amala wa mauki tatabka bisu mudu lam Husaini Chiro mabangum yina bajila lama yina bajila kabbani la porwa imun zami la takwat baji balasu binga mba jinjin nyala binga mba jinjin ila ibangum la bagabga piang to miala barla wunda kwat miya talak bobo kun pondong ba yalwa yalwa mabashi miya talak bobo talarianu miya talak bobo dunsum miya talak bobo baru gwasam ngitalu garam madasu gwal tukurwa na huta dunsum abalim kola ya mti mikat limilakat nyum Dr. Sadman mikat lindum lao girma maka banbaba mimbalubi kat niki berna kwa bobala suna jarbala suna ya bana to jarbala su bisiki batna musu kwa lisho ngalim ngitalu malla wishap nini lu
1: to girma mishaba ban sobti milak ya umagne milala maman dini la maman shemau ya uwa la mosga milala chiaman las makang leja rumundamio ukwalishi ya jajada la chiaman las makang leja kebat haruna adawuma gwansam la nyuan nyuan la lasu la adawumi milala uami kwalishu la baba las makang leja kebat na mkoya la jarba dooli la nyan dooli lari an gwansam lari an gitalu lari an tasu lari an balasu ba kangle jarma tartar la jan keston nako la am ye kebat la jar balasu ba tor la ba mai juju kap la am sula ba plato pian to la am koyan la koyan la ba ma to le la ba ma sun to le
0: to jar balasu wa masu shapka lana sai na ma bin goma to su shap kuni mubban bin goma lana sai na ma tongyala su shap kuni ban tongyal ma wama su ki pakkalama to ma watu tumi wama wundalu kula tartaran ban tartaran baji bala su ba gusgang jombi su iban dang dang imam kun mudi la gusum liang ban nama so an sun tu biang ba su yadan da su shab kun ngamudi bisu taske tibo balasu kwat bana tuumna bisu tabesun kwat su shab pepesun wa mabu balasu ki tulfa ba jinjin balasu at tabalasu sun sunda ashabnatu murak tartaran milami wala tongo ma yakti udabbo ma uyada wulana na walai sai ara bok ana ipadam wulana la iba sai awal mudi ana asunun shuru girma maka yi pongo ni ma wuki pa ma ayakti la busa dabbo ma uyadmi yila guswa mulayuna yila guswa kungun buslayuna bus ma sundan isun yalla usun yalla wudebi wala sun pa ba ki sun dama ndar awal mu ba igusun kurla ma fa wala nyamzum lerwun ye ki sa ko ne wuki sa kwado ler girmi la wallama to la su tol bo balasu de pakul pongo ni wala sun wala la iba la lu tuko ma pak dang dang ipat layu ikadi pat ma pibi wala pat ma pibi la ya anu la pu yi dabbo ma wuya tudi bi wala la pongo ni ba wala wani ki gamman shakkun manna niki gamman shakkun na bo ma wuya ti gusi yina gang dumbu idumma ya gusa kan ba wani wani kolsho to mallawi shakka mudi
1: to wa ma mi shamma fongo kuma babala su mani wulani fongo bi dal manna fongo fa kuma yana kablawa to kati la ma mazabe ma usa tarba ma wida wula yaran boyin kunkun inna fongo ma abu ba fa nake gamban bi sa tarba ma wida ma ba to babala su su shekna kwade lula burun luluna gandum la su ma kitan gurkun ba shi aisha ban mun sara ma ne su gusum luluna baba ya ji annaba ma yala shab luluna mi wai ba man la yu mai yu ifa mun girman du sai lu wa ayat mai yudu bara to ba ma ka fa girma itire ama yila ko be sa padan ban ya ma in ya bo isma be ri fa girman wai ka bon kurmu mukin sa i shi mu bana lama yawa lu kuma ko ifa awa ke yila sun fa jeru sa fidi bana ya ba ma yi yu na la wai shaban girma ba lu to su sunna baba su tare baba la su la furma su tutne su sa ne be karsa sunna do Allah sunna kabla wala sunun ba ma fu anam na ilim ibe ma ibe sa tangur kundisu to wala sunun kams la musu wa sunna jiarna ba sai babna ba man ma ipurna banan ko jinman ma damna amma ba jarna ba mala faki su ayat bala su ba sabala ana na ya ala girma nara eli yibibna to isun sani ba inna na wufa ganna banki di gama makbu wadu mudu wad lalu wad babanu ba amma wula yaran du wad baman har sa wad gaballa to ko bantar tarbu fad mun pul man ma dirin bubiru sai wula wadan ba ma ba yilo na ba ma to babala su su fakna buma bayan wula sai lan fango ma yi shirma su purnan kadi ba su sasa tarna baba su yada sanan usunun la la bidla mam bidma mami tad mami yin mun bale ban ya ye tartaran sai babna bidni yi fatima ku pdp mam apc mun bale ye npp ban bi abga to mun masa makura mai balala wani bana ma bidma ka ne mi won ka sa taryan sai bab ma na wai baba ne ka fure sun set na wai yana su satili ba to la mi la biya ma ko o mu la fa ba sai sun ma akurti o ta fa mi man takla wuli in dan bi ba ma ya ba amfani ne ba to baba la su supurna sura amna man bala su la mun bala su bala su sunna yala su tiri su shigna wai bangal taliya la oro yala fa mu ho ilim param la ma boma isuma suni ba ma watakila boma fa bi yun ma ayun na dobu le da guda ma fa bu ilim bi ilima to yima amfani ma fa yima yila sali amfani yima ka to yima yila li amfani la boma lima wani fa kurun nake kam sun boma ba to baba la su sa'ana jar bala su adalla yala bang adalla yala bang la la la karatu la banki di la la ban shablo kul bana yala na me jar ne yana wai dara na ba to su fakna amfani la bang ma kul fa bi suma sura amna musu su yadna bi su yawa
0: su ka ma galam jitalo ishabum kun mabwan su ka ma shashin jar bala su wa ma billila ma wa ma ishab kama ikun namin yandena kap gurma sopa bisu nyak sumak musu susun bisu gimbil gurma muditu kwat ina tab

0: yina more lima wakati ba gi baba wala tuwal ma yiki dak nguri jijang ma yiki pak kadi kurma dang ma ngurma ini ki bide ma wuki pedi ama dayi ma ngurma wadi ma isuma kadi pedi ba to wala dabam lu kwat lu ni piang iblai yina yikat nala lana nga balayu lalilu laluli yi ba anna ilali bana lumu piang libmanu yina yu magurmanu uma upadan to wa ma wa su yattisu shapiwna bisu dalla wa masu paka kullata taranni wala kan mori padan pongu kuma tati ma to bi annau shashi sai sun girma yana kwat su fiti shapiwna yina wa ba wala su ba kun boban ma kun podan kun podan kun nan min wala ki dal girban shashi ba liban ba sai liban yana yin bindan yayi tarma la wudu arna mi yalla mi dibilini isun dal malaiki ta amma sha ba zam isun dal malaiki ta amma bi a ba zam lo wuya kawai be na buda bi kawai lama to su su numum takun su kanam kun imut sula sunum girma sha su shabandiwun sula sunum ma bota kwa su shabandiwun wa mama lama ki wundal mana e wadlay bisu ban ibanam wa su sara mutsu ibanam wa bisu gen gusna wa nyam zum na ba bisu sun na girma yanu kwad ni ta tun gungun bala sun gungun jar be ki shan wani ta kwatta kulla ta taranmi ko na wunna be tarun be ki shan wani ta kwatta zam eh kab girma ya fa la ne wal tur buru ko na wun kyamna la ne wal bangum ko na wun kyamna lana tur ndana be fa wunwa bali lana gulak jannama kona ibali wa mama la makiwun dal malla sakwatka eh bismillah na bisu jinjilon na tuluba bismillah na mu dikat gurma la yum mabibi kona won sunna malla sakwado ibo bala su ban muni ba yuni be kaksu bi kaksu ashabna ma ayyu kullaban yalsaq bo bala su ban laiki ban ya dab ya wayakte ba yake sunwa ko kuma girman na madan e don titiban wala suki pakato lami mawatu din ba har wul labo ki kwata wul labo kwat ka suki mu wala pam girman gaba piru kalla aji ya girman ma wasu ya piru to kab girma la yuma abisu sunna wa ma yanu su ko ne ila sak ko su kam na ko wanda na ban kam kolmi yana ban sabke kab girma wala kamam ko la igari ko ko la yamti wasun girma sha ai wa fa girma wunin kaka ba to kullaban tartaranni su tas la kitti su pian lasu bisu dan la girma su fa wa ke lasu fa kol sho ngalam gitalo girma ya ma miyat ginki ko wala talan imudi imuda kullaban tartaranni kol sho wa i kun todan lawun sai un pat baba jamu ita ayud mo ko jarna kan waye ta ko yarshi wace mallau shi tubu balasu wace la ya ta
1: to eh tataran biki fa an wa ma mani wun furu wa ta diin wa mi to amma mud wun wa ana walla lok ma sai wun saramu sai wun sun bo ma wun sun ma wa illa alla wun ko yanda mana mi ga alami mi ga alama ku to sai won rambo bala won sai won so piti mutlima to sai won ko bangal bo to bobala su kuma ya ala girmani yala sunun baba ba fur sai babna wai su yinki be ma bantar tarma e kabla wai to ma wushef ma bobala su la fur la na to mi ma la su la fur mi sura amna su tarne yi to wai ma wushef ma matsayilu ma mun man gitalin malaiki fabu iki pan girmani lan la bokpur mai purmana ban at kunena wato la ai ko milan dan bi wani bi gusim ma bi kure ala fur manu la ipo gwalan ngaba alla wuru mudu to sala yake sa sai apa gwalan be apa wuru mutte amma ya apa ibo bale ba sai agal gano amma abin mun bale ba ta ambiya ma ko ya bana ba mun ma ma padan bana yi danga wa apa gwalan mu mani sa shik ngibda ba mani tur wuru ibarano to ika bun kurmu lusaki sun bana ba asara anasu adabi gwalan ne bi mun dubu dari nawa ne afabu ilimu ala bora gursi ya sawa mai dal

0: vote na kake san zabara yawa bara bobale wula sunun yala dulum pongu sun mun bala so labiya kabla sun man mi dulum digirgir kabal e akwati gurpa annaba amma le ya yati mun bale sai afa bakan sai bobala sai dai boran usun mun bala su mun bala mbotabi e pagala mun bala su sabala turbu yala sun pamna wai yala pabu wula wula nga yata kwaranda sai kwaranda dai pabu kuma ai dabu an pabu kwa dabdu iyele ki soba to ika bon kurmu yiki sai abutu tu bobari ni ki kuriya ma mun karbu baballu ya kama o kaci ligarma amma mun bale afam ye banba ye lila mudiye wa mutmi ma atummi ma alkalerimi ma mishab madarqmi iyun pon mun bale san me yan zalman za asayi almasa an banda ma kulfa dan dumbisu mabok ma su sun majiyar na yila kadifa ban yi sa ma mutusu e alkaleri la su mutsu pon ngabara wa mi akai tumun wallahi sai ko mun bala su ko banda kwangiri ki fare iyun ponam le san me yan zalman sa abi sayi almasa ab dulum koman to lawani wannan ki sun ma ba ma ya fawo magilgili mabudu yawa to lawu ki sun ma wala lima lima gar magar malama mala'i da mun kabara to bo bala su don Allah su lokana ku asu bo ma kurum ibanan ga ma sun ma ni bal garibin wallahi ya ala hurum makomai fa posta ba bo bayi di la fa posta bi kuma yili yili dan majalisa to sun lokana su ginna wai sai wani ya ala yi bara su tutne su sa na yi bi su sun bisa sun tumma biso yila sun sundun su ba su kan su tasayi su shikne su kan su tutna ma su sunna to sai su sun jarlin dun ko man na jarna ulabiyar mama ai kata me ubab na jarna majinu yina majinu bunu yina majinu amma su ala ban fad musu kabla man furu suna wasu tutne su sanai dama ba maka bun yi almasa ifa am galla ban kidi katmala to sai iko ban tartara to bana la yili tumbi wat babaliya to babi ba fa girtaye bi su tutne ko asun fura su biyar lalu su tunne biye furi fa jagora biso su tunne biso sunna wa ma ayin fa ganga awwa suba to biso kan su sun malaika di chakka biso mudi yawa to su fajin musu
1: wawa ma su ka mashashi shaman kun masha kun mabwan jarbala su wa manga duari ki shabka bama kun ma min wala furma taqiyut mu watat kwadun baba mukana kobon ni kon sunna baji bala su kwadi ya babbe ne sun wondal ma ana kabgul ma baji la sunun wato mun kan iko yab na mun gunu ya padi sunda sai won toli itolun gungun mu itoli toli ila yuna wala furma ta'yud mu'min su shaban kun mu'min dun su musu sunun manu kwat sulali ne mi baji wo sai itapaso bibbe wani jamu ifo yimwa wani kwad wula lima to tasye ipapol ma ndi mu ipama kwe mu ipama mai wad babalia pam wamama pam to sila kisana wama to kulsubi yun mwak su gusunu wa chatna wama undalu chat mwaka chat banda seye la kudem ye jwak kasa to sila pada musi wama germa bisa nasu mutyang sila sumpa wama to ko yabiyan yin maje sai yislabab ma eh yala mori pam ayar ma to dulum lama eh to sula pam wa ma sula luan nga mo disikis pya la bi fuma to wa bi bodan disu shashi bi kolji ansa mina sale su sai ne bangun wa manga shafka laqat
0: mamala mujitta fa mariyam abdullahi min kitalo
1: su ki shab ma bon kuno babba ba shi pagan ma bajila su ma su ki pagan lai mala ahmad ma nyamrado ya ba wa mboishi la lwa kwa maizun bultum la ene ya nyakba kama yu nyakba kuma baji baami kam liri la kuwa lma ikabu nula mipat kabiri wala sumpa wama ndala bana misanwa mibirna bana yanda zishabna tu baji lasu ngangdum lasu ibosma ngwangwara lagu kwa isumpa liri la kuwa lma wama kibila kuwa lma isumpa wama kuma badlayi nyanna bepa wama kuma isumpa wama to bikwal kiasa jarbala su wa ma su ki shabka kap girma sula yun su ki sunna bisu sun malaya na bisu shabka girma maka su ki nong tuluba bi ndarang jengwal suba baji bala su kwa da suwa ibanam wa lawun wala tuwal masu uwan taske tisu su yun ibal pubna kwa da laban gulun mut uwan dal mana tabgurma wun shapiso wun shaban kun majaribiso wun na tum daban wun mafaba to sulala wani kwada gurmi lasu ne su yaran da ka na ilin dumshashi ndapon dang dang bena wun ki baban gin la jarmin bigin gus ni na taktak ba ni na tang tang ba su yaran da na ten ndapon bambi mun banan ga ma war shiso be so pat a su ki shab gin ma su ki shab kun di bibsu kwadwa mama ka paita sai la ban kan kullawun la kwad ban kyal girma yan de kwa inda pon malama wa manga shabka mina salis hussein mabangun liban su ki pan gurgi gyan nasu girma ma ka yina ko wanga ban tol su wani shab girma da su wani tas ki tisu ko wani yuna kun mashi taban malami dun wa tutumi su yadan de kana su yala shawan mun kundi su a tas ma kete su ma mun pushi mwa sai su daba sai su yi ma inda kun ma to babala su bi kadi baban adal mana e girma ka bi sabi su sakada to lama kisu yete su kipa ngurgi janga ngurgi janga su kipa manduan yina kualang kishin mwa la tat la ton la yin la kishin la kualang la kishin la kwat tat la ton mila shawan kwat ijon la kempolan jam yina sipili takwas daya uku biyar hudu takwas sipili takwas uku biyar jintuwan na baba jintuwan na tutuba dalman na babala su sai jin to bigin 12 ba takwarwa na mawa tutume won dalma mai mudgun su mudban pakun ma to bi kolki yasa tab gurma su pa sula kam kon bi kolki yasa bi kol pan mutijaru jar bala su sun wa bajila su mai yanin ban rando amma mun ked ban su ma de yadi ki sanade kun shi kullu tartarani wa ma suka sufata bariya ni bala su bajinjin bi wato kitat babban makan zalba yi bajila su sanata bala muhammad abdul qadir nem la bobali imam mus ma'mubon ikadi padam akadi padam baba tasgur kun podun kodun banu ba yayin la akadi ma'am kat gurni bi akadi bolle ma kar jeyat ma be to idan mana girma ba mola bon na ba to baba pat girma sula kam yani be ma'idi a pak girin so ayala koylo kwata baba ayi fadi mun ba sa yete ne kamas ko man so ayaba a pak ne bi su kun su lidum ngana ba be ku ne sun talla bo manwa ko kuma bo manu yin sun yin ne ki pak girma ba wada ba be ku ne pak buriya ba kullawa na ba kullabi lidumna kullaban lidumna to wa ma ma nu mum shashi su ka mu yi boyi ni ko alfa bon ni ke bo balasu ni pa ne ma jeje ban sa kwarna to shi to wa bariya ni balasu ba mallahu shafi idan mana wu molena mallahu shafi
0: to bariya ni ba mila shafi bi bukku ali yani la bon wat ngurkun kadan ma apa be ma maban sabte mi lala gangtun la suma pawon gurkun kadan ma be lulu rawa ma ya shaf ma mba yi ka na bara tutumi riyan manjalan la jiyar gudatta iban su mama girma su damana in ba ma fa na la suma ka na ba aka yi fa bara to su ka na bi kulu kuma su ma na yi ban kan kulu wa ma fa be ma la ba sabte kuma mi ka shafena wa ma ashab ma wa ma suna tatalama yala sunun kapman ma ndudu wa baban baban fakna wa ye ndudu to tas na ye wuntu na ye da ma girma fakia afa bun lama bun ki tukite kuma wun tuli ya wun shab girma num la girma ya an ma ye fa to da ma bayani li lama ko ya li na ila sunum wa ma sun fa bin bi bara ituli ne na to wani fa wa mi to bin numin di ba ma fa bi ma dama yin pama won kun won ya ni la ganu uyi pakap mako won ba won pakap mako mbokla modana ya motka ci gumi bara to bu ko ya won nga bu ko pakna tartaran mi bi bala suli isuka supat baba shakka mudima mima wat kun kul shar kun sha yi shekla mi to yila fa nan bo ma kari shi mudi lima sunnan za Allah sulim dum lama dum ibal da shak mi wa ma yake pak gam dum de ana bo ma nga ma pak wa di ba bo ma yi jar na ba ma yila chap ma bo ma sun puri bini ba ma yila chap ma to balle su jar to bu ko pak wa ma kari lim budi ma shakka mudi lima to kaama bu ko yalla ko en
1: jarbala su wa mawun dalu mi ji champion na mina kaam shiro malama la bali salis mo bangam lama to bajila su ma rat man dox bisu su jamna ibini wa mawun dalga mi bobo bangam na ma mira na ibal sha ibini to ko banyel kur lo ma bal sheikh lama tula banyel sa'la bajila su abdul mumin kundak lor banyel sarma ina Oxford academic mila lawunni ngalam jitalo
0: to mina mamala mujitta ba mila lawunni mamala mujitta ba mujitalo maryam abdullah mila bani iba set locus binin lam ko yalla ko yan
1: ma ki shab nan jindum
2: sarbala zulu ingbe

0: ban karima tuna yaba da kyauta balle man ne gikan lewa ni Allah dina yaba da kyauta
1: araga
0: mar dai ro ara araga no so ka abin ci ne kidan ne na zo ne da umurna muta araga sun go bai bayar mace sun go bai bayar gosala sun go bai arewan sun go bai haki mai kowa yayi hawa abotan sarki na gansu da ummar dahiru barkai da ummar dahiru barkai mutumin kiki da farin fariko kun san shi yayi kwamishinan tattalin arziki na jihar Bauchi Imam Wade da Umar Dahir Barare yayi kwamishinan kuɗi a nan Bauchi Umar Dahir Barare ba da kyauta sarkin da waki na ya dama da hunnar dahir barare wato sarkin da waki cikin gida mai alhaji na ya ba da kyauta bi Allah haji wa da waka
1: barare
0: dinni mauci nake kira mai shi Allah haji wa ya zo da wasa mutumin kirki bawan Allah musadar mulki na gore maka ba kowa yana da turai in yara masu naka kati da Umar Dahir Barare musadar mulki yayi hawa yayi hawa bisa kan doki talakawa na baya mai da balla na baya mai kakaki ma auhunga da hunnar dahir barare da bai yusufu na bode mai shi Allah haji na ya ba da kyauta bawan Allah mai sadar mulki mai ilimi alhaji na ya ba da kyauta ne alhaji na ya ba da kyauta ibaradan bauchi na ya dama sarki ne ya naɗa shi yana manna hausawa ku yi manna yardawa ku yi manna dalibari ma na murna fulani kowa na murna sandalo suna murna waje da tula suna murna da alhaji yayi saboda Umar Dahir Barare hausawa na suna ta murna dalibari suna ta buɗa da makarar suna ta buɗa yayi hawa bisa kan doki shi Umar Dahir Barare yayi Umar Dahir Barare ni Allah yi na ya ba da kyauta ini yarabi ba in yo da wasa da Umar Dahir Barare in dai sarkin da waki sarkin da waki Musa Halima sarkin da waki Musa Halima ina mo da bazan ina go da bazan aliyari amana Allah sarkin da waki Musa Halima ya dai ga mu da mu da ni ni ni sa ara tuna gode

0: gaban Abubakar har Bello. Ni Alhaji na gobe mane sa'adatu na gobe ma yayin da ni dan roki malai yake yi kamala sarkin da waki na gode
1: ya sarkin da waki ma zalima
0: ina gode bazan rai na
1: malai sarkin da waki ma zalima
0: Alhaji ba ya din bauchi ko ma ta idan na hauni ko mashin din na barci bauchi idan na bo mistauka Alhaji ba ya ku kan ringa Alhaji ba ni ku kan wando Alhaji ba ya ku kan hula Alhaji ba ya ku kan koma Alhaji za la ga dan ka
1: Alhaji da
0: ga mu sai ina gode da ga
1: da
0: Alhaji da ga kan da le suna murna wajaba tula suna murna da Alhaji yayi
1: da Alhaji marna
0: ya rabbal alamin saboda Umar Tahir mubarak kawo na suna ta munna bari suna ta buɗa ga matanan suna ta buɗa yayi hawa bisa kan doki ce Umar Tahir mubarak Alhaji Umar Tahir mubarak ni Alhaji na ya bada kyauta ini ya Alhaji ba in yo da wasa da Umar ba in yo in da wasa sarkin da waki sarkin da waki Musa Salima sarkin da waki Musa Salima
1: sarkin da waki Musa
0: Salima ina gode bazan
1: sarkin da waki Musa
0: Salima ina gode bazan
1: sarkin da waki Musa Salima
0: Alheri amanar Allah sarkin da waki Musa Salima miliyun sa'adatu na gode mallah ne yayi alheri ne Alhaji na yaba
1: Alhaji zargin da hakin
0: mu zalima baban Abubakar har Bello Alhaji na yaba madalla
1: zargin da hakin mu zalima
0: Kubo Mesa na gode ma Ali wakili ba ina ba Alhaji Salima gode ado santu haki ado sarkin ina da na yaba na gode Allah

0: babam Abubakar Hau Bello Ni Alhaji na gobe mane Sa'adatu na gobe ma Niyen da ni dan nauki Malam yake yi kammala sarkin dawaki na gode
1: sarkin dawaki mutalima
0: ina gode bazan raina
1: sarkin dawaki mutalima
0: ti alhaji baya din bauchi ko mata idan na hauni ko mashi din na barci bauchi idan na bo mistauka alhaji baya ku kan riga alhaji ba ni ku kan wando alhaji baya ku kan hula alhaji baya ku kan goma alhaji zalaga dan ka
1: alhaji zalaga
0: mu sai mu zalaga ina gode da ka
1: dai da alhaji
0: zalaga mu sai mu zalaga ina gode da ka
1: dai da alhaji
0: zalaga mu sai mu zalaga ina gode da ka dai da alhaji zalaga idan na taso idan na ba dinin jos idan na sau ka atoro ringin gainuna gaishe ka na bardana gaishe ka idan ka sau ka abunci in mai bato alheri sarkin dawaki zai
1: dan alhaji sarkin dawaki mutalima
0: a sarkin dawaki zai dan
1: alhaji sarkin dawaki mutalima
0: ina gode bazai

abi na gaba shine biyan Allah mu ne sai jin mu da malama mu yana kasar nan za ta yi daidai to gari ke kai me kai gona ya kalli jin ta walwali biyadi illa biyadin Musa na gaba shine biyan Allah mu

0: Dale bana godi
1: ya la tonka ka oyana
0: Dale baya inoma ya ikala tu
1: ya re baba ne kaida gaha
0: Enda kala tu na na kyu ta
1: da ba lo wa ga ka ko da lo ko
0: ta di da di na duniya ga na nanga dunni de sukachiwa kuma na nanga dunni de akachiwa kuma na nanga dunni de akachiwa to yanzu na dai Bari jabu

0: na yau
1: mun yi gida mun yi yaya mun yi mata mun sai mota mun tafi aikin haji babu irin abubuwan da bamu gani ba wannan sana'a sai mu gode wa Allah dan mu yanzu ko jarin jirgi kake yi wallahi tallahi mu muna ganin baraka goda mana komai ba
2: sana'arka mutuncinka mutuncinka sana'arka rike sana'arka don tsira da mutuncinka
3: madalla mai tare da BRC a daidai wannan lokaci barka da warhaka sannun mu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa sana'ar sai da keke mai kafa biyu sana'a ce da matasa suke samun abin dogaro da kai kuma sana'ar tana rage zaman kashe wando da kuma ƙarfafa tattalin arziki sana'ar dai tana da amfani sosai duk da kalubalen da ake fuskanta a cikin sana'ar kamar yadda wani matashi mai sana'ar saya da sayarwa na kekuna da yake santarar a nan cikin garin Bauchi Malam Jibrin Abubakar inda ya mana bayanin yadda sana'ar tasu take da kuma gajiyar da suke ci a cikin wannan sana'a
1: to gaskiya bana sakamakon sha'ani da aka samu na saukin al'amari na kayan abinci to gaskiya sun gwada mana cewa yanayin kasuwan baya tafiya musu sakamakon da a bara suna saida buhun masara daya naira 110 din sun sayar 110 nan sukan zo su sayi keke yaro ɗaya zai sayi keke naira 75 to bana saboda lalacewa da kuma sauki da Allah ya kawo mana na maganan kayan abinci to gaskiya har ga Allah kayan ana saida shinkafa buhun shinkafa ma abinda suke sayarwa suna saida ta naira 25 to sakamakon haka yaran sun ga sun saida buhu uku takunan su sayi keke guda daya to sai al'amarin kasuwan gaskiya zamanin ya danyi kasa domin suna saran sabi suka dawo sayan sakwanan sakwanan din ma suka iya ce mana yaran ba sa iya saya saboda wani yaran sai ya sayi 2000 uku to eh gaskiya ya sike hakuri to a cikin ma sarin mu da suke zuwa suke sara mana nan akalla ba asar ba wajen mutum sun kai 30 to gaskiya bana ba su wuce kashi biyar ba wanda suke zuwa suke sayan kayan kekunan nan da suke yi
4: garin ku da kuke sai da keke shin ba a samu wani sauki ba ne ta wajen kekunan ta yadda sauran abubuwa suka yi sauki domin su masu sayan su samu damar iya lallaba wajen sayan ko da bai kai na baran ba
1: eh to alhamdulillahi ga Allah bai mukon a samu kari sai aka samu sauki domin bana a kowace keke muna sai da keke da naira 75 ne sakamakon haka bana kekunan suka da naira 70 to kaga har ga Allah an samu sauki mukon a duk wannan lokacin kayan kafin mu samu tunda kaya ne wanda muke saro shi daga Lagos to kayan wajen lodi da ake motocin ma ba sa samuwa a gun kafin ka samu kayan kakan kaya sai ya yanke hannunka kana ta kalakali to gaskiya bana ba maganan kalan kaya kullun kayan nan in yau kace kana son kaya to zuwa gobe in Allah ya kai gobe da ka samu kaya kuma kayan mai mukon ya garu gaskiya sauki aka samu to mun bana babu keken da ba a rage mata kudi ba keke kowanne bari sai da muka samu sauki naira 5000 sakamakon a samu kari kaga irin wannan al'amari sai dai mu ce mun gode wa Allah amma mu dai a kullum muna da faɗa wa mutane wannan al'amari na kasuwanci sana'ar mu ne ba wai zaka kyale kasuwa ba haka kuma muke ta lallabawa in wanda yazo kudin sa bai kai ba ma muka duba muga wanda ya kamata mu masa sauki haka zamu yi wani ma muka mai da kudi mu akwai dama abinda kasuwa ya gada kenan
4: kamar yaya bambancin sabuwar keke da sakwanni wajen kudin su
1: to gaskiya alhamdulillahi maganar da ka tambaye ni akan maganar ya yanayin sabuwar keke sabani shi direct tana da advantage da yawa saboda dama ai akan yi hawa biyu ne idan ka zo kana da halin sayan sabuwa kakan sayi sabuwa idan ka zo kudin ka bai kai ba zaka iya sayan sakwanan sakwanan din nan kuwa yanayin kenta zaka iya samu daga kan 45 zuwa 50 zuwa 30,000 yanayin kudin ka shi kuma direct kudin sa shi abu ne a bayyane wanda dukkan mun nan kusan farashin nan ɗaya ne abinda muke sai da su in kaje nan ma haka ne in kaje nan ma haka ne duk haka muke sai da shi 70 da dukkan sarin mun nan ɗaya ne da duk a Lagos ake saran kayan nan ba wai kaya bane na abun nan kaya ne na Korea da akwai kekunan da suke zuwa wanda suke yankin Maiduguri su ne su suke sayan saran Japan to Japan din su ne wanda suka dan finamu kuɗi amma da yankin Bauchi da yankin Jos da yankin Gombe duk kekunan biri dai mai da yankin Kano da yankin Maiduguri sune kekunan sukiri da sune amma gaskiya har ga Allah sabuwa kan sabuwa ne sai dai in baka da hali zaka iya sayan sakwanan
4: kamar yadda kace a bara kun samu kasuwa da yawa a iya cewa ko zaka iya bayyana mana kaman a rana ko kuma a mako kuka samu cikin kekuna kamar har guda nawa
1: to alhamdulillah gaskiya a bara har ga Allah a rana daya har ga Allah mukan yi sai da keke guda 100 a rana daya mutum daya domin akwai shi chairman din namu shine kusan kamandila shine baba yaro mun mafi akasari

0: gaskiya har ga Allah a rana dai saboda shi yafi kowa yanayin masu sarin kalkaleri har ga Allah mukan sai da su Allah ba asara ba mukan sai da su sama da guda 30 mu kanana kenan amma kamar shi da yake sama da mu yakan sai sama da guda 100 to amma bana masu sarin wallahi bana dubba su wuce guda wannan guda 15 ba 15 din ma da su ringa turowa amma wani ma bashi yake bashi kayan sakamakon kayan abincin ya ragurguje to shine akan al'amari gaskiya
1: da yake bana ka son baya shi shin yaya ko su mako inda kuke zuwa kuke sai a musu ko akwai tambayar da suka muku rashin zuwa muku sai akan lokaci saboda ka son baya tafiya
0: eh to haka ne kaya har ga Allah da yace ba anan muke saruwa ba kaya dai a Lagos muke saro kaya ko ba haka ba to gaskiya har ga Allah yanayin su ma yanayin tafiyan kudi da baya tafiya har ga Allah su ma daga can su ma dole kayan suka rage kudin sa sakamakon dama mu ma yawan ko su mun ne da ake saya yawan ciniki to kaga tunda kasuwa ya tsaya baya tafiya sosai kaga dole su ma suka dakata domin gaskiya har ga Allah bana dai sai dai godiya kai tsakani da Allah yawa
1: akwai wani sari ne da kuka yi duba da cewa bana ka son baya tafiya muku irin na bara akwai wani sari ne da kuka yi na ka sake fasalin sai da ke kuna
0: eh fasali da muka samu shine yayi maganan da nace maka an samu sauki ko ba haka ba an riga da an samu saukin 2500 ake kenan ko mu samu kari ko ba haka ba ai fasalin kenan shine fasalin sauki da aka samu kaga dole in kaya ba tafiya dole ka rage ko ba haka ba in da ka ci naira 2000 ne yanzu dole da ka koma ka ci naira 1000 sakamakon yanayin yanda wajen ya takaita ciki
1: akwai wani safiafat nake ke idan mutum yazo saya kamar yana bukatar a samu shi kaza a samu shi kaza ko ban iya samu mutum
0: eh mu ai da yace mu farko abun sana'a dai har ga Allah mu bakanikai ne mu kuma gaskiya mukan je sari inda mu saro kaya mukan so kayan da muka sa ana samun safiafat din sa ne ba mu yadda mu sai keken da ba safiafat din sa saboda mu yayin mun bincika mu bakanikai ne sakamakon ba wai wanda sana'a ba naka bane
2: dalibai da suke karkashin ka sun kai kimanin nawa
0: a ai yanzu akalla ba sai ba yara matasa mun shi anan sama da mutum 200 anan karkashin mu sama da mutum 200 wanda kullun kuma gun su kenan da shi suke ci da shi suke sha da shi suke taimakawa iyayensu
2: ai yace ka taba yayi wasu daga ciki
0: wanda muka yayi ba iyaka domin mun yayi mutum sama da 120 wanda kuma kowa yana cin abinci sanadiya haka kuma yake taimakawa iyayensa
1: aya kuke zakulo matasan da za su zo su dinga aiki a nan wanda yake da sha'awa ya zo ya koyi aikin yayin keke taya kuke zakulo su
0: mu gaskiya har ga Allah idan muka yadda da yanayin tarbiyyanka da komai mukan yi ko ga yaro zai lalace a unguwa mukan dauko shi ma domin mu kula da shi domin ya samu abin yi
2: wani nasarori ne ka samu a wannan sana'a
0: a'a mukan wannan nasara sai dai mu yi godiya wa Allah tunda sana'a ne na iyayenmu mun yi gida mun yi yaya mun yi mata mun sai mota mun tafi aikin haji babu irin abubuwan da bamu gani ba wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah alhamdulillah
2: wani kira da kai mu matasa masu zaman banza
0: matasa ku tashi ku koyi sana'a saboda zaman banza ba namu bane mu a kullum mun da muna sana'a ana rainawa ana ce mai gyaran keke mai kaci ballanta ka kuma yanzu mai gyaran keke gaskiya ya wuce dinda kake tsammani dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi wallahi tallahi muna ganin baraka gwada mana komai ba mu dai a gyaran keke ko jirgi kake gyarawa a matsayin mu na bakanikai wallahi baraka gwada mana komai ba a kullum muna godiya wa Allah
3: Malam Jibrin Abubakar mai sana'ar saya da sayarwa nake kuna a nan cikin garin Bauchi to da yake a kowace sana'a idan mutum ya tsinci kansa kan yi alfahari da sana'ar da yake yi kan haka ne Ibrahim Idris Mundamiyo ke lalabo mana wasu waɗanda suka yi fice a fajjojin rayuwa daban-daban a yau kowane bako ne ke ɗauke da shi ta fannin wata fasiha Ibrahim Idris Mundamiyo gare ka
4: sana'a waka sana'a ce da ake isar da sakonni da suka shafi zamantakewar yau da kullum da kuma faɗakarwa musamman ma ga matasa Ali Isa Jibrin wanda aka fi sani da Aliji ta sanannen mawakin kasar Hausa wanda ya shahara wajen rera fitattun waƙoƙin soyayya ya bayyana mana yadda ya tsinci kansa a harkar waka ne kamar haka
5: na girma a Lagos sannan primary school sun da babana mahaucin jikan mu a jihar Lagos daga nan ne na fara waƙoƙi na tun ina islamiya ina maka primary school kenan amma na kan yi waƙe-waƙe na islamiya haka sai na tsinci ra'ayin jin waƙoƙi kala-kala da lokacin sai na zamanto duk wata waka da aka yi ni kuma zan iya yin ta
4: shin kowane waka ne Aliji ta fara rerawa a masana

0: Fugiu Rumiwaza wata zamu siyar tunda shi producer ne ni kuma lokacin sabon mawaki ne
1: koyaya alakar jarumin mawakin da al'umma duba da cewa dindin masoyan suke sauraron wakokin sa

0: ce ga fuska ta ce ina zuwa nan abin ya ce mata mutu ga dan da na fara ya tsokana ta sanar jifi da mamut
1: karshen rahoton kenan Ibrahim Idris Mundamiyo sana'a ta fi dukiyar gado
2: kuma da haka mai sauraro muke tsaye da shirin namu na wannan mako a biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wani sabon shirin a madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri abokin aiki Ibrahim Idris Mundamiyo ni da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu rungumi sana'a hannu bibbiyu domin tsira da mutuncin kanmu
3: ya kuma taka yan jihar nan Bauchi kuma tashi haikan ban da sharar barci a guje wa lalaci a bariyin sakaci madakai sana'a don ka sami abin shi
4: tumarla shirin muna mutum da sana'ar sa ke ne zo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe 5 saura kwata za mu kawo muku maimaitin wannan shiri akan mita 94.6 nan gaba kaɗan da misalin karfe 8 saura minti 2 za mu canza akalin shirye-shiryen mu zuwa zango mana dare mahutar bawa

0: a masarautar ta Duguri baki daya. A wani labari mai kama da wannan kuma mai martaba sarkin Bauchi Dr. Alhaji Rulwan Sulaimanu Adamu ya yi kira ga sabbin daga tanda ya nada su a fadinsa da suka canke suna da kyakkyawar fahimta da alaka da dangantaka tsakanin su da al'ummomin su domin samar da ci gaba cikin sauri. Mai martaba sarkin na Bauchi ya yi wannan kira ne a fadarsa lokacin bikin nadin sabon dagacin wuncin dada Alhaji Musa Abubakar. Alhaji Rulwan Sulaimanu Adamu kazalika ya yi kira gare su da su haɗa kai da hakiman su da sauran masu rike da sarautun gargajiya a yankunan su daban-daban domin samun nasarar da ta dace. Ya yi kira ga sabbin daga tan da su faɗakar da al'ummomin su muhimmancin zaman lafiya da tsaro. Yana mai cewa babu wani ci gaba da za a samu ba tare da zaman lafiya ba. Basaraken na Bauchi ya jaddada muhimmancin ilimi, don haka ya yi kira ga iyaye baki ɗaya da su tura ‘ya’yansu zuwa makarantu domin samun ilimin boko da na Islamiya domin ci gaba mai ɗorewa. Ya kuma yaba wa gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad dangane da kirkiro da sabbin masarautu a jihar Bauchi da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro tare da samar da gine-gine da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar jiha. A cikin tsokacinsa jim kaɗan bayan an nada shi a matsayin mai gunduman wuncin dada na farko, Alhaji Musa Abubakar ɗan ladi wuncin dada ya gode wa mai martaba bisa daman da ya bashi ya yake wa jama'arsa. Ƙarshen rahoton kenan. Adamu Abubakar, wuncin dada.
1: Bismillah. Shugaban kungiyar 'yan fansho ta kasar reshen jiha ya gargadi 'yan fansho kan makircin 'yan damfara da ke tambayar kuɗi tare da yin ikirarin wato yin alkawarin wucewa gaba wajen a samawa dan fansho haƙƙinsa. Comrade Abdullahi Alhassan Misaushe kiran lokacin da yake ganawa da 'yan jarida a ofishinsa kan batun biyan kuɗin gratuitin ma'aikata da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na kafa kwamitin biyan gratuiti. Ya yi kira ga 'yan fansho su dogara kan sahihan bayanai da suka fito daga hukuma kan abin da ya shafi biyan haƙƙoƙinsu tare da kaucewa yaɗa jita-jita. Comrade Abdullahi Alhassan Misau ya yi watsi da raɗe-raɗen da ke yawo na cewar gwamnatin jihar Bauchi ba za ta biya kuɗaɗen gratuiti ba, inda ya ce shirye-shirye suna kan tafiya na biyan gratuitin. An shawarci zaɓaɓɓun shugabanni a jihar nan su riƙa ɗaukar nauyin shirin koyar da sana'o'i wa matasa a cibiyar koyar da sana'o'i na ma'aikatar ƙwadago da ɗaukar aiki ta tarayya da ke nan Bauchi, don ba su damar zamowa masu dogaro da kansu tare da samar da aikin yi. Shugaban cibiyar injiniya Benjamin Ishaku Kuriya shi ya kira lokacin bikin yaye ɗalibai guda 212 daga sassa guda 13 na cibiyar. Ga ƙarshen rahoton kamar haka.
2: Injiniya Kuriya ya yi kira ga gwamnatin jiha da zababbun wakilai da sauran masu hannu da shuni da su ƙara sanya ɗalibai a wannan makaranta a matsayin wata hanyar magance matsalolin rashin tsaro, zaman banza a tsakanin matasa.
3: Kudin da suke ba ma yara ko kuma a sayi mashin a je a yi ta gudu a cikin gari. Muna roko, in ka ba mutum sana'a ka ba shi aiki ne, ka koya masa sana'a ka ba shi aiki ne. Idan mutum wannan kudin da aka ɗauki 200 ku ka ba shi, ka zo ka kashe mar ya koyan sana'a, ka dan saya mar abu, shikenan ka dauke shi a haiko, ba shi kadai ka dauke ba, ka dauke mutane da yawa.
2: Ya bayyana takaicin sa bisa rashin samun tallafi daga gwamnatin tarayya. Yana mai fadin cewa ana gudanar da makarantar ne da kudaden rajista da ake karba daga wurin dalibai, kuma rashin samun ɗalibai yadda ya dace yana gurgunta aikace-aikacen makarantar. Shugaban cibiyar ya shawarci gwamnatoci a dukkanin matakai da su bada kulawa ta musamman ga cibiyoyin koyar da sana'o'i sama da mallakar takardar shaidar ilimi kaɗai, domin taimaka wa ɗalibai su zamo masu dogaro da kansu ta yadda su ma da su iya ɗaukar wasu aiki a nan gaba. Kana ya yi kira ga ɗaliban da aka yaye da kada su manta da abubuwan da aka koyar musu, su zamto masu gaskiya da amana, su kuma maida hankali kan kyautata alaka tsakaninsu da kwastomominsu. Ƙarshen fasarar rahoton ke na Ummu Salma Siraju, BRC Bauchi.
1: Ga da Ummu Salma Siraju. za gudanar da allurar rigakafi ga yara yan watanni 3 zuwa yan watanni 59 a karamar hukumar Tafa Balewa don magance cutar zazzabin cizon sauro da take jawabi wajen taron masu ruwa da tsakiya a bangaren lafiya. Daraktar kula da lafiya matakin farko Hajiya Maryam Kashim, wato Hajiya Maryam Hashimu, tace shugabannin al'umma za su warda kan jama'a kan gangamin na SMC dan sanin rawar da za su taka da yin jawabi kan matsalar kin amincewa da wasu iyaye ke yi da ke kara kururuwar yaduwar cutar a tsakanin yara. A cewar ta, ana kuma tsammanin taron zai inganta haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin kiwon lafiya da karamar hukumar da al'umma dan samun nasarar shirin na SMC. Hajiya Maryam ta buƙaci malamta taron su kai sako zuwa ga al'ummominsu don tabbatar da cewar an cimma manufar aikin. Sama suma da suke jawabi jagororin shirin yaƙi da cutar cizon sauro, manyan abokan aiki na gangamin sun yaba da kokarin sashin da mahalartan tare da bayyana fatan cewa shirin zai dore. Mai martaba sarkin Toro Alhaji Umar Adamu ya nada Alhaji Usman Yakubu Sanusi a matsayin sabon hakimin Ribina, inda ya buƙace shi yayi riko da gaskiya da nuna ɗabi'ar haɗin kai wajen sauke nauyin da aka dora masa. Alhaji Umar Adamu ya buƙaci sabon hakimin ya rungumi kowa da kowa ba tare da nuna bambancin addini, ƙabila ko ta siyasa ba. Shi ma da yake jawabi shugaban karamar hukumar Toro Pharmacist Ibrahim Abubakar Dembo ya buƙaci hakimin ya ci gaba da bin dokokin ƙasa tare da aiki wajen ɗaga darajar masarautun gargajiya. Da yake mai da jawabi Alhaji Usman Yakubu Sanusi ya gode wa mai martaba sarkin Toro da gwamnan jihar Bauchi bisa ƙwarin gwiwar da suke da shi a kansa tare da yin alƙawarin bautawa al'ummar Ribina cikin jajircewa. Masu sauraro, kuna sauraron shirin taskar labaran ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kashin farko aka saurara, kashi na biyu cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da kwamiti da zai inganta amfani da dokar wutar lantarki na shekarar 2023. Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya da su haɗa gwiwa wajen tsare-tsaren dokokin kan iyaka don daƙile barazanar tsaro. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka wajen kawo ƙarshen rikici a Sudan. Ƙasar India ta soki lamirin kai hari kan jiragen ruwanta a mashigar Hormuz. Masu sauraro, za ku sauraron labaran namu kai tsaye kan manhajojin TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Matuna Radio, da kuma ku samu mu ta gizo da www.brcradio.bauchi.org da sauran kafafen sadarwa na zamani. Yanzu kuma shirin zai ci gaba. Gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin membobi, wato mai membobi guda 9 da aka zabo daga cikin hukumomi don magance batutuwan da ke kewaye da rarraba kasuwancin wutar lantarki. Ministan wutar lantarki Mr. Joseph Tebe shi ya kaddamar da kwamitin don rarraba kasuwannin wutar lantarki a ƙasa baki ɗaya wanda ya gudana Abuja. Tebe ya ce babban aikin kwamitin shine tabbatar da dorewar aiki da sauran hukumomi a tsakanin ɓangaren lantarki, magance matsalar aiwatarwa da tallafawa ayyukan wutar lantarki bisa dokar lantarki na shekarar 2023. A cewarsa, an baiwa kwamitin makonni 4 don yin nazari tare da tattauna batutuwan a wajen taro. Sannan mambobin za su yi aiki da sauran masu ruwa da tsaki tare da lalubo mafita cikin lokacin da aka ƙayyade. Ministan ya ce komawar da Najeriya ta yi kan tsarin rarraba kasuwannin lantarki na ɗaya daga cikin manyan gyare-gyare da aka samu a ɓangaren wutar lantarki a tsawon ƙarnuka. Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin haɗa gwiwa kan tsarin tsallaka iyaka a faɗin Afirka ta yamma don daƙile barazanar tsaro na tafiye-tafiye. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Sanata Jimo Ibrahim shi bayyana haka bayan ganawa da shugaban ƙasa Tinubu a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, da yake ya ce shugaban ƙasan ya bada umarnin ganawa da Majalisar Ɗinkin Duniya don tallafawa ƙoƙarin inganta tsaro na kan iyakoki a fadin yankin da ya bayyana cewar yankin shine mafi kalubalen tsaro da ke buƙatar haɗin kan kasashen ketare. Jakarin ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tallafa wa ƙoƙarin Najeriya wajen ƙarfafa tsaro na kan iyakoki. Ibrahim ya kuma tabbatar da cewar shugaban ƙasa Tinubu ya amince da gayyatar da

0: amin cibiyar addinin musulunci ta Al-Habibiyya dake Abuja ya bukaci cin Najeriya su dauki sha'anin zaben shugabanni a kasar nan a matsayin ra'ayi ba a matsayin lokacin fargaba ba. Adeyemi ya faɗi haka ne wajen taron masu ruwa da tsaki na yini guda kan neman shawarori kan zaɓe da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da aka gudanar a Abuja. A nasa jawabin daraktan gidauniyar Maktur Dr. Kole Shetima ya ce bai kamata sha'anin siyasa ya zama a mutu ko a yi rai ba, amma batu ne na zaɓin ƙashin kai ba sanya tsoro ba. Shetima ya sami wakilcin Dr. Amina Salihu, mataimakin darakta a ofishin gidauniyar Maktur na Afirka, ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi koyi da zaben kasar Australia da aka yi a baya-bayan nan. A jawabin maraba daraktan Mambayya, Farfesa Abubakar Muhammad, ya ce cibiyar addinin musulunci ta Al-Habibiyya da gidan Mambayya sun haɗa hannu sun tsara wani jadawali da ke da manufar inganta zaman lafiya da zaɓe cikin kwanciyar hankali a shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2027 da ke tafe. Isararo da wannan labari muka kawo maka ƙarshen shirin taskarar labarai na wannan lokaci, amma kafin ne ban kwana da kai ga bitar kaɗan daga cikin waɗanda suka yi Kano. Tun a farko dai ka ji cewar Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta buƙaci sarakuna su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya. An karar da 'yan fansho kan ayyukan 'yan damfara da ke ikirarin su wakilan hukumar fansho ne. Ka ji cewar za a yi allurar rigakafin zazzaɓin cizon sauro ga jarirai 'yan watanni 3 zuwa 'yan watanni 59 a ƙaramar hukumar ta Faɓalewa. A ƙarshe ka ji cewar an shawarci zaɓaɓɓun shugabanni su ɗauki nauyin koyar da matasa sana'o'i don dogaro da kansu. A madadin editan da ya tace labarin, Masaji Mahmudu wakili da wanda suka tallafa masa shirin ya zo gare ku, sai wakilanmu da kuka ji muryarsu da wanda ma ba ku ji muryarsu ba. Wanda ya sada da ku Musa Sarkin Fada Turum, ni Ukashatu Aminu Dan Madami nake cewa bisalam.
1: Gidauniyar Minal Learning Foundation na gabatar da gagarumin taron ƙasa da ƙasa akan ɗa'a da farfaɗo da kyawawan halaye. Taron ya ƙunshi tattaunawa mai ƙarfi kan tsare-tsaren ƙaddamar da muhimman littattafai guda 6 da kuma buɗe sabuwar cibiyar ɗa'a da farfaɗo da kyawawan halaye, wato EMRC. Har ila yau muna aikewa da gayyata ta musamman ga jami'an gwamnati, sarakunan gargajiya da shugabannin addini, hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa, masana kimiyya da kuma shugabannin matasanmu masu hazaƙa. Ku zo mu haɗa hannu da masu ruwa da tsaki na ƙasa don tattauna matakai a aikace ne yadda za mu sake gina kyawawan ɗabi'un al'ummarmu da ƙarfafa shugabanci na gari. Ku halarci wannan taro a wannan Asabar 20 ga watan Yuni shekara ta 2026 a ɗakin taro na ICC Center da ke Bauchi. Don ƙarin bayani a tuntuɓi lambar waya ta 0806-07-3384. Sanarwa daga Balkisu Abubakar Sambo, babban darakta Minal Learning Foundation, kuma wacce ta ƙaddamar da wannan aiki na farfaɗo da ɗa'a da kyawawan halaye.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira ga babbar murya ga dukkan al'umma da shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe domin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin a yi rijistar haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata kazalika waɗanda suka canza wurin zama hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026 ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku kuri'arka yancinka katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je hedkwatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je a yi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
1: Asai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanye da lakar jiki zazzabin haitowar kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
2: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
1: kwarai kuwa ai nan namu ba irin nasu bane
2: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura wa mutane anya
1: malam ka gama nan muna bada maganin gwani ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yace in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
2: yawwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su
1: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
2: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.

0: tashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashi suna hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana tura hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: Bella. Ci gaba dai shi ya kawo saukin nan nesa ya gana da wanda bai kusa da shi cikin sauki. Sannan ta hanyar ci gaban ne kuma mutum kan samu bayanan da sai ya dauke shi tsawon lokaci kafin ya isa ya hada su waje guda. A lokacin da wayar salula ya shigo musamman yankin kasar nan, abin ya zama kamar almara haka akai ta ganin sa. Inda a wancan lokacin kuma da za a ce za su yi sauki kamar yadda suke a yanzu, mutum kai tsaye zai musa. Sannan a wancan lokacin damar kira kawai mutum yake da shi, sai kuma a kira shi. Sannan a hankali kuma sai ci gaba ya karu na fadadar yanar gizo, inda baya ga kiran waya mutum kuma zai iya amfani da wayar salular don samun amsoshin wasu tambayoyi da yake da su. Bullar ci gaban yanar gizon dai ya kara sauƙaƙa al'amura masu tarin yawa. To amma sannan a hankali bayan da kafafen sada zumunta kuma suka bayyana, sai yadda ake amfani da wayoyin hannun ya fara sauya salo, musamman yadda yara ƙanana ke iya mallakar waya su kuma bude asusun kafar sada zumunta game da aikata duk abin da suka so kai ka ce basu da mafada. Sannan wani abu mai taba zuciya shine na yadda wasu iyayen basu ma damu da sanin halin da yaran su ke ciki ba. Wannan kuma ya hada da mallakar wayar ba tare da izinin su ba, ko kuma su da kansu su saya su ba su. Wannan din a cewar Malam Abubakar Yakubu Jahun shine matakin da ya kawo halin da ake ciki yanzu, inda mutum kan mayar da waya abokin shawara game da aikata duk abin da ya gani a cikin kafar sadarwa. Wani karin abin damuwa kuma shine na ɗabi'ar da a yanzu masu cura fina-finai a waya suka bullo da shi, na hada karatukan malamai da fina-finan batsa ba tare da wasu iyayen sun sani ba.
1: Sabubba ne wanda malamai sun ambace su, sabubba ne masu tarin yawa. To abu na farko da ya kamata mu fahimta, su dai ma'aurata babu yadda za a yi a tsakanin su ka ce babu khilaf. Man ce al-ikhtilaf shine sabani, dole akwai sabani. Wani lokaci za a iya sabawa, wani lokaci kuma a dawo a daidaita a ci gaba da abin da ya shafi zamantakewa yadda ya kamata. To yanda na ambata a wancan sababi na farko shine rashin sanin menene aure a tsakanin ma'aurata, shi ko kuma ita. Wannan na iya janyo ha'inci tsakanin ma'aurata, domin ita mata idan ta san menene aure, to ba za ta duk wani abun da zai zamanto cikinsa akwai musgunawa ko akwai ha'intan shi wannan mai gidanta ba. Shi ma idan ya san menene aure, to lalle ba zai yi wani abun da zai ko a kan idanta ko a waje a bayan idanta ya zamanto ya ha'ince ta ba. To wannan shine babban sababi wanda yake na farko da yake kawo wannan. Sannan sababi na biyu shine idan zamantakewa ya zo ya hada a tsakani, shi ma ana iya samun wani abun da yake faruwa a matakin farko. Suka ce misali da ya zamanto ya zo ya sakar mata akan wani abu wanda yake iya ganin sa ba wani abu bane ba komai bane, ko ya zo ya sakar mata akan aikata wani abu a cikin gidansa wanda yana gani tana aikatawa amma bai yi magana ba sai da abun ya dame shi, tukunne ya zo ya saka dokan ya fasa wannan. To kaga idan za ta iya amfani da wannan dama idan ya fita ta ince shi kan wannan. To wannan yana daga cikin mataki na biyu, wannan shi ma sakarwa a zamantakewa, kuma wannan shi ma yana shiga dai karkashin wancan ne, rashin sanin haƙƙin aure da haƙƙin kowanne daga cikin guda biyun wanda yake kansa da kuma menene ainihin auren. Wannan shi ne babban sababin da yake kawo sauran abubuwan da za a iya ma ambaton su za su shiga karkashin wannan ne.
0: Malam Abubakar Yakubu Jahun. Ga malama Fatima Mustafa wacce uwa ce mai muradin ganin matasa ba su kauce hanya ba, ba abin burgewa bane ga mahaifin da zai sanya kuɗi har ya sayi waya ga ƙananan yaransa.
2: A matsayina na uwa wacce ta haifa, take ganin kuma irin abubuwan da yake wakana a rayuwa, ga wani yanayi da muke ciki yanzu, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da nake so in sanar da mutane shine yanzu faɗakarwa ne ga duk wanda ya ci, ya kamata musamman mu iyaye mata mu yi ƙoƙari akan ƴaƴayenmu, mu yi ƙoƙari akan ƴaƴayenmu, saboda rayuwar yanzu ya wuce tunani. Idan mutum Allah ya yana da waya a hannun sai na jin irin abubuwan da yake faruwa, yake wakana a social media game da yara, abubuwan da yake faruwa. A ce yaro kamar ɗan shekara 5, 7, 8 ko ko baligin yaro mu aka samu da irin wannan abun, ai abun tashin hankali ne. Bari a ce ƙananun yara suna irin waɗannan abubuwa ne da yake faruwa a ƙasar nan. Wa iyazu billahi, iyaye ina za mu je? Wani irin tarbiyya, wani irin rayuwa muke ciki ne yanzu?
0: Malama Fatima Mustafa. Da ce iyaye sun sauke nauyin da yake kansu na tarbiyyar kiwon da Allah ya basu da al'amura da dama basu koma yadda suke ba a yanzu. Don kuwa kamar yadda yanayin tabarbarewar rayuwa ke lalata rayuwar, ilimi kuma a gefe akasin haka yake koyarwa, wato ɗabi'u na gari da taku da yanayin zamantakewa cikin amana. Idan aka samu irin waɗannan rukuni na matasan da suka cika kundinsu da karatu kuma ba a barin su haka nan, sai an ƙara musu da wasu kalamai na shawarwari. Kamar dai yadda ya kasance ga ɗaliban makarantar Islamiyya ta Halqatu Dahira li Tahfizul Qur'an da ke unguwar Malashe, yayin bikin yayansu da aka yi, inda faɗakarwarsa Malam Ibrahim Arab ya yi fatar za su kasance jakadun ɗabbaka ɗabi'u na gari cikin 'yan uwansu matasa.
3: Subhanahu wa ta'ala ya dora wa iyaye koyar da yaransu ibada, koyar da yaransu abubuwan da musulunci yake tafi da shi, domin Allah madaukakin sarki da ya kira zuwa ga masu imani yace ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kanku, ku tsare iyalanku kada su fada a wuta. To kariyar da ake sawa don a kare mutum daga fadawa a wuta, kariya ne irin ta imani da amalin salih. Shi kuma imani da amalin salih bayan samuwa da jahilci sai da ilimi. Za ku shigar da su irin wayannan makarantu, yayin da za a musu darussa daban-daban kan tauhidi, kan fiqihu, kan hadisi da sauran darussa. To wannan darussa ne da za su kafu a zuciyar yaro ya ɗauko karatu tun daga tushe har ya kai inda Allah ya kai shi kafin komawansa barzakhi a cikin kabarinsa. To kaga kenan, makaranta ta wakilci iyayen yara wajen koyar da su wayannan darussa da za su ba su kariya daga fadawa a wuta. Saboda haka sai ya zamto wannan haƙƙi na ɓangaren iyaye, malamai suna kan sauke shi. To alhamdulillah rabbil alamin, a kashi na farko gashi an samu abin da ya dace da Islamiyya, sai kuma a sha ɗamara don fadawa kashi na biyu, daga nan kuma sai a tafi har zuwa inda Allah tsaye da mutum. Don haka nan ɗalibai, muna ta ku murna kamar yadda muke taya malamai murna, domin amanar da aka ba su sun kula da ita, abinda ake so su bayar sun bayar. Iyayen yara kuma muna ta ku murna saboda umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar. To kun yi tsayuwan daka ganin cewa kuna turo yaranku wajen masu wakiltanku, su ne malamai suna wakiltanku wajen koyar da wayannan yara ɗin. Kuna ba da haƙƙin da makaranta ta wajabta ga duk wanda ya sako ɗansa domin a karantar da shi. To wannan ita ma ba ƙaramar dabara ba ne, kuma sauke nauyi ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da wayannan yaran, ya amfanar da iyayensu, ya amfanar da dukkan al'umma da abin da suka karanto. Subhanahu wa ta'ala ya sa cikin mizanin kyawawan ayyukansu. Ina ƙara daga murya da cewa kamar yadda iyayenku suke cike da murna da farin ciki, to dukkan mu ma haka muke cike da irin wannan murna da farin ciki. Shi yasa kowa ko ga ya tsaida aikinsa na yau ya zo don ya ci ku wannan murna na kaiwa wannan gaci da kuka kawo.
0: Malam Ibrahim Arab. Shi kuwa ɓangarensa Malam Usman Girbo ya fara ne da yadda lamarin tarbiyya ke kasancewa a yanzu, sai ya shawarci iyaye su miƙe tsaye sosai, don kuwa abin da ka shuka shi za ka girba.
4: Wannan abubuwa da kafafe da waɗannan wayoyi suna daga cikin abubuwan da suke ɗauke mana hankali. Bal ma wani sa'i za a yaudare ka a ce maka amfani da su zai taimaka maka ka samu hadda ko ka iya karatu. Ta wani sa'i, ta wani ɓangaren wasu kafofin za su iya taimaka maka, ta wani ɓangaren kuma gaskiya za su mai da kai baya. Idan muka tuna sahabbai da magabata, yanayin yadda suka yi karatunsu, suka yi haddansu, duka babu irin waɗannan kayan na'urorin, babu waɗannan kafafen midiya ne. amma sun yi karatu na gaske na gangaran wanda har muka gada har yanzu wannan zamani. Saboda haka lalle talibi yana so yi karatu hadda alqurani ko ya iya tartili, to lalle ya nisanci irin waɗannan abubuwa, ya daina ɓata lokacinsa a ɓangaren kalle-kallen fina-finai series ne ko kuma wasu drama ne ko ma meye. Kai kokari kaga cewa ka samar wa kanka da lokaci, bayan ka zo makaranta ka ɗau karatu, to za ka je gida ka yi muraja. Lokacin da za ka ɗauki karatu ko a wannan da za ka ɗauki karatu, in ka ɗau karatu na minti 30, ba ana buƙatar awa uku wajen muraja'arsa. Wannan yana nufin abin da ɗalibai ba ku sani ba ko kuka gafala tattare da shi, shi ne idan ka samu ka ware minti 30 ka ɗau karatu, ana buƙatar ka samu awa uku kai muraja'arsa saboda karatun da ya zauna. Shafi ɗaya malam ya karanta ma a cikin minti 10 zai karanta ma gabiya ya ji kadiya, amma ba zai taɓa zama a kwakwalwanka ba sai ka samu minti ko kuma ka samu awa uku kana bita kana nanatawa, bal ma wani sai ka samu kwana uku. To mu sani babban abin da zai taimake mu wajen karatu shi ne muraja. A duk yadda malami ya koya ma karatu, to ka ɗauka cewa lokacin makaranta lokaci na ɗaukan karatu, lokaci ne ƙayyadadde, lokaci ne taƙaitacce, lokacin da kake so ka yi karatu ko hadda alƙur'ani ko ka iya karanta alƙur'ani ya zauna, to lokacin da ka koma gida ka zauna ka samu wasu lokuta ka yi amfani da irin bayan sallan isha, magabata suna amfani da irin wannan lokaci, ko kuma bayan sallan asuba lokacin babu wasu hayaniya ka zauna ka yi tilawan alƙur'aninka, ka zauna ka yi bita na tarti. Waɗannan lokuta suna daga cikin lokuta da ya kamata ɗalibi ya ribata. Saboda haka wannan shawari ne ga ɗalibai, matuƙan kana so ka ga cewa ka yi abin da ya kamata, karatu ya zauna ma, to kai kokari ka nisanci dukkan wasu abubuwa na shagaltarwa na zamani, kalle-kalle, wasa da waya, ko kuma in na maza ne ka ce kwallo, ka ga mu yaro kullum yana filin kwallo. Kwallo tana daga cikin wasa da take shiga rai ta hana yaro sakat, da kuma irin hawa doki. Hawa doki yana daga cikin abin da yake hana yaro karatu. Dukkan yanzu da kaga yaro ya kwalla faransa akan harkan doki, wallahi ga ba abin da zai iya tabuka a rayuwarsa, ba karatu ba sana'a.
0: Malam Usman Girbo a nasa ɓangaren shugaban makarantar Malam Abubakar Musa Kobi ya karkata ne kan iyaye su mai da hankali wajen ilmantar da ƴaƴansu.
5: Wannan hanya da aka bi na tafarkin musulunci shine gaskiya hanya kadai wanda za a samu gyara kuma a samu makoma mai kyau. Kula da wannan nake gaya wa al'umma ko nake mika sakona ga al'umma, a tsaya tsayin daka wajen wanda wannan shine zai kai mu gacin da ya dace.
6: Adadin dalibai
5: to alhamdulillah a yau mun samu nasara, gaskiya mun samu bangarori duka da muke da shi a wannan makaranta, mun samu duka bangarorin, an samu wanda suka kammala karatunsu a wannan digiri. Na farko bangaren haddan alqur'ani Allah ya ba mu nasara, mun samu dalibai guda 7 da suka karanta ƙarshen, kuma mun samu dalibai kusan mutum 11-12 wanda sun kammala karatunsu a yau na tartib. Sannan bangaren islamiyya muna da bangarori guda 2 ne, akwai su na farko wanda bamu yi yayansu shekaran 2025 ba, da kuma wanda a yau wannan shekaran muke yayansu. Sai na farko mun nasaran samun wanda sun gama islamiyya mutum kusan 45, da kuma bangare na ubiyu mun samu wa'anda sun yi kai 35, wanda yau shine ake saukan yayansu, wadda dukkan su jimilla an kada kusan mutum ne 94 ko da 6
6: da su masu hannu da su da iyayen sun a irin wannan.
5: To kira na ga masu hannu da shuni shine gaskiya rashin taimaka ma irin wannan bigire, domin wannan shine kusan umma na farko wanda ya kamata a ce yaro ya samu kenan basic, ya samu karatun da ya dace na addini. To kuma kulawa da wannan gaskiya muna da samun matsaloli na rashin wajen zama, na rashin kulawa na iyaye wajen su tabbatar da karatuttukansu kamar yadda ya dace, ko hakkokinsu wa ɗalibai. Kusan wannan matsaloli shi ne muke iya samu. Su kuma masu hani da shuni muna ba su shawarwari su yi aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya ba su na dama tun a yanzu, lokaci bai ƙure ba, wajen taimakawa wa irin waɗannan makarantu domin a samu al'umma su samu abin da ya dace.
7: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Haka yake, A kwanakin baya ne gwamnatin jiha ta samar da ƙarin sabbin kasashen masu guntumomi. Wannan kuma baya ne da kasashen hakimai da ma manyan sarakunan yanka da aka samar duk da nufin kusanto da al'umma dab da gwamnati. Tuni dai aikin nada sabbin masu gundumomin ya yi nisa, inda nan masarautar Bauchi aka nada su a wannan Laraba. Wakilinmu Muhammad Muhammad Adamu ya shaida yadda lamarin ya kasance.
8: An gudanar da naɗin ne kamar yadda aka saba a fadin mai martaba sarkin Bauchi, yadda aka samu halittar baki daga sassa daban-daban daga cikin garin Bauchi da ma makwabtan jihohi. Babban mai jawabi a wajen taron mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Daular Usmaniya, yadda ya samu wakilcin kwamishinan yada labarai Usman Shehu, ya kuma ja hankalin masu gunduman da aka nada, yadda ya ja hankalinsu da cewa gaskiya yi sayar da dazuzzuka da gonaki na bagaira babu dalili. Ya kuma kara da cewa abin da yake jawo tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya shine manoma suna yin shuka akan labi, kuma ana yin shuka a gefen titi. Lallai ya gargadi waɗannan masarauta da su ja kunnen talakawansu.
9: Idan akwai tituna waɗanda ba babban highway ba mita 40 ne ya danganta da girman kuɗi. Mai martaba gwamna ya fitar kuɗi an zagaya duka wannan jihar tamu duk inda titi yake an yi alama. Wasu wuraren an sa tayu, wasu wuraren an yi alamu da za su hana, kuma an gudanar da shi ƙarƙashin ɗaya daga cikin daga tanka kwamishinan kula da albarkatun kuɗi. Amma abun kaito yanzu haka sai dai ka je ka samu wani wuri an ciccire abun da aka sa an zo an yi noma har bakin titi. Wasu kuma za ka hangi tayar tana can tsakiya an wuce ta an zo an hau bakin titi. Akwai yankunan da za ka je ko motar ka inda za ka yi fatin an riga an yi noman wani ƙarshen.
8: A jarin su dai kuwa mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rulwanu Suleiman Adamu ya ji hankalin masu gundumomin da aka nada da cewa lallai su kula da amanan da aka basu, nauyi ne babba aka daura musu a kansu, sai sun zama masu haƙuri kafin nan da su iya rike al'ummar da suke mulka. Daga bisani ya ƙara da jan hankalin a bisa irin ayyukan more rayuwa da gwamnati take musu a yankunansu, don cewa lallai idan suka bari aka lalata waɗannan abubuwa to fa kafin su sake samun su da su ɗanɗana, sabila da abubuwa ya yi ma gwamnati yawa.
10: Har wa yau ka kula a tarbiyyar yayanmu a yankinka, a kula a kai su makaranti, a kuma sa ido a kan malamai ko abin da yake akwai. Alhamdulillah kwamishina yana da ilimi, yana jina ko abin da matsalar da ake fama da shi ka sanar. Akwai shugaban karamar hukuma na tabbatar da magance abin insha Allah. Maganar ko oho da abubuwan da yake yankinka da an wuce wajen makaranti da duk abin da aka damu rayuwar da gwamnati ta yi don jama'a su bore rayuwa.
8: Gwamnan karamar hukumar Bauchi ne Alhaji Sirajo Babu Ma'aji ya nuna farin cikinsa ne a bisa yadda suke samun goyon baya daga wajen masarautan, yadda ya ƙara da cewa suna farin ciki a bisa goyon bayan nuna musu, don haka ne ma yake ba su damar samu su yi aiki yadda ya kamata wa al'ummarsu.
11: ‘Ya’ya na gari masu ɗa'a, masu biyayya, masu mutunta yayan ƙasa da dukkan sauran al'umma a ƙananan hukumominmu. Kuma wannan iyayen ƙasa da aka gabatar da su yau za a tabbatar musu, muna baka tabbaci in Allah ya so ya yarda za mu yi aiki tare da su bisa tsoron Allah, bisa gaskiya da kuma riƙon amana cike yardan Allah akan abin da ya shafi tsaro, musamman da kuma abubuwan da ya shafi yanke dazuzzuka da yanke itatuwa ba gaira ba da
8: ƙarshen rahoton. Kenan Adamu Muhammad Muhammad, ERC Bauchi.
0: An gaida Muhammad Adamu. Yayin da masarautar Bauchi ta tabbatar da naɗin sabbin masu gundumomin, hakan sai ya haifar da ƙananun shagali a ƙasashensu, inda 'yan uwa da abokan arziki suka yi ta musu rakiya don taya su murnar wannan matsayi. Cikin wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Dambam ya labarta mana yadda fadar ƙasar hakimin Turon ta yi fatar waɗanda Allah ya ba su wannan matsayi za su yi abin da ya dace. Hakimin ƙasar Turon ɗin Alhaji Yakubu Suleiman Sani ya yi wannan kira lokacin da ya karɓi baƙuncin sabbin masu gundumomi na ziyarar gaisuwa da suka kai masa.
12: A cewar hakimin Mitarwan, a kullum kokarin gwamnatin jiha da mai martaba Sarkin Bauchi shine samar da zaman lafiya da ci gaban wannan jiha. Don haka ne ma gwamnatin ya kawo manyan sarakuna yayin hakimai yanzu kuma yayin masu gunduma. A cewar hakimin, wannan kuwa zai kawo ci gaba wannan jiha.
13: Wannan zai kawo gwamnati kusa da jama'a, kuma wajen koda wajen tsaro ne ko ci gaba na kasashen mu, wannan jama'a gumu ci gaba ka samu. Kuma ya kawo kan cewa an sanar da jama'an mu, jama'an mu kuma sun sanar da gwamnati a san su, yanzu haka insha Allah za a samu ci gaba a kasashen da aka bada wannan gunduma.
12: Daga nan sai hakimin ya gargaɗi masu gundumar tasa da waɗannan kalaman.
13: Gagana shi ne su kiyaye, su yi mulki tsakaninsu da Allah, su yi adalci tsakaninsu da jama'ansu, su tabbatar ba a cuce wani ba a ƙarƙashinsu, kuma su rike amanan da Allah ya basu da amanan mai martaba da ya basu. Duk abinda za su yi wanda zai kawo rashin jin daɗi ko cikas a wurin masarauta, to su kar su yi shi. Su yi adalci ga jama'ansu, su kawo ci gaba a ƙasashensu.
12: Hakimin ƙasar Tulun Alhaji Yakubu Suleiman Santuraki, Kwamishinan Ma'aikatar Inganta Kiwon Dabbobi da Kula da Walwalarsu ta Jiha, Dr. Bala Musa Lukci, shi ne sabon mai gundumar Ibrahim Bako, wanda ya samu rakiyar manyan jami'an gwamnati tare da ɗimbin al'umma. Bayan gabatar da ƙasaitacciyar daba, inda al'ummar yankin suka fito bakin titi suna masa jinjina, suna kuma marhabin lale da shi a matsayinsa na sabon mai gundumarsu. An gabatar da jawabai daga manyan baƙi a fadarsa ta wucin gadi. Cikin manyan baƙin da suka haɗa da kai gaman das Mr. Abdul Dallagin, shugaban ƙungiyar manoman shinkafa ta jihar Tarifan Dr. Haya Yusuf, Sarkin Gabas Dandas Alhaji Lawal Aladan Sarki, inda shi ma hakimin Falama Alhaji Yusuf Doma ya nuna saƙon jinjina ga gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad sakamakon wannan tsari da ya yi na ƙarin sarakuna, hakimai da masu gunduma.
14: Ina gode wa mai girma gwamna da ya asasa wannan ci gaba gabaki ɗaya jiha. Ba lungun da ba je ba, ba lungun da ba ɗaukaka ba, ba lungun da ba masa titi ba. Babu, to ku isar da godiyanmu mara adadi a gare shi.
12: Hakimin Falama Alhaji Yusuf Doma, da yake zantawa da manema labarai, sabon mai gundumar Ibrahim Bako Dr. Bala Musa Lukci ya yaba da irin wannan tsari na Sarkin Bauchi da ya rungumi kowa a matsayin nasa.
15: Mai martaba Sarkin Bauchi, da wasu guri na za a ce wannan ai kai mutumin da su ne ba za mu baka sarauta a Bauchi ba, amma da shike ita ganin Bauchi ta kowa da kowa ne saboda adalci ta irin mai martaba. Wallahi ba wanda ya tambaya kan don menene aka ba mutumin da sarauta a Sarkin Bauchi. To mun yi farin ciki fare da gaske, muna jin daɗin wannan saboda tun da muka zo daga fadan mai gunnuwa lokacin da muna masu littafi da hakimin mu da shi mai martaba, dukkan da muka je aka ce ɗan Ibrahim Bako ne, ana mutunta mu kwarai da gaske. To yau an tabbatar mana, an dada tabbatar mana mutunci da ɗaukaka da muke da shi a fadan mai martaba Sarkin Bauchi. Mun masa godiya saboda Allah, mun masa godiya, Allah ya saka masa da alheri.
12: Daga nan sai ne ma ɗan kala umar masarautar tasa da su haɗe wuri guda domin nasawa da yankin gaba.
15: Haɗin kai muke nema sosai tsakani da Allah, kar kowa yana da wani, kowa mai kiwo ne, yadda kai kana kiwo a gidanka, mai anguwa shi ma kiwo aka bashi, mai gunduma kiwo aka bashi, hakimi kiwo aka bashi, mai martaba shi ma kiwo aka bashi, kuma ranar gobe Allah zai tambaye mu duka wurin da muka yawo.
12: Mai gundumar Ibrahim Bako Dr. Bala Musa Lukci, a yayin naɗin sama da masu gunduma ɗari aka naɗa, inda ƙasar Tirin ta samu ƙarin masu gunduma guda huɗu. Abdullahi Muhammad Dambam, BRC Bauchi.
0: Abdullahi Dambam, gaba kaɗan daga yankin Birshi Gandu da can ma aka tari sabon mai gundumar kuwa an yi murna ne da shagali game da kalamai na fatan alheri ga dai Suleiman Hajji Jarma da cikakken rahoton.
16: Mai gunduman Birshi Gandu Malam Sani Gambo an haife shi a shekara ta 1963 a garin Birshi Gandu, ya kuma gaji sarautar ne daga ɗan kansa Gandu Ado, wanda ya yi shekara 18 a kan karagan, sai Malam Gandu Dare da ya shafe shekaru 15. Baya da dare sai Malam Gandu Dabo ya yi shekara 10, Malam Gandu Nuhu Yunusa ya yi shekaru 20 a kan masarauta, sai Malam Gandu Isa buga sabon mai gunduma ya shafe shekaru 18 a wata 8 kana, sai Malam Sani Gambo sabon mai gunduman Birshin Gandu wanda ya kasance ya yi shekaru 27 da wata 9 a matsayin mai littafi. Malam Sani Gambo ya yi firamare a garin Birshin Fulani, inda daga bisani ya garzaya makarantar TC Bauchi, ya kuma kasance ya fara aiki a kwalejin koyar da aikin gona ta jiha na shekaru 2. koma da aiki jami'ar tuna da marigayisa waka tafa balewa inda ya aiki na shekara biyar sannan ya gazaya da aiki zuwa kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a matsayin ma'aikaci a sashen aikace-aikace. Marasa ne Gambo sabon mai gundumar Bashir Gandu ya kasance yana da mata hudu yara 26 da kuma jikoki 48. Sabon mai gundumar ya samu takardar sayarwar tabbatarwa a rana ta 16 ga watan 6/2026 inda kuma a wannan rana ta Laraba 15 ga watan Yuli wacce ta zo daidai da 1 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijira. Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Suleiman Rizwan Adamu bayan da shi a matsayin sabon mai gunduwan Bauchi kan da farko kuma da ta bikin najin sun tofa lokacin bakin su kamar haka.
17: Abdullahi Madak kuma babban aminin sa an san an ce six dan adam ajizi zai bata ma wani rai zai tunzartar da wani kuma wani zai kyautata masa to yana kira ga duk wanda a cikin wannan hidima ko ransa ya bati ko an tunzarta shi na fara ya yafe masa ba san sa bane watakila gabanin sai ya gane cewa ya yi kuskure ku zo su tafi tare.
18: Ni da Haruna Umaru Cirewan Birshi Gandu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya gwada mana rana mun yi murna mun yi farin ciki muna godiya ne mun nan da nake da godiya mu da musulunci ba gaskiya sai dai godiya wa Allah. Allah ƙara ɗaukaka mana Birshi Gandun mun nan kawai da zama gunduma mun ji Allah mun shi ta zama hakimi.
16: Haruna Umaru sai ka she sabon mai gunduma ya sai da sago ga jama'a gu kamar haka
17: ya mata ido ma yaran mu mu tabbatar suna zuwa makaranta kuma waɗanda suka girma kuma muna sa su sana'a kamar yanzu lokacin gona ma wanda ba su da sana'a mu yi na koyi kokari muna tura su gona domin kowa ya samu abin yi don a samu yalwatan arziki da zaman lafiya to muna fata waɗanda suke da sana'a su rike sana'ansu da kyau waɗanda suke karatu su rike karatunsu da kyau waɗanda kuma ba su karatu ba su da sana'a kuma gashi Allah ya kawo damina musun koya mu nema a daminan nan Allah zai ba mu kowa rabo.
16: Marasa ne Gambo mai gunduma karshe rahoton kenan Suleiman Jarma.
0: Kuma da wannan rahoto na Suleiman Jarma shirin na yau zai dasa aya sai ku tara a gaba domin jin wani sabo kafin nan a madadin abokan aiki kamalidin Nuhu Lela da na jagoranci shirin ke fatar mu kasance lafiya.
19: Tumar lagashi ka Kamalu dauke da shirinmu na yau da gobe. Gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da misalin karfe 8 na safe zamu kawo muku mita wannan shiri akan mita 94.6. Nan gaba kadan shirinmu na maji magani na nan tafi wanda zai kai mu zuwa karfe 9:30 yayin da zamu kawo shirinmu na kunnin kanawa. Zamu je zaben mai sauraro wato inda zamu dan shakata da kade-kade zuwa karfe 10 yayin da zamu kawo tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi zuwa karfe 10:30 yayin da zamu kawo shirin nan na Filin Yan Club. Filin Yan Club da kai mu zuwa karfe 10:11 inda zamu kawo shirin na wato filin zaben mu kwana lafiya. Well, see you on both of

0: shi muke kauna yanzu idan ka je malikiya ka tambaya na tabbatar maka za a tabbatar maka da cewa Shehu Buba ya biya wa ƴaƴan al'ummar jihar Bauchi sama da 800 zuwa 900 ainihin mene ya biya musu kolashin na karatu a wannan makaranta ta malikiya ko ba haka ba ka dubi irin mutanen da Shehu Buba yake dauka yake fita da su ko daga jihar Bauchi ko kuma a jihar Bauchi kai har kasar waje Shehu Buba yana fita da majinyata domin ya sheshi rayuwar su domin Allah cikin sanadin su da yardar sa ya samu lafiya wannan bawan Allah shi ya kamata mutane su yi kishi ka duba duk mutumin da yake kaunar al'ummar su samu ilimi duk mutumin da yake kaunar al'ummar su samu lafiya ai shine mutumin da yake kishin rayuwar dan adam shine mutumin da yake kaunar rayuwar dan adam shine kuma ya kamata mutane su zaba amma a kullun abinda muke jan hankalin mutane da shi shine kada su kuskura kada su yadda kada su amince su dauki kuri'ar su ko kuma su dauki ainihin tunanin su ko kuma katin zaben su su dangwala su zabi wani wanda ba taimakon su zai ba ka gane ai akwai abubuwa da dama shin waccan hanya ta ainihin federal locus din nan ba dan zuwa shi wannan dan namu mai ainihin kishin al'ummar sa ba shi kauran Bauchi kana tsammani da harin hanyar ba ta tana nan ne ai da tana nan harin zu me za a yi mata saboda haka mu abin da muke faɗa shine al'umma su kishin wanda yake kishin su al'umma su kaunaci mutumin da yake kokarin ya bunkasa rayuwar su na tabbatar maka da cewa Shehu Buba ba rago bane Shehu Buba haziki ne Shehu Buba jarimi ne Shehu Buba ya san shige da fice ne yadda zai kawo ci gaba wannan jiha ta mu ta Bauchi bi iznillahi alkarim ai ka gane shimfidar fuska ma'ana shimfidar farko ita ce tabbatar da labarin menene shimfidar karshe za ta zama ko ba gaskiya ba irin yadda Shehu Buba ya bada kudaden makaranta wa ƴaƴan jihar Bauchi ba fa Bauchi ta kudu ba ƴaƴan jihar Bauchi ka gane ba ma fa malikiya kadai ba a'a akwai sauran makarantu a Najeriya waɗanda Shehu Buba ya dauki nauyin yaran nan suke karatu ka gani me muke bukata ilimi shine ilimin nan shine farkon abin da zai fara bunkasa rayuwar dan adam ko ba haka ba Shehu Buba nan na faɗa maka zan maimaita shine mutumin da yake iban ƴaƴan al'ummar jihar nan ko da ba a Najeriya ba ko ya kama a fita da mutum kasar waje ne na rantse maka da wannan da babu wani sarki sai shi Allah sai Shehu Buba ya fita da mutumin nan domin ya samu lafiya akwai kaunar da tuci wannan akwai abin da yake na ci gaba da sha'awa kuma kamar wannan fi sabilihi ta'ala dukkan mutane waɗanda suke kishin rayuwa ya kamata su kishin wanda yake kishin rayuwar su
1: Alhaji Sirajo Ibrahim mai Angale cikin dogo zantawarsa da wakilan ke mana ƙarin haske kan jam'iyyar da ya koma wato PRP a nan jihar Bauchi daga Alhaji Sirajo da ya ce ya koma jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli sai kuma siyasar karamar hukumar Bagoro inda a ci gaba da zantawarta da wakilan na bayyana dalilanta na barin jam'iyyar APM mai mulki a jiha Hawarul Hasana Alkila ta dora daga inda take bayanin yadda ake mata bita da kulli na siyasa
2: ba abin da zan cewa kauran Bauchi sai godiya ba abin da zan gaya wa al'umman jihar Bauchi musamman mata da matasa sai godiya na ga soyayya na ga kauna na ga amana na ga kai abinda kudi yake iya zuwa ya sayo al'umman jihar Bauchi sun mini kyauta alhamdulillah kai tambaya lalle kuwa ko mutum yake Allah ya san cewa bai isa ya kira tarihi yanda aka fara wannan gwamnati bai kira sunan Hassana Arkila ba na karbi tafiyan nan sakani da Allah ne dama tantani ne ba sani da fuska biyu ba in zan yi mutum zan yi shi sakani da Allah ne kamar ina bautar Allah to nayi wannan tafiya tun 2017 2018 2019 kai tun ina ma national ace official ina rike da jam'iyya na sami intimidation da threat cewa in har ina da jam'iyya amma ina bayyana waye nake so to lalle za a cire ni ma a jam'iyyance dan saboda bai kamata esco kana jam'iyya ka identifying kanka ga wanda kake biyansa ba tunda yan takarkaru a jam'iyyar PDP suna da yawa sannan ina daya daga cikin wanda muka bi mutane gida muna roƙon su kada ku tafi ku yi hakuri a PDP an sine mata PDP an mata baki PDP addu'o'i sun kama ta nace ko da menene Allah nan mai yafiya ne dan jam'iyyar PDP ta yi wani abu 2014-15 to na tabbata in aka ko DP sai ka za duka haka na yi hakuri muka yi ta bin gida amma duk wani babban mutum a jihar Bauchi na wanda ya kai a jam'iyyance mun bi shi gida muka je muka fada a gaban sa tun ana kyamar jam'iyyar muka roke shi ya dawo aka yi tafiya kuma tafiyar nan tunda na fara ta ban yi gaggawan identifying kaina da mutane daban-daban ba dan saboda ni mai fuska da yane sai na ce kaura zan yi kauran Bauchi saboda naga akidansa naga niyyansa naga kudurinsa to a haka kuma tunda ya roki mai gida na yace yana so in fito in yi tafiyan nan miji na yadda ni ma na shiga tafiyan to ina ga fa ko wani

0: gwamnatin ma da aka yi wa kawar bai sani ba ma na kan je in tsaya cikin bainin jama'a in ce musu ne nazo madadin babana kaura ne kuma in ba da abin da Allah ya tana da mun tunda dama ne ba jar zaman ban har Allah ubangiji ya zo kuma lokacin zabubuka tun ana kyaman aji sunayen mu aka zo aka fara son mu son ma ya zo har ya so ya baci don saboda tafiyan ta karbu sosai saboda haka an zo za a yi campaign mun je mun dauki akwatunan mu da yayana da haifa kusan 10 a ciki na haka na bar su a gidan nan da akwati mu je wannan local government mu kwana mu je nan local government mu kwana wani wurin ma local government din muka sami dan abun nan da ya dan rike mu hiccup haka za mu yi kwana 3 4 da mata a daki na ni ne allowance ni ne menene motoci an ba mu sharon naki na dauko homa homan nan to da ita na dinga yawo tantan local government to da haka dai Allah ya taimake mu muka yi nasara Allah kuma ya ba mu aka zo kuma sanarwa ya zama masifa to ina ga yin za a kira sunan mace daya da ta yi ta kwana da kwanaki a INEC to ina ganin na daya daga cikin wanda ta kwana a INEC saboda tabbatar cewa an sanar da mai girma gwamnatin jihar Bauchi kuma Allah ya taimake mu mata sun fito matasa sun fito Allah ya taimake mu da goyon bayan Allah da addu'o'i jama'a Allah ya ba mu sa'a mun zo mai shekara hudun nan hudun ma na yi shi cikin dan gardama wanda kowa ya san da wannan mun taka rawan gani wanda Allah ya shaida malaiku sun shaida jama'an Bauchi sun shaida aljanu ma sun shaida mun yi aikin nan sakani da Allah tunda yake kula da wannan wuri da aka kai ni kusan tankar bautar Allah ne a wurin saboda haka nayi shi ba tare da son zuciya ba ba tare da komai ba to a cikin tafiya da yake siyasa ta gaji kai kawo haka na ga an canja mini waje to har yau dai yanda nake maka wannan bayani ban ji dalilin ba Allah ya fi mu sani to haka dai zan fita ne dan saboda jama'a yan jihar Bauchi gaba daya sun fi kowa bibiyan mutum dan siyasa da yanayin saka masa da aka yi da yanayin rashin saka masa da komai suna bibiya to haka ne Allah ya taimake ni daga masu kiran yi to yaya me ya faru kaza kaza kaza inda ba na kai zuciya ne saboda wani zai ce tankar barna aka yi sa aka cire ni to kaga har yau da nake zanne ban san menene ba amma Allah ya sani saboda haka muna godiya wa Allah da wannan na hadiye zuwa yanzu to na biyu da aka zo za a je Allah ya taimake mu a zan tafi a kada ki san da jami'a kaza kaza to wayannan tafiyan duka tun 2017-18 al'umma jihar Bauchi da bogoro local government maza bata musamman kowa ya riga san cewa ba labari bane duniya tana bayani kowa na gani abin da yanan gizo ke displaying jama'a na ban taba disconnecting da su ba ni yar siyasa ce daga kasa na faro ba daga sama ba al'umma na suna so na jama'a suna so na kuma kowane jinsi suna so na da yake uwata ba fulata na ce babana ba sayi ne mijina kuma dan koi ne kabilun nan dukan na zaman lafiya da suna zaman tankar muru ake kira na abogoro local government gani nan kuma ni haifafiyar tafa balewa to kaga dai wannan yankunan duka suna alfahari da ni suna ji da ni fiye da yanda kowa yake tsammani to amma an zo a haka din hasa nake ya kuri jama'an ki suna son ki yi takara na gode takara sau daya manyan mutane suka kira ni suka bani hakuri dan Allah ki ya kuri ya sana ina ji ina gani gaci na dauki wannan takardan form na zo na aje ta gata da aka ban hakuri na je kuma normally wayansu yan siyasa masu munafurci in ka baka hakuri zaka dawo ne kai shiru ka yaki wanda aka ce ka ya kuri domin sa to amma da yake ni bani da wannan kuma ba tarbiya na bane na zo na goyi bayan duk wanda aka ce goyi bayan su in ajana wa kujeran goyi bayan su nayi kuma Allah ya ba su nasara to an dawo mun sake yi an zo Allah ya ba da nasara daga sama har kasa mun samu a jiha matakin jiha to an zo batun sa kai ya kuma ga abin da yazo ya faru to bayan lokacin nayi hakuri aka ce to sai container ki hakuri za a zo a kyautata miki in Allah ya yarda wanda kuma nayi hakuri ba dan wani abu bane naga kudurorin kauran Bauchi za su taimake mu da niyyar sa zai taimake mu sai na aje son zuciyar nawa a gefe garin dubi zuciyar mutane ne jama'a mafi yawa suke so gyara gyara ne dama ana gwamnati dan saboda a sami moriyar demokradiya ne kuma naga bisa gurgudo jama'an mu sun samu abubuwan da da ba su samu ba to a hakan ne yasa ni kaina nayi wa kaina ta'aziya nayi wa kaina jaje na zanna na ce to barin sake sai container ba dan son zuciya na ni mai son samu ba amma menene gwamnati ta zo da shi mana kuma alhamdulillah Allah ya sa sun yi kokari gwamnan Bauchi ya yi kokari iya kokarin sa sai container wayansu sun kira ni ki hakuri bai wa Allah kin wahala kin azabtu a wajen kun nan babu wata dai jar siyasa dai wanda take yi sakani da Allah kamar ki amma kuma an zo batun saka ya muna ga inda aka je ki bai mana ba nace kada ku damu kamar yanda na faɗi wannan Allah ya taimake ni mun zo kuma aka sake yaki to wani jarrabawa da yazo gaba daya waɗanda ke kan kujera yanzu ko ta ina an je an sami tarjiya ana wa zabar musamman to waɗanda suke da mulki sun san me ya faru a lokacin awa wajen 20 ina saye da kafa na in ga cewa lalle lalle wannan nan damuwa da aka samu mun sami sulhu da sasanto da komai saboda da ba wai ba a ci bane dama yake na ba mu taba faduwa ba tunda nake siyasa ba mu taba faduwa ba amma zabata da kuma wardin ma gaba daya Allah ya san jama'a na Allah ya mini albarka wajen su suna sona saboda haka an zo dai over voting ne da aka dan samu kuma Allah ya sa an gaggyara tunda dama a constitution ma INEC ma ta yadda naka sami problem na overvoting a nemi sulhu to sulhun ne yasa da muka yi nasara da wannan aka aiko da security aka fito da ni ina kawo kuriya gare na wayewa na sami hasari rugurugu to wannan abun ka dai ya kamata da a ce nan zo zaka ji sunan commissioner advisor menene kana ciki to ban ji komai ba har ina kwance ina jinya dai ga kafa na yoyo mukami kuma ba zance na ake yi ba kuma lokacin da aka ci kai karshen ta ma ina gani a lokacin da ake kawo in naka ga mazabe akan kawo sunan yan antipati to ina ga ko wanka sun kawo sunana a matsayin yan antipati a hakan fara kwana sai da aka fito da ni daga zuwa na nai hasari amma ina kwance kan asibitin jinya wanda nai masa din ugan namu da kansa ya san azaban da na sha amma wani daga can gefe ya rubuto ya kawo cewa sunana na cikin yan antipati to ni ina ga ya muku ne ku san irin abubuwan da in nazo na fada za suka kai ni ga fita ba wai don wani abu ne ta kamar me wai zan ce a wani ne ya mini kaza kaza ba experience na wana kai nani to muna mutunci da shugabanci muna biyayya da shugabanci ban taba kafa biyu ba a 2023 manyan mutane da suka nemi gwamna sun zo mini har famu ki hakuri to kalman kenan gorin kenan guda da zaki sami uba wanda ba zai bari a ci mutuncin ki ba to kaga ya nuna ai kalma aka jefa mu to amma a haka din nayi hakuri nazo nayi sakani da Allah kuma karshen ta mazaban nawa ne ta kawo wayan da yau suke cikin gwamnati suke murna saboda haka ba wanda zai ce ya zama wani abu da a jahar Bauchi da ikon Allah ba tare da ni ba don komai gaggawa asara dole sai ta jira samu inda ba same mu da farko muka yi tashin farko ba da na gaban ma ba su ji dadin ganin cewa an so su ba saboda haka abun da ya sa kenan ni da nazo second tenure din a haka nayi ta fama da nishi ga dimbin jama'a to in kana da jama'a kan baka da abun da zaka ba su tun kana da yaddan su ai nan gaba soyayya ma za ta rubu don saboda baka da abun da zaka ba su da an barka hakan ma babu wani su batanci da sauki to amma a fadi wannan yau a fadi wannan gobe an gina mini manyan hotel a takarda ko a cikin yanan gizo da har yau ban gansu ba har yau ina roko a nuna mini su kuwa na marmari amma gidan nan da kuke ciki yau ina son ga mu tun kafin Malam Isa ya gude ya bani chairman na local government kuka san gidan nan nayi chairman na local government nayi women leader Bauchi ta Kudu nayi national ex official nayi executive chairman Basafka nayi Basame gane nan nayi advisor har yau ban canja gida ba ya kamata a ce ni dai siyasa in dai da gaske don a ci moriyar ta ne to sai ya zama to mai busa algaita yafi kowa cin gajiyar kuma to ko ba haka bane to ban ji komai ba wai na samu nayi komai ba amma an ce mini an gina hotel an gina kaza an gina kaza har yau da ni da iyali na muna jira mu ga ina aka gina ko hoton sama in gani a social media in ji dadi babu to kaga da an barka ma a rashin mukamin da ba damuwa amma batancin ya kara tunzura ni wanda naga kuma ni mace ce mai daraja nayi rubutu a kwanan nan nace kafin bar gombe nayi addu'o'i da azumi Allah ka sa ko ban sira da komai ba a cikin siyasa sira da mutunci na saboda haka ni abunda nake samu ba wai bana samu ba a kasuwan gonjo na man na samu amma kafin in bar cikin shago na naka raba ma mutane kudin da na samu wanda bai da kan sawa an bar shi dawo gida abena kuma Allah bai taba hana ni komai saboda ni mai yawan kyauta ba saboda haka ina na ga na tara na kaina da har zanje in same na su hotel da gina gidajen mai da nagode wa Allah da yake shugabanni da kansu sun zo sun gane wannan maganar kansu kurege ne
1: Haruna Hassana Arkila cikin turmi na karshe na zantawarta da wakilan kan dalilanta na barin jam'iyyar APM mai mulki a jiha kuma da haka shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran wakilan na kananan tashar BRC FM Gamawa da Jama'are Abdullahi Chali da kuma Mustafa Lamara ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja na gamar shirin ke mana fatan alkhairi
2: tumara la shirin mu na maji magani kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radioan Bauchi idan aka kasance tare da mu gobe da misalin karfe 8 da rabi na safe za mu kawo mini ta wannan shirya kan mita 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro mun gaba kadan za mu kawo muku shirin mu na gaba wato shirin nan na kunnin kanawa wanda zai kai mu zuwa karfe 10 saurakwata yayin da za mu shakata tare da masu sauraro a halin yanzu da gobe mu karfe 9:30 ga shirin mu na gaba

jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BLC idan mai sauraro na ta bibiyar mu muna na cikin littafin mu mai suna ba gidajiya littafi na uku hadisa adamu shi ta wallafa littafin tahiru mai fata zai ba mu littafin muna godiya dan sauraro a jiya mun tsaya ne a inda yake cewa mama ki daina wannan magana ni dama na ga ya miki ne dan na sami shawarar ki ba na san abinda za mu samu matsala da abba tunda ya dauki lamarin yarinyar nan da girma sosai to anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora Hajiya Abi ta ce babu wani abu da zai faru ka kwantar da hankalinka kamar yadda muka yadda da kaddarar aurenku ai dole ya yadda da kaddarar rabuwar aurenku tunda dukkanin su halal ne aure da sake kuma zuciyarsa za ta yi sanyi idan ya samu labarin karatu da take yi a Ingila ko bayan ko rabo ka kwantar da hankalinka na san halin Alhaji babu wani matsala Halil ya girgiza kai bayan ya gama tunanin wannan zance da ya gabata idan abba ba matsala ne fa mama ina cikin matsala yayi furucin tare da murmushin karfin hali ya janyo abincin shi ya sa cokali a ciki yayi bismillah ya kai loma daya sai ya wani tunani ko baya tare da ita ai ya kamata ya kira ta ya ji ko tana da wata bukata tunda har yanzu amanarta a hannun shi take duk tafiya yana jin labarin ta a wajen Rashida idan suka hadu a makaranta amma zai fi son ji daga gare ta ya saro waya shi daga Aljihu ya lalubo sunanta da ya dora akai matsala ya daddanna lambobi ya ta kira har ya gaji ba a daga ba daga karshe ya yanke shawarar kiran wayar Rashida anti Rashida ta ce ta je ta dauki waya ana kiranta ta miƙe da sauri domin ta yi zaton abba ne tunda da shi kadai suke waya duk da ta gaba kuwar lamba bata yi zaton kalli ba ne ta daga tare da sallama yana ansawa ta gane muryar shi ta daura fuska kamar yana gabanta yace karimakin manta da mutane ba kwa ko waya bayan na sa miki lamba kuma kina da kudi a wayar ki tamkar ya watsa mata wuta haka ta dinga ji zafin kalamansa cikin harshen turanci tace ni fa ban gane wa yake magana ba ina zaton baka buga lambar daidai ba tana gama fadar haka ta kashe wayar sai dai ta kasa tashi daga inda take zaune tana jin wayar na ci gaba da ruri amma bata dauka ba sai ma kwanciya da ta yi da ta ci bashi da niyyar daina kiran wayar sai ta dauka ta saka lambar a blacklist yadda gutsiyar shi ba zai iya samun ta ba kamar yadda ya bukata haka ta ji zuciyarta ta karba gaba daya bata fatan saka wani daga cikin gidan su Khalil a idonta ko muryar su duk kewarsu da take damunta a dacen ta gushe rayuwar da ta yi tare da mahaifinta da burin ganin mahaifiyarta su ne suka maye gurbin tunaninsu a zuciyarta hakika uwa da uba su ne abin tinkaho duk wani da ko ya da ta rasa wannan gata har rashin su na sanya jefa rayuwarta cikin garare abba shine uwa shine uba da dangina na rasa shi to me nake nema waye zai maye min gurbin abba bani da shi a fadin duniyan nan ta miƙe zuciyarta cikin rauni kamar yadda ta saba ji duk lokacin da ta tuna da abbanta tana shirin fita ne Habib ya tura kofa ya shigo bai yi magana ba sai dai murmushi da yake yana karewa cikin ta kallo tsaki ta ja masa sannan ta fita Rashida na zaune a falo tare da yara suna game ita kuma tana karatun magazine ta zauna ta lumshe ido tana son jin sauyi a ranta hakan ya gagara Khalil me kuma zai gaya mu tambayar da take yi wa kanta kenan ta ja tsaki ba a jima ba bacci ya soma ɗibanta abinda take jira Rashida tafi mijinta ɗakin dan tana tsoron shiga nata ɗakin kada ya shigo mata nata ɗakin washi gari ya kama litinin ranar aiki ce da karatu da haka tunda ta yi sallar asuba ta fita kamar yadda ta saba tana kicin Habib ya shigo tana jin shigowarsa ta ji kamar bata san da shi ba ta ci gaba da aikinta ba tare da takula shi ba ta bayan ta ya zagayo ya zo ya tsaya yana neman haɗa ƙirjin shi da nata ta ji wani irin juya cikin fusata ta ture shi da ƙarfi muryarta na bayyanar da ɓacin rai ta ce me kake nufi da ni Habib dan Allah ka kyale ni ka bar ni na fi karfin dukkan nufinka cikin tattausan murya ya ce ni kuma sai na cimma manufata a kanki kina da abubuwa ba zan iya jure idona da ganin su ba kawai da mace ta mai da kanta miloniya shut up Habib ta faɗa da ƙarfi sannan ta sa hannu ta toshe kunnuwanta ta ce ba na son sake jin duk wani lafazi daga bakinka
domin guba ne yana kwala zuciyata bana buƙatar ta da abinda kake da shi ka nemi wata ni Allah ya kare ni daga dukkan sharrinka sama sama Rashida ta jinga jin muryar Karima cikin fada sai dai bata fahimci abin da take fada ba ta fito da sauri tana fi kitchen din sai dai a falo ta gamu da Habib ya fito da sauri daga kitchen din ranshi a bace ta kira sunan shi bai saurare ta ba wato Karima Habib take yi ma wannan shouting din ranta ya gama bace a fusace ta shiga kitchen din tace Karima me kenan haka me kike nufi Karima na kokarin yin magana ta katse ta da cewa ina kula fa da yadda kike yi wa Habib kin tsane shi kin tsane yin dukkan mu'amala da shi yanzu ta kai ki dinga daga mishi murya sanni bazan lamunci haka ba me yi miki kika tsane shi da yawa haka idanun Karima suka cika da kwalla fada wa Rashida abinda yake hada ta da mijinta babban kuskure ne domin zai iya zamowa abinda zai haddasa fitina a tsakanin ma'auratan tare da zarginta sannan zai iya zamowa ta kima yarda da abinda ta fada mata ya zamo ta kara wa kanta matsala akan wanda take ciki tunda ta fahimci Rashida ta yi tsananin yarda da mijinta wanda hakan ya danna kishinta da wayewarta akan shi murya ta na rawa ta furta ki hakuri anta Rashida ni ban sani Habib ba illa ina ganin irin mu'amala da yake so mu yi hakan sabawa addini ne da al'adar mu tsakanina da shi girmamawa ne kawai Rashida ta kankantar da ido tace kina nufin Habib yana neman ki yana son ki ne Karima ta girgiza kai sannan tace san ba haka nake ba ni dai bana son yadda yake mu'amala da ni ne Rashida tace okay na fahimce ki wato kina nufin ki ce mun ba musulmi bane ko ba mu san abinda ya dace ba ko to ki ne tsiki ji mu nan ba gidan gidadanci bane muna rayuwa ne irin na yanci da walwala idan kin ga zaki iya rayuwa da moto idan kuma kin ga ba zaki iya ba tun wuri ki fada mun hanya a bude take in banda ke ma da kike fata gidajiya zaman ki a hannunmu kin samu karbuwa sosai kuma zaki samu ci gaban kanki yadda zaki saki jiki ki mayar da mu kamar yayyinki da muka fito ciki da shine ba zaki nitsu ba dan ki samu wajen karatun ki mai kyau saboda gidadanci irin naki shashasha kawai daga dan ta juya ta fita haka Karima ta juya ta ci gaba da aikin ta zuciyarta na tunanin ko ta kira wayar Khalil ta fada mishi hali da take ciki ya soya mata mazauni domin idan ta yi sake a gidan nan mutuncin ta da tunda ta taso abbanta yake gargadinta da ta tsare shi haka da ta dawo hannun abban su Khalil duk sanda za su fita gida gargadin shi kenan ku kula da kanku hakan na nufin mutuncin su ne wanda har lokacin da za ta bar gida da mijin da aka daura aurenta da shi sai da ya gargade ta akan shi lalle ta san dacewar mutuncin mace abu ne mai girma da ba za ta zubar da shi a banza ba ya zama dole ta yi abinda za ta kubutar da kanta daga zubewar mutuncin ta lura da zuciyoyin mutanen gidan sun dauki zafi a kanta ta yadda suka dinke suka hade mata fuska har zuwa lokacin da ta musu rakiya har wajen shiga mota tana daga musu hannu da murmushi amma babu wanda ya mayar mata da martanin murmushi ko daga hannu har suka bar gidan da aka ta ta zauna akan wani dan tudu tana kallon harabar gidan zuciyarta cike da tunanin makociyarsu ta rako nata mijin ya shiga mota ta hango Karima a zaune ta nufi inda take tace hello cikin turanci suka dan yi hira da Karima matar akwai son mutane sun dan jima da Karima daga karshe matar ta tafi bangaren ta sannan Karima ta shiga daga cikin daki domin kiran Khalil a waya ta fayyace masa damuwarta ko ya taimake ta kamar yadda zuciyarta ta gama tsayawa akan wannan shawara bayan da tace ba za ta nemi taimakonsa ba ashe komai dalili ne da shi a bangaren kira ta lalube miss calls ta tarar da lambar da ya kira ta da shi hatta kai hannu za ta danna kirar maganganu da ya rubuta mata hada da kalmar sakin aurenta suka fado mata duk kal matsala da ta fuskanta a yanzu Khalil ne silar shigarta cikin ta domin ina zama na na farin ciki ya koyar da zuciya ta san shi da mutukar sabo da shi sannan saboda rashin adalcin shi ya sake ni a inda bani da kowa ban san kowa ba ya danka ni a hannun waɗanda bai san ingancin tarbiyyarsu ba ya kuma roke ni akan karna sake shiga rayuwar shi
koda na neme shi a yanzu wani hali zai kuma jefa ni tunda ba kauna ta yake yi ba bai san zafi na ba bai san daraja ta ba ta hade wani yawo mai daci tare da ajiye wayar a gefe matsoraci baya zamowa gari ga a kashe ka wajen ragwanta gara a kashe ka wajen jarumta maganar da tsoho mai nasara yake fada mata kenan tun lokacin da yake raye idan yaran gida suna dukanta ko kannan bayanta abinda kakan yake gaya mata kenan matsoraci baya zamowa gwani ta ga amfanin abinda ya fada mata kuwa tun a wancan lokacin domin tun da ta fara rama duka da ake mata ta wuce duka a wajen yaran har ma da waɗanda suka girme mata sai dai iyayensu a yanzu ma kalmar tsoho da ta tuna ta karfafa mata gwiwa wajen miƙewa da sauri duk abinda ta san mallakanta ne haka ta tattare shi waje daya sannan ta saka wayarta zuwa manyan muhimman takardunta da karamar jakarta ta ratayawa har ta kai falo ta ga yadda ya bace sosai sai ta sauya shawara ta cewar idan ta kammala da gyara ko ina ta gama girki za ta fita ta bar musu gidansu haka ta mayar da kayan zuwa nata ɗakin ta soma aikin tana dabarar yadda za ta fice koda ko sun dawo sun same ta bata fitan ba da haka ta kammala da duk abin da ya dace tayi hamdala ta koma ɗakin ta tana daukar jakarta sai ta ji shukowar mota koda bata gani ba ta san Habib ne domin lokacin dawowar shi kenan a yau mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya daga mana hannu Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin Ni kwa Alhaji Usman nake sallama da ku da alƙawarin haɗewa da ku gobe da izinin Allah.

0: yin gida radiyon Bauchi muke gabatar da filin yan club dinmu mai sauraro. Assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda aka sani dai, wannan shiri ne wanda yake kawo muku aikace-aikace na taimakon kai da kai daga kungiyoyi iri daban-daban da dukkan sauran al'amura irin na kungiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji mu dauke da kungiyoyi kamar su kungiyar 'yan kasuwa, 'yan gwari da kuma kungiyar 'yan doya. Sai kuma za ku ji mu dauke da al'umman garin Kumbu Kudi, inda suka gudanar da wani aikin gayya, inda muka je kuma suka miƙa koke-kokensu zuwa ga gwamnati. Daga nan kuma za ku ji mu tattauna da muka yi da kungiyar 'R10 tare da kungiyar 'yan keke na FEP. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. Toma dalla, kamar yadda aka ji mu a shirin mu da ya gabata, an ji mu yadda muka tattauna da kungiyoyin da suke taimakon kansu da kansu, musamman kungiyar 'yan gwari, wanda wuri ne wanda ake gudanar da sana'a wanda ya kamata ya kasance cikin tsafta ko da wani lokaci. A yau mun tattauna tare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan gwari, Malam Basiru Alhaji Baba, inda ya bayyana mana yadda suke gudanar da aikin gyaran magudanansu domin ganin cewa da yake ana ruwan sama har yanzu magudanansu ba su toshe ba, inda ya fara da cewa:
1: alhamdulillah, wannan maganganu da ka zo da shi dama wannan kirɗina ne kuma layina ne, sakamakon yanayin ɗebewa hanyar ruwa ko kuma dai magudanan ruwa da yadda muka tabbatar ya yi ya zai a ɗansa matsala don a tunanin kafin damu da manan ta zo ta ma mun ɗebe wajen hanyar wannan namu sau wajen uku, wanda ko kuma sau biyu ma zan ce maka dai a takaice. Saboda me saka tun daga nan sai mun duk wani misali in har dai ka rike ko kuma dai ka yi wani abin da ya kasa ka taku ko kuma wani abin da ake tattakawa saboda ana wucewa da gulbaro, don mu yunkuri mu cira. Don na sha kaiwa karfe 10:00 a kasuwar na kan hanyar ruwa kaɗai, wanda sai na ga tun daga nan farko cikin 'yan wari sai an kai ta har batun titi, wanda ana ɗebewa gulbaro don dattin da ke ciki sakamakon mu samu hanyar magudanar ruwa. In har dai muka ɗebe dattin a zuba a gulbaro a kai can wani bola na can babban gari bypass na kwakwakwun da ke tarawa, a nan gumbuke zuwa mu zubar, ba na barin kasuwar wata ran 9:30 na dare, wata ran karfe 10:00 yin haddikan wannan abin ya faru. Amma gaskiya na alhamdulillah,
2: wannan aiki da kuke yi a kungiyance da karfi kuke ko kuma kuɗi kuke sawa biya laborosi?
1: Wannan abu muna yi ne da abin da muka samu a kasuwa da kuma mu kanmu. Yawwa, kamar da kungiyar ta abin nan 'yan gwari, insha Allah duka dai mu ci haɗa ɗan karfi da karfe, sannan kuma mu zo mu yi abin da ya dace domin kanmu mu tsira da rayuwarmu da kuma da abin lafiyarmu su waɗanda suke zuwa siya da zafin su da tsakanin namu cikin aminci cikin tsafta.
2: To, ganin cewar da gwamnati ta taɓa muku har kwalta akwai a cikin nan, wani lokaci sai ga caɓalɓali yana iya fara sai ga kwaltan ma gaba ɗaya ba ganin sa, kuna kankarewa don a ga cewa wannan wurin bai bace ba koma da gidan jiya?
1: To, ai wannan aikin dama ayin haddiji gwari su, to gaskiya lamari kusan a Najeriya ma haka take, mu turanci kasuwan gwaran. Saboda me saka za a zo a yi kwalkwalta, amma sun sakamakon kasan albasa da ruwan tumatir, abin da ya shafi alayyahu ko kuma abin da ya shafi wasu abubuwan da ya shafi shigowa da takalmi, to wannan abubuwan su ne suke kawo mana datti da kuma kasar. Amma kuma cikin ikon Allah, in har dukan an yi ruwa, to dama akwai waɗanda muka ɗan ware personal wanda suke ɗan shasharewa gurin da gani ana ɗiba a baro ana fita da shi ana ɗan biyansu abubuwan da ya dace.
2: To, amma irin wannan matsaloli da kuke fama da shi yanzu menene matsalar da kuke so da gwamnati za ta taimaka muku ganin cewa kun ƙara samun sauƙi wajen ambaliya ko kuma wajen ƙara wannan datti a kasuwar nan?
1: To, kaga yanzu misali ban ki maka ba, a kwanan nan yanzu haka abinda muka yi aiki na abin da ya shafi magudanar ruwan kasuwar nan mun kashe over 550,000 yanzu a kwanan nan, biyu ta kwana goma kuma har yanzu aikin nan muna kai. muna kokari gwamnati dan ta shigo mana cikin wannan tsari ko kuma ta dawo shi dan kan wannan fitas wannan tawo akan abin da ya shafi rayuwar al'ummata da kuma rayuwar al'ummar da suke shigowa ta shi ko kuma al'ummar mu da muke hama shugabanta to gaskiya lamari muna dari muna godiya kuma muna bukatar haka sakamakon ta shigo cikin mu mu shugabanni ne mu fada mata abubuwan da ya dace saboda ta shigo cikin tsarin a ga mun magance wani ko kuma a cikin dari mu samu kashi 70 a gurin ta mu kuma yin Allah da mu da bayan Allah da muke dan rayuwa a gurin mun ma musaka dan kashi 30 wannan duk salatu din muna bukata
0: to Basiru Alhaji Baba kenan sai kuma mu je ga kungiyar ƴan doya su kuma sana'a su kungiya ce wanda wato sana'a ce wanda take zuwa da ƙasa da kuma gayyayyaki yayin da aka zo sauke musu kaya idan ya kasance cikin damina idan ba a tsaftace gurin yakan kasance akwai laka da sauran datti da wanda bai dace ya kasance inda jama'a suke bi ba shugaban kungiyar Alhaji Lukman Abubakar ya ce suna daukan matakai don gurin nasu ya kasance cikin tsafta
3: to alhamdulillah wannan damun ba raba hanta da jini mu shanin harkan mu muna tare da kasan kaman yanda ka faɗa kuma muna iya kokarin mu wajen shara kuma ba sai ba suna guiding din mu suna zuwa lokaci bayan lokaci su ce ai haka nan ai haka nan kuma cikin ikon Allah muna iya kokarin mu wajen tsaftace wurin sana'an namu to amma sai dai ka san da mun dambu in yayi yawa baya jin mai sai dai muna iya kokarin mu insha Allah
2: tamam kamar yadda kuke wannan aikin da kuke a kusan a kullun a gwamnati take muku kuma akwai kungiya akwai hanyar da take samun kudi da take irin wannan ayyuka
3: ba abin da gwamnati take mana sai dai abinda kaman manyan ayyuka da suke tsarewa mu kuma abinda ya sawwaka namu wanda muka dan tara na kashin kanmu muna iya kokarin mu wajen tsaftace muhallin da duk abinda ya kamata na yau da kullum muna iya kokarin mu
2: idan muka dawo ga membobin kungiya ran kai dai ita kungiya dama duk member idan yana cikin ta ya kamata a ce yana fahimtar ko kuma kungiya tana tallafa masa abin da ya shafi farin ciki ko na bakin ciki wannan kungiya ta ga tana yin wannan taimako daga tsancen baya
3: kwarai da gaske idan abu ya faru na bakin ciki ko irin hatsari ko rashin lafiya muna iya kokarin mu wajen taimakawa kuma ko da Allah Ubangiji ya sa kai hira da wani member mu da ka je tabbacin iya da mun babban manufar mu da mun da wannan kudi da muke tara da kungiya shine a ce ga wani bai da lafiya a taimake shi ga wani yayi hatsari a taimake shi ko ga wani ya samu abin da ya shafi sata na kudi wanda yawanci tunda mu fatake ne muna tafiya kuma ana samun wannan akasi to amma iya kokari muna yi gurgudu wajen taimakawa ƴan kungiya da kudin kungiya ba wai kudin aljihun mu ba
2: tamam yanzu ita rayuwa da aka ce ba ta rasa matsala yanzu wata matsala ce mun da kungiyar ga take fama da shi wanda ya kamata a ce kana neman tallafi wajen gwamnati
3: to alhamdulillah muna neman tallafi wajen gwamnati dangane da wannan kungiya namu muna dan fama da rashin jari to muna kira ga gwamnatin ta gwamnatin jaha ita ta jama'a ne kuma don jama'a aka yi ta kuma tana iya kokarin ta wajen taimakawa jama'a sai dai kamar mu abin da ya shafi ƴan doya Allah bai kaddara ya kawo ga kanmu ba to da mu shi irin wannan ayyuka na gwamnati kyauta wanda za a iya yi ko kuma taimako ko wani bashi da za a bayar to abinda zai zamanto wanda za a yi kowa ya samu sai Allah Allah ne zai iya game duniya da kyauta kowa ya samu haka zalika ko wani abin da ya shafi na dukiya ne haka Allah ne yake da wannan iza wanda zai iya taimakawa wa kowa to mu ma muna fata wannan gwamnati Allah ya kawo kanmu ta leka ta gammu ta kuma taimake mu dangane da maganan jari da muke fama da shi ba mu da jari muna roƙon wannan gwamnati mai albarka kafin Allah ya sa ta tafi ta leko ta gefen mu ta kuma taimaka mana kamar yadda ta taimaka wa sauran wasu ƴan kasuwa
0: Lukman Abubakar kenan shugaban kungiyar ƴan doya ta jihar Bauchi sai kuma Malaika garin Kumbu Kudi inda muka zanta da wasu daga cikin al'umman garin ƙauyen Kumbu Kudi da ke yankin Zunguru cikin karamar hukumar Bauchi inda jama'an garin abin da ya sai wanda ya gani inda muka zanta da su dangane da matsalolin da ke damin su musamman abin da ya shafi gyaran hanya Adamu mai kasuwa mai dawa zannan kumbu kudi shine ya fara da bayyana irin matsalar da suke fama da shi.
4: Mu al'umman wannan yanki da kake gani garuruwa sun kai gari 10 da tattafai 10 wanda nake misali akwati 10 kenan wanda muke da su a yammacin Zungur har ga Allah babu secondary ko guda daya secondary junior secondary bamu da shi primary da muke da su gaba da iska yayi ba wani wajen da za a yara za su zauna in mun yi fankara yin iskan bazara ya zo ya kwashe haka muke daddanewa lokaci a gindin tsoro yara mu suke karatu muna roƙon alfarma mai girma gonan Bauchi yadda yake taimaka yake fidda ƙauyuka a cikin sarari ya taimake mu ya kafa mana secondary a nan garin makarantar mu a garin Kumbu Kudi makarantar primary Gungu a kafa mana secondary wanda yara mu za su yi karatu su amfana kamar yadda kowane yanki yake amfana
0: zuwa kalla yara nan garin da su take mani
4: na akalla a cikin garin Kumbu Kudi da Gungu da a samu da bakon za a samu yara sama da 2000 wanda suke bukatan karatu babu tallafin karatu idan ruwan sama ya sake to shikenan kowanne ya zauna a gidansa
0: to an taba yin gini ne ko ba taba gina ba
4: an yi gini an yi block uku a garin makarantar mu na Gungu amma yanzu gaba ɗaya babu inda zai tsare akuya ba inda za ta labe muna roƙon mai girma gonan jihar Bauchi kamar yadda yake muna aikin gayya mun yi ginin aikin gayya kuma gonar ta saki ta ba mu block daya an yi an saki ba da block daya duk iska yayi mun kai kukan mun kira kansila mun kira yan majalisun mu mun zauna da su a gindin makarantar basu ban ba abin da ya canza abin ya fi karfin mu a kunje ya fi karfin al'umman yankin gurin saboda haka muke roƙon alfarma a wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi da shugaban Karanguwa da dukkan shugabannin mu da suke Bauchi local government Bauchi state muna neman alfarma su taimake mu su sa yayan mu a cikin al'umma kamar yadda al'umma suka tafi wajen ilimi
0: bayan sa ne kuma Hudu Abdullahi shi ma ya bayyana irin matsaloli da wannan gari suke kan sha a halin yanzu
5: matsala na farko da daga inda ka baro kwalta daga liman ka tagun kafin ka shigo zuwa garin Kumbu Kudi ka san muna cikin wani yanayi wanda inda ka san mu ba yan Najeriya duka saboda muna da matsala wanda ba za ka tausaya mana ba sai ruwa ya kankama wani mu ya kwanta rashin lafiya lokacin da kafin mu fara amfani da makara wani sa'in karamin gado da ka sani da mata suke kwanciya a kai muke daukan mara lafiya mu tsallake wannan rafukan kafin a nemi mashin a tattaya mu fita wajen batun asibiti muna da wannan matsala muna kuma roƙon Allah ga ko gwamnati ko wani maga Allah wanda ya ga zai iya yana da hannun da zai taimaka muna neman taimako da Allah ya fice mu cikin wannan hali da muke ciki zaman da kuka yi a wannan guri ya kuke kenan duk shekara mukan yi kokari mukan yi aikin gayya bakin gwargwadon iyayenmu tun kafin a haife ni akalla baba nana da shekara 51 amma tun kafin a haife mu iyayenmu suke mu ma kuma da muka tashi mu bari ba duk bakin duk shekaran duniya kakana fita mukan yi bakin gwargwadon abin da za mu yi amma saboda ruwa in damina yi sai akan dauki dogon lokaci sai mun kai watan 11 kafin mu sake mun yi gyara nan duk mota ta fara shiga yankin mu kamar kuka kashe kimanin nawa misali wajen cikon hanya don mun ga duwatsu da aka je su ba kan hanya wanda ya shiya kore shi gefe kuna kashe kamin kimanin nawa duk shekara akalla ba a mazaunin mu na wanda bamu da shi da noman mu da karfin mu muna kashe kudi sama da 200 kuma hanyar nan a kowace shekara a jikin mu muka yi daga ya da karfi da wani banda abinda muke dauko a kai abinda muke biyan masu mota masu amalakin shanu su dimo mana kaga yanayin wajen mu bamu da duwa su kurkusa sai mun tafi mu nemo su a kawo
0: daga shi kuma sai Muhammad Nuru Yahaya ya ce mata suna mutuwa yayin da suka zo wajen haihuwa dangane da matsala na rashin hanya a wannan kauye nasu
6: to bangaren da dai magana shine bangaren da mutanen mu suka fi mutuwa kawai don yi magana kai domin akwai iyayenmu mata wanda sakamakon kaiwansu asibiti da muke fita da su da damina a ba dan manta ba akwai mata da suka kai kusan a sani na sun kai kusan kiyasi mutum 13 wanda nakuda ya kama ta wajen aihuwa kafin mu isa mukan dawo da gawanta ne kafin mu isa inda asibiti yake gaskiya
0: asibitin ko babu
6: eh alhamdulillah akwai wani bawan Allah tsohon chairman namu na local government a marigayi Hamidu Saidu Zani ya zo mana dispensary anan amma muna da shi wanda yake da dakin guda daya da kuma gado daya sannan akwai malami wanda yake kula da mutane ta bangaren abin da ya shafi ne taimakon gaggawa amma bamu da paternity a garin nan na haihuwa
0: mu kuna da yawa a nan gurin
6: eh alhamdulillah kamar mutanen garin da suka kewaye wannan asibiti sun kai kusan garuruwa guda 4 ko 3 dinci guda 5 ma domin baran manta ba akwai Kumbu Kudi karan kanta santa na akwai garin Gungu na akwai Bakwan na akwai kusan ma har da makun zuguru akwai honga da kuma rugan tamungas da kuma ita tamungas din kankanta
7: idan rashin lafiya ya faru ya kuke
6: alhamdulillah dare sani na domin kwata-kwata shekaru na bai wuce misalin shekara 37 zuwa da 8 ba abinda na sani shi da muna ina gani iya mu suna dauka hakice suna fita da mara lafiya to yanzu an wayi gari ana samun mashina suna dauka amma sakamakon idan kogunan mu suka kawo da ruwa kororukan mu kai da Allah ya ji karfin mashin ta shiga cici saboda muna cikin matsala inda za a taimake mu a sama mana ta yadda za a yi gwamnati muna roƙonta ta taimake mu hanyar mu dai ya gagara a sama mana paternity wanda da a sama mana malama osi wanda za ta dinga karban matan mu tana taimaka musu da taimakon gaggawa ta wajen wannan mutumce da muke fama da shi
0: Umaru baban kawo dattijo ne dan kimanin shekara 92 da haihuwa yace tunda suke a wannan gari shi a iya sanin sa bai taba ganin wani abu waye na gwamnati wanda aka kawo al'umma wannan gari domin su mora ba
8: yanzu na gari nan ina da shekara 92 amma tunda nake garin nan ba wani abu kayan gwamnati a garin nan sahihin kayan gwamnati ne ba shi bosu sai bane ne wani yaro mu ya samu fuhutun mafunta inda ya samu bosu ne Kisa billahi muka samu wani guda da yau bol din nan bai wuce kwana musun ba a kai shi muna shan ruwa ko a yafi koki a koki muke shan ruwa don koki na inda mina ya kuma ruwan ya gurbace sai mu sai aliman mu sa a cikin ruwan kuna samu madin da kan sosa mun sha kawar kukan mu gwamnati to kuma na roƙon gwamnatin kaura mai adalci suke ayyuka a bayyane mutane suna gani muna fatan da gwamnatin kaura ta wewayi ta samu littafin kuma kudi don muna cikin lungu gwamnati ba ta san da mu ba amma kaura yana bin lungu da sako da abin da aikin gwamnati to amma tunda Allah ubangiji ya kawo inda za mu samu yin maganar gwamnati ta ji to muna roƙon gwamnatin kaura ta wewayi wannan gari da kuma kudi ta mana wani aiki na alheri muna bayan ta 100%.
0: To daga nan sai muka waiwayi sarkin kumbu kudi inda ya bayyana mana cewa lalle wannan koke da al'umman garinsa suka faɗa gaskiya ne haka dai suke ta kamfama kuma suna kan mika kokensu inda ya ci gaba da cewa
9: ni dai ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi mai girma mai katafila sarkin aiki muna jin abin da kake a birni muna jin abin da kake a alkariyu to mu a waiwaye mu da muke ƙauyen yammacin liman katabun zuwa dajin a taimaka a taimake mu a waiwaye mu ga abinda talakoki na suke nema ya Allah ya ubangiji Allah gwamna ka taimake mu ka ji kukan mu alhamdulillah
0: Abdulmalik Abdullahi kenan sarkin kumbu kudi Allah ya sa wannan koki naku ya ji kunnen wanda ya kamata sun taimaka muku to daga nan kuma sai mai waye kungiyar yan keke na pep da kuma kungiyar Return Nation jihar Bauchi da farko dai kungiyar Return Nation jihar Bauchi kowa ya sani kwanakin baya sun samu sabon matsuguni daga wunti zuwa tsohon tashan das da wanda daga nan ne kuma ya kasance maimakon a samu ci gaba a can sai kuma aka samu koma baya kungiyar kina ta kai suka samu ci gaba abin da ya faru dai shine masu keke na fa idan sun dauki fasinjoji ba sa tsayawa a tashar da sai su wuce da su kai tsaye na dukkan inda za su je a wannan hanya don haka ne muka tattauna tare da wasu daga cikin shugabannin kungiyar Return kuma wanda suke Das Road Malam Nuru Ahmad shine sakatare wanda ka sani da dan masani shine fara bayyana mana a cikin tattaunawa da suka yi kamar haka
10: da farko muna miƙa godiya wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama muka daure wa zuciyarmu kamar yadda ita gwamnati ta buƙace mu mu tashi a wannan guri da muka raya ta sama da shekara 40 muna cin abinci kuma rana ɗaya lokaci guda kwatsam aka zo aka ce ba a buƙatar mu a wannan guri so Allah ubangiji ya kawo mana taushin zuciya mun yi biyayya wa gwamnati ba tiya gas ba zunguri ba zagi kamar yadda suka zo lokaci guda suka ce ga buƙatar gwamnati muka ce mu masu biyayya ne kuma mun yi biyayya mun koma wurin da suka ce mu koma suka mana allocating a can tsohuwar tashar das nan ne suka mai da mu yanzu so fa inda muke kenan a halin yanzu
11: to me jira sunanka sunana Awwal Isa wanda aka fi sani da Awwal Zangiwa kamar da sakatare ya bayani kai wasu irin matsala kake gani yanzu kuke fuskanta a wannan wuri ko komai na tafiya daidai
12: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim
11: a fanni na magana na gaskiya har ga Allah muna fuskantar kalubale na abubuwa da dama a yanda muke da har ga Allah mukan yi lodi normal successful direba zai je maka lafiya ya dawo lafiya babu kuka a hanya babu taraddadi na wasu abubuwa amma har ga Allah bisa doka da oda da gwamnati ta bayar da muka koma da spark tsohon tashar da spark har ga Allah muna fuskantar kalubale da dama direbobin mu da yawa suna koki babu passenger kuma har ga Allah passenger ba sa zuwa can wajen shine maganan gaskiya kenan kuma har ga Allah can din nan tashan ma kuma an kashe ta nan din karankan nan din ma babu passenger yanzu kwata kwata sun bi umarni sun koma can to amma har ga Allah passenger ba sa zuwa bisa yanayin rayuwa da kuma yanda muka fuskanci kanmu wajen yayi nisa saboda dawainiyan go and come zai biya kudin mota daga can kauyen su misali ni dan neman katagun ne zaka biya 2000 a zo a sauke ka a Dasfak ka sake zuwa nan ka biya kudin mashin ya kawo ka cikin gari har ga Allah mu direbobi yana da kyau gwamnati ta duba mana wannan yanayi da muke ciki mun bita a hukumance ta sa mana doka mun bi babu wani irin tashin hankali babu wani irin hayaniya bisa dokan da ta sa mana mun bi amma har ga Allah kokenmu shine ta duba ta ga irin matsalolin da talaka ke ciki talaka yana cikin kalubale a wannan rayuwa ga yanayi na damina kuma daman yanayi ne na babu kudi a hannun jama'a yanzu a zo a sauki mutum a tashan Dasfar ya biya kudin mota ya sake biyan kudin a cabo ya shigo da shi gari misali zai tafi turum zai biya kudin mashin daga Dasfar ya tafi turum ya gama damuwansa ya sake biyan kudin mashin maimakon a sauke shi a winti sai ya sake komawa Dasfar har ga Allah da mu da passenger har ga Allah kowa yana cikin matsala to amma sani kamar yadda ya fara zunguro zancin kungiyar ku muna ga labarin cewa ɗan keke na tafi idan suka dauke muku passenger ko suka dauki passenger daga wanki maimakon su kai muku a tashin da sai su wuce da shi inda passenger ke bukata a wannan hanya haka ne to assalamu alaikum wannan magana ba gariya bane amma kafin in tsokaci akan maganan keke na tafi ita kanta fa inda gwamnati ta mayar da mu wannan guri na Dasfar yanzu tsohon tashan Das da alƙawarin za a cire makanikan da suke wannan guri don mu samu daman yin lodin mu da kyau tunda suka je suka jirge mu ba su sake zuwa sun duwaiwaike mu ba babu inda za mu samu mota muna nan dai rampart ne kawai akan hanya so babu office babu wajen fakewar ruwa in ana ruwa sai dai mu gudu kuma makanikan da suke ciki da kuma mutanen da suke ciki tasha kan haya san tasha na mota ne to amma ba inda za ka tsaya a cikin tashan kai lodi wannan shine babban abin da yake daga mana hankali dangane da hidiman goma maganan keke napep sun riga da sun gama da mu gaba ɗaya yanzu idan suka zo wunti suka dauki fasinja a maimakon su kai da spark a sasu a mota su tafi sai su gangara da fasinjojin nan su tafi can destination wai kaga ɗan keke napep ne dai dauki fasinja a cikin gari ya wuce da shi har kabir ba ma liman katagun ko ta fawa bali har kabir suke wucewa to akwai haɗuruka da muke tunanin zai iya a causing dalili wannan babur mai kafa uku iyakacin tafawuzin da mai telefoni ne ma'ana iya operation din da za ta yi a cikin gari ne ko gogulin kai idan kai gogulin ma'ana ka hau yanan gizo ka buga ka nemi yanda tricycle take operation dinta zai gwada maka shi wanda ya kirkire ta ma a cikin gari ya ce ta yi operation bai ba ta dama ta fita farin layi ba so saboda haka gwamnati mun kai kokenmu mun zauna da yan sanda mun zauna da BIO mun zauna da road safety mun zauna da shugabannin da abin ya shafa har ɗan barota shugaban barota mun zauna da shi da alƙawarin cewa za a daɗe su dawo operating ɗinsu iya cikin gari amma har yanzu babu abin da gwamnati ta waiwayi direba.
0: To ba wannan tattaunawa da kuka yi tare da ƙungiyar yan retain na Dasrot da ke nan Bauchi sai muka sadu da shugaban ƙungiyar Acaba da ke Kenafef Alhaji Bala Dauda ya ce lalle haka ne amma su a matsayinsu na yan keke napep ba musu adadin iya inda za su je ko an ce musu ga iyaka inda za su rika aikace a ƙarshen su a fadin jihar Bauchi ba don haka sai dai a yi hakuri amma shi ma ya ba da shawara ga su masu keke napep su daina dogon tafiya dangane da hadarin da yake tattare da wannan tafiya a wata zantawa da muka yi da shi inda ya fara da bayani dai kamar haka.
12: To alhamdulillah mu keke na bai ba wani gunda aka ce keke na bai iya guri kaza za ta tsaya a jihar Bauchi, ba kuma a jihar Bauchi ba, duka Najeriya. Keke na bai ita keke ne wanda tana aiki ne, ita ba ta da tasha, ita ba lodi take a tasha. Kun ga dan keke a nan da yake samu ba wai yayi lodi ne na wata jiha da wani local government ko waje ba, a'a sai ka samu yanzu misali daga nan muna da kekuna a Bayala, muna da kekuna a Yelwa, muna da kekuna a Malaraba, muna da shi a Liman Katako, muna da shi a Das, muna da shi a hanyar Kano Gombe, ya duk muna da kekuna. Dan keke bai dauki fasinja ne na 100 na 200 ne, sauke dauke mai sauke shi fa ka aikin keke na bai, ba wai yana lodi ne a tasha, mun ware tasha ana lodin wani wurare ba, sai take keke na bai. Amma dai ba yanda muka zauna a jihar Bauchi muka ce keke na bai daga nan zuwa nan, muka yarda muka yi a rubuce, muka amince, muka jeje ne a bamu da wannan bakiya ba mu yi ba, ni dai kwani ba da ni akai.
0: To idan mun dawo nan cikin garin Bauchi, kamar yadda wasu kungiyar Richard da na NURTW suke lodi a nan wunci, wanda ita gwamnati ta saba masa matsuguni a tsohon tashar da su, sai kasance idan fasinja sun saba ganin su a wurin basa nan, in keke na bai su dauke suna zuwa irin su da hatafa abu da har ma burga suna tunanin wai kuna zuwa kuma ana mutane fasinja.
12: To alhamdulillah na farko dai don ja hankalin mu gaba daya da direbobin keke motoci da na keke na bai, alhamdulillah su yanke direbobi suna da jin yanke keke na bai suna kwashe musu ba mani ai yana tsarin sai hakuri, sun sani aiki duk tuki da mashin din da keke na bai da a chapa da motocin duka akan samu rashin aiki sosai idan damuna ta yi aikin damuna, dama hakuri ake yi. Yau da kaka idan kaka ta yi tashin ma ka je ba mota ba za ka ma ji wannan korafin ba, amma yanzu da damuna mutane sun koma gona ba yawan tafiye-tafiye ake yi ba, lallai su sani da direban keke na bai da mai mota dukkan mu direbobi ne, kuma yana da kyau mu samu kyakkyawan fahimta da juna. Shi dan keke na bai inda na faɗa baya, yau a Bauchi ba za ka ce ga tashin da muke lodin wani waje ba a cikin garin Bauchi, babu. Yanda yake ya fito fasina daga nan ya tsinka ne Yelwa, ya samu na gwallame je sauke dai, samu na gaba ya dauka ya sauke dauka sauke dauka sauke, ai ya ci haka ma kun ya sauke gaire, ya samu na juyuwa dai juyo ne dawo. Shi baya da wani lodi ko tasha ko wani abu, ma idan suna da wani fahimtar su wani zargin su ko wani abu, yana da kyau sai su rubuto mana mu a matsayin na shugabanni, sai mu zauna da su, sai mu tattauna matsalolin mu na gida tsakanin mu da su, mu warware matsalolin mu.
0: To amma baka ganin cewa tafiya nesa da ake yi, yanzu misali muka dauki hanyar Maiduguri zaka samu keke na bai ta je da bai, idan muka komo ta hanyar Kano zaka samu har gadan Maiwa suna zuwa, hanyar Jos kuma suna zuwa har na Bardo, an kai dai kana ganin ba hatsari bane tafiya mai nisa ga yanke keke na bai wannan hanya.
12: To ai ka fahimci magana, wasu keken ba daga Bauchi suke tafiya, amma na can ne suke aiki a gudu, amma da keke na fi kawai sai ci daga Bauchi ta taso, mu ba daga Bauchi bane, mai girma gwamnati ya ba mu kekuna guda 1000 an raba cikin local government na mun ba su kekuna, kuma suna aiki har yanzu a local government local government. Shi yasa inda na faɗa kawai wannan abinda da ya jawo wannan suke da ce kusan nan, wallahi dan karancin aiki da aka samu na damuna. Amma da kaka ka ji wannan magana wallahi ba za ka ji ba, kuma yanzu na gaya maka rubuta kaka na yi motan ma a tasha neman ta da a dinga yi, kowa ya dauki wanda ya tafi ta yawo, to ba ma mai sake wannan maganar, ba ma mai tunanin wai dan keke na bai akan hanya ko na guna kaza, babu ma wannan, sai a zauna lafiya. To idan aiki ya yi sauki damuna, in sun ga dan keke ya wuce da mutane ko su ya kwashe masa fasinja, baka tambaye shi ka ji daga ina dauko fasinjan nan ba, baka san ina san fasinjan nan ba, kai tunanin ka ne ko kai ce a ya dauki fasinjan guri kaza guri kaza, an ga misali wani ya dauka daga nan to ka san ka ga wani kawai a gabe ka dauka nan din ne ya tabbatar, kuma lallai baka tabbacin wannan. To mu aikin da muke yi aiki ne muke na hankali, lallai keke na bai lallai kamar da faɗa gun dogon titi highway gaskiya yana da hadari a gun keke na bai, in da mu faɗi gaskiya gaskiya ne, da mu faɗi ta mu faɗi gaskiya ba daidai bane wannan, amma dai babu wani ka'ida da muka yi, sai dai muna ta kokari muna sanar da mutane su kiyaye bin dogon hanya, saboda ita keke na bai ba mota bane.
0: To madalla da wannan bayani na Balado da shugaban kungiyar Achaba da keke na bai na jihar Bauchi kenan, muka zo karshen wannan shiri na muna filin yan club din mu na wannan makon, a madadin mai kula da filin Aliyu Adamu rafin makaranta wanda ya dauka mana wannan sauti, Anas Shehu, ni Musa Sarkin Fara Tirun da na gabatar da ke mana fatan saduwan alheri.